0: tsaile twe
1: dalwa dalwa makhate
0: ka ofela
1: ka tsabala sa go
0: entate
1: mo khona ke ntate la dibuka ke khotile a pe o sile a butse o khona tatai ya mo le bua ntse ke le tala ga ga tsaka ke le tala mmanna ja sa ma ja ke ke me o itho go tsoka mesa me o ntse ke ga ri ya Nala tanga gele jena tumiru. Nda tebi ni alamu gana sefela sefe cha, unale nda temo holo ke sile palo. Le unkono pokora mwesana, unkono katafuga gara rebu. Nda tebi pacha jokona gane le mbala nda temo holo kumala kubita mula mwesana. Nda jile mko ama kawala nela gato le mwole mwole. Le mna ta ya masaga mwoto kumo kumo. Dade mo gutu go beng sa di khona go bela ga mo feng wa pege me ma no yala mo sa ke mo na le me ba tsya ga me no pele a re ga te me go loka ka no me se se sa ka dade ta ga ja mo gutu me go le dade o ta sa ga mo ga na etan dade 606 wa ke mo na le go ro tswa go ke ke ke le go ma di tshoma go tle go ra ba thola dade jo go tane ke no ka ka so lo dade tshuta ke la go ga mo khala ke dade ga di
0: ke a lebanta tega dibuka
2: ga ga ditshuntshun le dipale sa ka gaswa ke mofuta wa sweswe tshwatshwane masale ya segwapo ntwe ke magama tshidikwe nale diala e tla ka
0: ga letwe ka ofela ntate
3: ntate

0: Amedi wa sala masala sotho metsotso ya rona e mashume amabedi a metso e mehlano hantle re foraletse hora ena ya bokae ha ise hora ena ya bobedi ha ile twe
1: bana ga tlo ka mogete
0: ka o fela
1: ke tsabana za go mo
0: ntate
1: Pero wa na di ya ga.
0: Ma ha ung ke ba le tsenta tena o phetse bang.
1: Ah ndo go sithume tsa ganye lo wa tlhangwa mo.
0: E ntate.
1: Ka le bitjo na re no ka tsa go dino ka.
0: Mngaka.
1: Ya sa bona tsa kana wa ya na tsa kana lo wa na kana lo la ma ya bo go tse.
0: E ntate.
1: E ya sa e go pala de bidi na mogala se tsala se se tsha ka mpantswa ga ntetsa fela ke tla khutlela go yela hle. Nomoronya hlano tshelela o be di tshelela o be di tshelela mpanne iri ja mo doka ta thiwa mo nona go re saka mpantsho ga hle ka go tlala yana ha go tlhaja ga le bitse ke nna ka tsa re nne ka la sente ke ba gata ka o pela ma ila boko
0: ke o gata ha go lontate
1: Ke tla lalo ya ka o tla ya landa nna se.
0: Thank you mngaka.
1: Thank you.

0: Magaletwe.
1: Ka lerato le ka magadi.
0: Ka o fela.
1: A jabana sa kgomo.
0: E ntate.
1: Dumela hle, Kgadidi.
0: Kgotso ntate.
1: Wa phela.
0: Magau ke babaletswe ka ba wena.
1: Pete. Ka lebitso ke ntate itshwaretse ka nna fela.
0: E ntate.
1: Ke kopa o eleta thojanhle wena ngwaneso.
0: Tswela pele mongaka.
1: Ke le kale ka wena mokhubi wa ka. Ke re ntate tlhokela go raya mogaung wa mo ka ena. Nkgono tatai. Mme se ile ya ditšhaba. Abutinya ngwana a tlise. Tira, motho yola wa ene o kae. Ke mokgotsi yaka ya mogolo, to modumedi yaka feta mone. Ya dutse ke ntate 2020.
0: Ao batho.
1: O to modumedise.

0: o tla dumela haholo mongaka.
1: Ka dumela, ha dumela, shebana ngwaneso.
0: E ntate.
1: Kgoti ya ka hlo ya ngwana eno, le ntate bana ba ipatile le ntate, ko ntate wena o ipatela kgotso. Tsotsi ke a thuae, hela wena ngwaneso se ke ile tika haholo. Ka lebitso ya ke ntate itshwaretse ka nna fela ka mona ka ganna butle.
0: Ke a leboga mongaka.
1: Kgotso ke eo.
0: Gae, ananela.
1: Kangi.

0: le shumele mezo robedi la mezo so bona mabelo sa masalo so thotlhega re libile ho renyane ya boraro ntse re le taka le gato le ka maghete ho bane ka ofela re se chabana sa go mo haeletwe
1: ka le gato le ka maghete
0: ka ofela
1: taba sa go
0: ntate
1: mo khala ye lo malume a se
0: ntate ho jwalo
1: Kwana o khutsa nge tlo wa tswa haimo.
0: Ho jwalo.
1: Mo tiro tlo ngare la ke la wa haimo mo.
0: Entate.
1: Mo khale me la ga tsira le chaba mo no go mthae so ka nna ke tsetse.
0: Entate.
1: Mo khale men tsentse o dige me ana se dio le bala le mazitso mama ba gela ba ipata la botsa
0: ma etsa rang
1: o ka mo khutung ka mane ne o mo yetse o ga a yetse le bala ba bang ka ntse ba batla ka ofela me o ke men tsentse me a a tsheo santa u bona bana le hala la ke le ditse ba se ka jeni ba ipati
0: entate
1: ai ke ntate se se ya ntse go ya rena mo se ke le bua hle
0: ke a le boha
1: e ba go tsenda le 2020 ya sana ba pala ho ena mo
0: ke tla hle ke mo bolelle
1: ka ntse meso

0: Ka lerato le ka makgetho.
1: Ka o fela.
0: Go tšhabana sa kgomo.
1: Ntate.
0: Le phela kwa mme sefapame ke thebela tumelo.
1: Ka magao ntate wena o phetse bang?
0: O tshetse hantle nna.
1: E ntate.
0: Ya o dumedisang ke ntate Bina la Morena sefela se setšha tlapa le sotho ga teboo ke ya o file Montia.
1: E ntate.
0: Ke kopa le tsatho jane.
1: Tswela pele mongaka.
0: Ke re. Nkgono tsa fua ka le re ko ke re nkgono phokolang go sa nna ke re ntate nkgate ke saname ke re ntate re lokelang go la mogaung wa Morena ke re bonkgono le bontate mogolo le boabuti le boausi le ba eletsang ka tsebe ke gone ya tsebang sephula nkgono Paulina mothogong nkgono Masalang mofadi nkgono maka ke re nkgono Mapatlo mofadi ke re ntate Thabo Phirinyane ke re ntate Naledi ya Phamong ke re ba ipipikang le ba kokotang ba eletang le bona ke ntate Bina la Morena sefela se setšha tapa le sotho ga teboo ke ya o file Montia re ya goreng ya le ya botlhano
1: ga re ya goreng ya botlhano mongaka
0: ke a leboa nne
1: tanki ntate. Hai letwe kao fela.
2: I'm going to go to the house.

Mamedi wa selema sa Lesotho metsotso ya rona ke metsotso e kabang e meraro fela hantle gora ena ya boraro re e foraletse a e ka nnete ke kopa ya ka kenang jwale a ntlhalosetse gona ha re fihla goreng ya boraro tse bana be sogetsang jwang le etse jwang ba ratua ba ka ha le fihla goreng ya boraro mo le hore na mohlomong le hle le mphetsa maiso ya lona gore na letsamaya jwa.

0: ha ile twe
1: ka la batlo ka bagere
0: ka ofela
1: o tsabana sa go
0: entate
1: a emogwele e le to fitletse o lo kera go nya bo sa ka tsini
0: oho
1: e ya ona ntumo motatinya ha ile fela o sa be a se soho ba tsa ile to fitletse go ga bo sa re o tsa
0: oh ile go le se hlogo se ka bewa
1: ke se so ka go ka se be a mogwele ha ona le sona ga be la sona
0: le ntate
1: e ya maga se ke ntate 67 ka matshwaoleng ka mo

Thank you, Daddy.

0: batisitseng ke ga mo khotlong ga mana ke di nne ono le ka ya ntlhokete wa re tsara bo bo di khapatsa a ke di go na go ba neng ke mo ka dira ditse khapatsa ta ha e ka go tsamme se khalotsa re tse mo khalotsa na ke re na o tsabela go bala ga o tsabana mpa yo re hona le ntate mo nga ntsa ba pala ka wena mo nga ntsa o tsa go
1: a no a hai no kai a e se tempe ke ba hlola se fumana
0: o a ye
1: ho ha
0: e ne o mo fumane
1: ka nnete keke
0: a e go go fela go be se mo rena mo laitse ona o fihle mo ke
1: ho jwalo ntate
0: e ya ntse ke rata mai la go go ka o fela ba nna ke kopa mathata ka lebelo la thuri e putswa e ka dine tompogo yane ya nkgono kgotso ke leka la pholo re se ke imathala gana mono fela bo utlwile nkgono tatai yage go nthasesa ka mona ka letamoi nna ene nkgono tatai ja
1: nnake
0: ke sa ke tlameya ya lesenyankgamamo
1: nyoloa
0: ke ka matha ka lebelo la thuri e putswa keye ke kgutse go bona go nna tata e ja ka
1: mo. E ntate.
0: Ke le bua mo hoele mal tata ya na ha di mele ka o fela ntse re na le wena.
1: Ke le bula go lontate.
0: Ke le ditjola ka ke ma.
1: Thank you mongaka.

0: mashuma mabedi a metso e mehlano a metsotso wena mamedi wa sama sala sotlhe re foraletse hora a ka nete ge re lebile hore nyane ya bone a le twe
1: salwa tlo ka magethe
0: ka ofela
1: se tsana sa go mo le tsoga le bana e tuka khanya mo gana dimela
0: go tswa mogatu wa waka
1: ke sa ke go khone o tsete se ntshego o wa tlo e leta
0: emme
1: le le talenta ke go tsane ke leng ka ka hlolo mongwa mo ke tlo mo hola ba tlang go o ja qatso ha e kwa e tla tse dingkho ke le talenta tlo ka le bolo la pele ha le le a le ke ni a ka kana ka mamma ha ntse la sentere ke le tale ba thu se ka o sela ba mali tsa tlo ya nng go ka dai tsa go tsuba le ke go le ntate ga le la hola mo ha ya mo ga le sela o ntse ha o bo tsile ya nna ke mo tsiba ka le tsi go ntse dai tsa tsuba tsa mo di mo ke sone ka ga ra ka fola ka ntlo ya sa tsatalang a ne ne mme wa
0: thank you maratu a le twe
2: ka ga tsho le ka magete
0: ka ofela
2: re tsamana sa go
0: emme
2: jo pele ntse ne se papa le tshebetsi
0: ke phetse ka mhau me wena o phetse bang
2: ka pele ne
0: emme
2: ka le bitso ke mme le khosha ke lapa ka mona ka matibile a se ke go pa go ileta
0: tsala pele mogatu wa waka
2: ke ke le eng khono tshe tshe ka dilomo da teng lo strata malwana a selene meng bana sa leng ho fela thating ho khuni ma ke tsa tshwane ho khuni ta tai ho khuni bo phelo ke seng pheku ho khuni khala ke nna le tsa tshwane da tse ke la bana ga khozo da tse mo le mo le mo da tse mo la khumo ja le tsoreng da tse ha ya ka re ma tshopile se me ke a tsaya ka le nyeta le le pisa mo hlaka o moholo da ke khare maria ho se da ke le ke la hona mo ha ngwe da ke se o se me nna ke a tsama ke a ke ke le mo go go re nda ke ga di buka le nda ke po a di ne ka ndira ba re tla le me ke kho sa ke la pa o mo ka ba te di ga se so me ke a le bu
0: thank you mme
2: thank you mme
0: a le twe
3: ke ba rata le ka magete
0: ka ofela
3: ke tshebana sa khong
0: e mogatuwa
3: ke khutile hape mo khoeni
0: tswela pele mme
3: na o ri melana le tsona taba tse tsa go ba fikeng ke ba thwa di khathatso
0: mona le mane tshe
3: a tshine ke hanga ho khanta wa ene
0: a e bona ba itseba
3: a fo ke nke ba thwa khotso hampe
0: e mogatu wa waka
3: a ka nete ke le talenta te mo di atsebe nda tere lo ke la hola ma ha mo mo gen ka te kopa ne ba halaletse a le tatu ya me ka fela ke ba rata ke le bone ke nne le ka ya ntse fetwa ka mogotlo
0: thank you mme

0: Hi, Letoy.
1: Hello, Gatolo, come on, Kret.
0: Kau fela.
1: Sechabana sa khung.
0: Ntate.
1: Mme.
0: Khotswa mangaka.
1: Ke ntate nonyana ya metsi thiba dintsho.
0: Ntate.
1: Ngikilite. Yokopa wele talenta to wa madiba. Mbele tshola nepo. Ntate modiatsebe. Kgolo kgale ke llela go le tathojane. Ntate ga dibuka. E letele maletathojane otlhe kao fela. Lebitso la ka ke ntate nonyana ya metsi tshiba dintsho. O ka batla ke lebalang kgolo ka seotlwaneng. Ke ntate nonyana ya metsi tshiba dintsho ke a leboa. E a se jale ke potapota.
0: Ke a leboa ntate.
1: Ke a leboa.
0: A e letoe.
2: Ala ga tole ka magete.
0: Ka o fela.
2: Se tshabana sa go.
0: E ntate.
2: E ba nna ke a mo leboa ntate nonyana ya metsi tshiba dintsho ba mme.
0: Ee ntate.
2: O ja mpagela tsane tsa o sasa. Eno tsa o sane ke a tseba di ka gana ga ya Thabatseka. Tsela tse nang le banana bala ba otlwang ka menwana. Ke a tseba di ka gana ga Thabatseka. O gele lebitso la ka ke ntate re lokela go gola mogongwe wa mo ka yona ke dula tlase thaba ya mogatsa. Hantle. Melo a ntsa re ba ile ga iwa
0: mohala wa hao ha o monate ke kopa o go qala
2: ha o monate
0: entate
2: thank you ma

0: Haletwe. Haletwe. Kaofela. Mogatu wa waka.
1: Yesu. Hai. E pa rata de.
0: A o batho.
1: E se re e tle ha go re ke di jwalo. E ke se ile le mera so tse ntse. Le di hala e tsena ke go rata o thonki. E se re di tsibe go ya ka tsai tshuba. O kgona go ikloze iphiletsa.
0: E mme go jwalo.
1: Da ke tla ha.
0: O khono ka go kanwa metsi a tshisang.
1: Ke tla go hala.
0: A o bathong.
1: Ara tsela ke thewa ho.
0: E nkhono.
1: Ka tsela. E te botsa o di.
0: Atsh.
1: Atsh ke.
0: Pepe.
1: O se ke ba se tsoga ba ke ampela se ka pa ke ke le le la hore se se la kara kwit. Ha lo jo he tsentse go ka je ho.
0: Ho jwalo.
1: O bona ho re mo ka mo tsi mo mo di mo ha e.
0: Mo di mo re ntseng ke tso tsa hona.
1: Mo di mo re ntseng ke tso tsa hona. Di tenya ha ke tsebe. O tla bona ke ka go thata. Se ba ntate nwa ga. Ke nna e ukisa. A re ukisa. O kwe ka o mi mara. O e tsana o. A se mo e ba kwele. Ka e yo. A go na fela go e tsira go kokobela.
0: Go jwalo.
1: Ke tsase moele. Ke le tla ho bua. Ka re dikile bo bo se ba ile tale. A tsama so go botsa ile tlo era go ba sa o ba. Go ba le fara ka go nwe a ho botsa ba itse. Ka go da go tsasa o ba. Mo khore.
0: Nkhono.
1: O se di. Hao ala tue. Hao buka ya.
0: Jwalo nkhono.
1: O tsebe di jwang?
0: Tsena tsa ka dintle hampe.
1: Se ka ka hampe le di ntle. O felle.
0: Tsena tsa ka dintle.
1: Ke ke go se wa hampe le ha ke tata bona gore di ntle hampe jwa.
0: E nkhono.
1: Ke sa re tsa buka ya la ke re mo tla ka no tsebe dintle o bo ye hantle jwa jwa a ka re tike le tsa le bona ka o mara ntate no nya la ke ka ta tswa mo le mo ke na ino a ka ha ile ka ba shase ka o ke u ka ta tswa ba ke le se ke ba rata ka o section oh ke na le mo no tona ka o tsho mo tsho mo ka mo na ka so a ne
0: o na meng khono wa ka o fole ka mono
1: o tla ba jalo
0: thank you khono ha ke rate ha khono a le tsena bana besong ha ke rate ha ke rate ha ke rate ha le

عليها. قاموش الليل قاموا تقول دافيتا دافيتا وبالي عليها.

0: ishumele metso e supileng la metsotso re ya gile bile gore nya botlhano kopa ya ka re kwallang ya ka re fielang hai letwe
1: ka lagato le ka magethe
0: ka ofela
1: ke tshabana sa khomo
0: e mogatiwa waka
1: o keng ke kopa o fiela ke kgone go tswa ke le gala pholoho
0: o kgono
1: ke bala lengolo ho ba hebego kgaolo ke a le shumele motsene gago ke mana ke a pele le ya bogago ho isa ho ya bogago lerato la bonya le tie le se ke la lebala ho amohela baeti gobane ba banka go etsa jalo ba amogetse manyelo ya bona ba sa tsebe gopolang ba ditlamong go be jalo ka go ja letlamilwe le bona gopolang ba e tswang gampe e tswe le sa le mmeleng le lona molaetsa o go fumanang ka jeno bua ka legato la boena ga o rata ngwaneno ke kwa o dumela ga fitlha re kokong ka mohele ya bo wa motibela ya ditsietsing o ba tsietsing jolo ka go ja le yena bana o tla mo fa matshidiso ka gona kopa ka tsala ga tlola boena la le godimong gobane go gang re ntse re le lefatsheng lena leo re ntseng re tlhoka o ya le godimong ga ke ntse tsena mokgwele ke sieletse moruti modimo wa kgotsa o babaletse phetšhile mosebetsi wa gago a tla o fe maaka le nakong e tlang tsamaya gantle manyelo e galelang a o etelele pele afka di ahelo tsa hao ke kgone go tswa ke legala phloka ha tsa utse ke ya leboga
0: ke o rata ha go long kgone ntate modimo a re bolokele wena
1: tsohle ha di etse ka mo modimo o labalabela
0: amen.

0: kae letwe
1: ka le ka dole le ka mangwe
0: ka o fela
1: ke tsana tsa khomo mphele
0: ga tua waka
1: a sama se yo
0: a e ka nete ka ba ga etseletsa e ka ba gellela dikgang

0: ahle le rato le kwaela dibe sengata ngata le le tsa khotso ka hare go ba ba batho ke ka mehla ke keng go ke swele a to le ka kopantse ha moho le ha ke a go hana di lotso na di tiane modimo go nna ke a go go mehla re phami sa go lo ba hao go ba ne e me go lo ha ka ka me ha u helo ya hao o go na bana ba hao ba o tsapang ka mehla ntate he a le bo ha he a le bo ha ka pa ba lo ya ha o fitlhela mona ntate go tsutsetse dipate mo re ne re kwa promotse teng ha se he ka bo tlhale ba hao ba kona empa ha ke ka mo ha o ha o ntate ka ho nna ha le bo ha bo phelo bo ntse ga ka ding le bona go le bo heka ka sia so she so so tsa ka so na mo tme ma o le go le bo heka mo sedi o matla o phethilwe ke mo hlanka wa ha o ka tsana le maila koko ke yena ne o hentse mo sedi ka la ka to le ka ma khete le ka matla a o mo tsile ngwana a go mo ba ba le tso sa mo fetso hetse ya di hlokang ho phela o na re nye hela tso hle se o khetla di phetha tsa tsinde na ka jeno ba mpa ha ba lo pata ba tu ba ba ha ke me ke ti ke tso hle e tle phe o na mo a na isi le mo tsono lo fa tso a tso hle da tere le bo ha ho tsepile ka mehla ma di song a makago le la ntate le la moka le la moya o halalang. Amen.
1: Amen. Ke lebohile haholo nkgono hle ntate Modimo nketsetse wena hantle.
0: Ke a leboha tlhanganeso ke nkgono o shebana o le boteng ke mme ntho tse ntle di ratwa ke botlhe Modimo wa go ba balele wena mokgwele tsela tsuhe ngwananyana wa nne ya setlhana boimanetseng.
1: Kile buile haholo.
0: Thank you.
1: Thank you.

ke ho Jehova fela mo moya wa ka o ka fumana ntabo le phomolo hona teng bile monate wena mamelo sa masala so thotlhe ho ba le wena letsatsing lena bile le wena o tloa mane ho renya le shomele metso me di fihlela kwano me hae ba hona le mo ko fositseng teng mo ke sebeditseng hampe ke kopa o ntshwarele empa hae ba re sebeditse hantle nna le wena ke tshoka mehla ke re matla poko ganya le thoriso dike di lebiswe ho ya re bopileng e leng morena wa rona Jesu Kriste lebitso la ka ke Nqosa ke Debra ke Mokgwele wa Mantsukunyane wa Katale Seferi ba kgole ba kitima mabitleng ha eso ke nna sa rata ha Nqosa gote ke tshoka mehla ke re ga ke lebelete ha ke ipuse ke ya buswa mo ke morena ma house 626 Nqosa morena ka ha tsamaya le motsa mahantle le morena a thaba morena a dihlaba e motlhe mokwena ke bua ka mang ha isena morena kgwabane kwa bana ba Theko ke ngwananyana wa mme ya bosehlana boimametseng amere sa masala so thotlhe e ba le bomamedi bo monate ba banane a tlang go latela gobane ba etsang yes I do ke sentse ke lela ka letsa katlego le mahlogonolo kanong ya lona ntate modimo o le tiise o le tlatse ka maatla o le maatlafatse mme o gopole wena mosadi gore o lokela o be mosadi.

ntate modimo a letse hantle go na le bane ba tlotla ba boloka beng ka bona ba ratiwa ba bona ntate modimo o tlamele maqeba a dipelong tsa lona seo go se ngwana wa motho a ka fihlelang gore a di tlamelle empa e le ena e le modimo ka sebene ya ka atlehang go fihla tlase botebong le manonyeletsong a dipelo tsa lona mero sa masalo sotho tla ke tlo sia jolo ha monate matsohong a malome uncle ke tshoka mehla kere eo ke malome wa bana baka e leng yena malome Bizo ke yena ya tlatsa malwena wena mamelo sa masalo sotho tle o tlo wa mona ho reng ya bohlano tsheletse mane ho reng ya probong tsheletse na lwena re kopana letsatsing lane la hosane le nana o ke le nana le monate le nana la the special journey le to la semoya ntate modimo a nketsetse wena hantle ha ke tsa tsena ke a tswa ke a tsamaya wena mamelo sa masalo sotho tle ke sailo nyantsa sechaba le oga ke a tsama mogatuwa waka tate modimo a o yetse hantle dikgomo

0: Sena ke seyalemoya sa Lesotho se hasang ka baqhubu a Medium Wave le FM. Ho Medium Wave re fumaneha ho 639 kHz 469 meter band, ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso, tswelopele le thuto ke moqebelo wa la 4 kgwedi ke ya Phupu selemo ke sa 2020. Ya ho dumedisang ho sena ho seng hona ke Nqosa Debra, mme metsotso ya rona ke emedi fela ka morao ho hora ya bohlano. Ha ho le tjena mamelo sa masalesotho hle ntumelle ke late moruti wa rona ya tlo re fa lenanolane la thahamiso thapelo ya hoseng e leng yena moruti Ntswele. Ke yena moruti Ntswele ya tlang ho re tsamaisetsa hoseng hona. Ntate ke ya wa moela ke be ke le bohe ha ile mona o tlo re tsamaisetsa tshebeletso yona ya hoseng.
1: Ke a le dumedisa ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste hoseng ha letsatsi la kajeno. Ya buang le lona ke moruti wa motse ya kenang kereke ya Sabata, the Seventh-day Adventist Church, e kenelang Kgwetswana Unity. Mme ke saentse taba tsa mofuta ona, ke a rapela. Ntate wa rona ya mosa ya mahodimong, lebitso la hao le kgethehe o tle mmuso wa hao. Sa o leboha ntate, ula re baballa wa re sireletsa bosiu bohle, o sa re baballetse le mothating wa hona jwale. Ha ke tla bala lentswe ya hao, e ba le nna nkokobetse, ke kokobele wena o phahame. Bohle ba lentswe le tla fihla ho bona, le fihle le sidile, le nna le nrute, le nkokobetse. Ka baka la hao Jesu Kriste, ke a leboha. Ha ho be jwalo, amen. Bo ntate le bo mme ba ena dikgaitsedi le bana ba ka ditlogolo tsa ka. Tsatsi lena la Moqebelo, Moqebelo, letsatsi la bosupa leo beke e felellang ho lona. Leo ba bangata tsatsi lena matlo a bona a tletseng batho ba ilo robatswa. Baratuwa ba bona, ba bang ba ilo latuwa dikoloiseng tse di duma. Ho leba matlong a polokelo moo ba ileng ba boloka bafuba bona hona teng. Mme ka hare ho malapa ho na le bang ba tsilatsilang ba uleng ho diewang ka baka la bona hobane a ipotsa hona ke lo kopanya sefahleho jwang le moratuwa wa ka eo nkeke ka hlola ke bua le yena a iseng a itholetse. Ba bang ba ilo kopana le bona hobane maemo ha ka ba matla, mofetshe ila etsa moferefere, tswekere ila etsa lala, mafuka mefuta a yona. Ba bantho ba tjhaisitseng ke dikoloi, ba bantho ba thutseng, ba bantho ba hlabuweng ka dithipa, ba bantho ba dinoka, kore ke moferefere, ba bantho ba ditjhefu. Empa le ha o le jwalo, Modimo o santsane a le teng, a le taolong. Ba bangata bao ke ntseng ke bua hona jwale ha ba tsebona ke moruti mang eno, ntse ba populetsa ona re tshediswa ke mang. Ba bang ba ne ha re tsebe bitso lena re tseba lane. Bitso leo batho ba bangata kgale kwana ba re tsebang ka bona bo tlona tlile ka thusa ba bang ke Peter Moses, Peter Moss. Empa hona le jwalo ne ke re hoseng ha letsatsi la eko ha re baleng ka bokgutshwanyane bo potlakileng. Bakorenti ba pele, kgaolo ke a 15, temana ke a 50, mme temana ke ena 50 ke tlale ho yona, e bua ka tsela

nete sale e re dumedise ke be ke hohle ke re o be le rona ka jeno seng hona na neng lena la tsa manyalo na le bitso la ka e ke le khanya ke mpisi ke motlo kwa ha iso ke mogotlo mmane ha le tsama ke re ke motho wa makogo wa mogalaka wa ha sibidi wa se ana se kha bule motono o se ya se kha wa sa tlala re gogoba le mohla o sa hlabiwang ha motho le fota lentse leng kha ithuto bolo mona le re phu ba botlo kwa ba e bua magapetla ke batho ba o gholwa le dipudi maweng busa kwalo prana thapelo empa he mogena wa ka sehloki re ke mogena ntja qethu sekonyela ke mamarigelle wa dikonyela solwane se maiphuipho re mangqoka ba hammangwane le siye mohlomo ba mongatha ba o fitlile moqhesha ke namane entle e molala e ga ha e ga ile nkokoto sefubinga ba tsa maohlola magaladi ya tsa maohlola kwalo ai ya le thu ke le boe kwalo e bana mogudi debra mqosa mahako le le wena mane ka gitla e bana ke le betse bitso la ya la gitla go ba kwalo e se le motsiaga e mahlo e mabitso a fetuile mme ha re tsa tsena re kena go tsena tsa manyalo re o tshwara kwa le o tlo go ke tsa makwa nga mpe he na ke mpa ke tshwere molele wa ne letso ofela ke mpa ke mo tshwere letso o mpa he la ho ka bona ke tsa ma ke thekesela o tsebe he ha ntho na se ya ka se pere ya ka ina ke mpa ke ka dingwe mme wa tsebe he ka suthu ba re pere ya mohali ha e kallwe e pere ya mohali ha e kallo kuring ka mantsoe a mang ha e palangwe ke mang le mang empa he ha ba utseng ke palame ke tla bona ha ndi ya tseleng tla bentseng di mme di tla ne di re die le marena mme go tla ba jwalo tshwa jwalo ke tsetsena fela e tlokogwetse go na re tsama ka tsela ya mofuta ofeng gobane he ke jwa tsuwa ha ke a itswetsa.

wa tseba hore he ah taba tsa manga lo nthotse monate a holo eh ka jeno ka nna ba hona le mo ba reng sofa se la hlana ha re tla go ngwa ke lefu bana empa he potso ya ka pele ke yena tabeng tsa ka e ke ipotsa yona ka mehla le yona ka nna ya ga ka pa ke tloe ha o thoga tla ngwa ga ngwa ke lefu ke mo ruti ka ke rekeng hlaine kae ka pakae ha ke tsebe na wena mogudu o dile a hlalosa hore na hantle le tloa go angwa ke lefu la mang bona ke tseba fela go tlama kapa mo ke mamele e go thulo phamitse le tsoge nna le wena re tla go angwa ke lefu fela ha o hlalosa na lefu la mang hantle ho bo thulo lefu la mang bakana go nngwe batho ba hlokahala ba isene ba hlokahala batswadi ba hlokahala bana beno ba hlokahala mang le mang wa hlokahala fela o itse o tla wa ngwa ke lefu go baneng ha leketa gore ha o keta go hlala lefu motseng kapa kae kapa kae le sa go hane ha se mo ke teng mo empa he taba e teng ke gore ka neletsana go re ka ha ke re ke neleditswe melaetsa gona le momamedi ya reng rona bimba manyalo ka palona ba lenanong lena la manyalo le mpe le moeletse ba rengkeditse motho o iletswa ke motho ya moratang o go ke motho wa ke mosadi ba o sala ke mosadi o ga nna ke mosadi ntate gila ka ka senyehela lapeng ka ba lengwana pele mme le lihlopheng ne ke sa ya haholo ko gore ga ke ya ka ka atleha gore ke qetelletse ke apere ko gore ke apere ke a graduatile ka mantswe ya senyesemane empa he jwalo ka mosadi ke ile ka tlolaka ka godimo letlase ka qetelletse ke fitlhile kwana Aforika Borwa ke sebetsa mo mone ke sebetsa teng ga go ne o le monate ke ne ke sebetsa jwalo ke lefuwa tšhelete e ka godimo go dikete tse supileng ka ofela me hwaisa isa ya ba ke gahlana ka pa ke kopana le mo hlankana le mo hlankana hana bana hana letho ne a o gawela ga kana le nyalong ba monate e ka pa ga kana dikamano tsa legato ga gatana ga utlwana ga tswela pele ka qetelletse ka lebaka la legato ba le legato ba re le sefofu ka kopa ho ka morekela mosebetsi yena ka mo rekela mosebetsi hona mo Aforika Borwa a sebetse ya ba re buisana ka go a tsha ha o le tjena yena a njwetsa gore ko re ke mpe ke ke nkele ba hae o lo ba mmampi wa ka hae ma Jwale ha o le jwalo ha a ga dumelelana gore a tšhae le mona o re ehlile oso o batla go hulela ba gae ebile o batla go ba hulelela nna ga o kgang ga o nyewe tabadi ya ka engwe tse isa ngala e tswele ga ka ngala o tla tlhotlela monne ngwe letlhae ka dumela ka lebaka lona lane la gore sekolong ga ke a ya golo mme ga ona ntho e nka ikotlang sefuba ka yona gore a she nna ke ile ka fihlela sena ere sena sa lenyalo ke mpe ke re ke fihletse tsona ke be motlotlo jwalo ka ha e le lejakane kapo a kena ke re ke a majakane a re e le hore molemong wa rona kore ge tiisa lenyalo ere ge etse lenyalo le lesweu mme ka etsa sotlhe se matleng a ka go le nna nke ke kena ka ga khase fa fela ho ya ba go aloka etsa tshohle ka kenyelo tso le matla le tuma e ho bona go dithekela ka se dintho tso hle ditsa ma ka thello le nyalo la gona e ba le lesweu ne ho fela ho ya ba go alo ha isa isa ho isa isa ho sentse re le ka ha ka le nya empa ya ba molekano wa ka wa mvitsa go hila mogadu ke hore o tlo tloele mosebetsi mpatletse mosebetsi
e lo ena o go dilula ha e jwa le ka basadi ba bang nna monna hao ke o sebeletse o pola taba tse o di etsa hala jwa lo nna ke sentse ke na le ngwana ya no wa ka wa pele me pele ke tlwala mosebetsi ga gotlanya ga gotlanya ga gotlanya ditšhelete ga ba ga ba le dikoloi tse isang bogago itse thago ka ofela ga ba ga ka sisa kae kae mona go bitswa sa se o re se rekile ka morago re tšhelete tsa ntate wa ka tsa kwana merafo.

ba modimo e lone wena mmamedi wa se ya remo ya sa losotho e ka banka tswa ka lefele galo ke taba tsa haitse me e ha ke tsa jena ke o mema bona e be me ka ba mosadi wa mosotho ho ka etsa hala buang e a etse jwa a tswa ka lefele galo ha o letse nomoro di pedi plus 2665993 ke nomoro ka kenang ka yona e wa mo elise ho bona ha o letse na etse buang ke ano sa dutse hai e o shobane le ngwana yaano ha ba pele o hudletse ha habo koloi tsa ha ke tsena dingwe lo sa ditheosa tsa di rekileng e o rollela bohadi ha ngwa mo mamelang o go ollela ho ba habo le ding o ntse a shapa e kgathetse e be a ka etsa jwang ha taba di letse a go ditse jwalo a sa sa e khutlisa e a feleditswe pala mekoloi e tsitsweng ya hai e mo monna hai ba tlatsaneng le kgarebena hai ka po e mo tshofa ona wa hai wo mocha o re ena mosadi eno a go disetswe ha na e biki o lokela ho etsa jwang ha o letse ha ba ona le ntweng ya ka lokelang hore a itse na 2231 6429 ka ba plus 2665993 mwana wa motho a itse fa hopola he a janga a ja fumana hlabula ntate go na ke dinete ka empa re bua tsena tsa ha tseo a re hoetsitseng tsona moeletse he empa hopolo he maikutlo ke a hao ha se a lemo ya sa lesotho le keletse o tlo e fana ke a hao ho yena e seng a ka 2231 6429 plus 2665993 ke nomoro o ka kenang ka yena wa moeletsa go na a itse jwang.

0: corona ka mona e bekiletso e hla e re e mme re dumela
1: tumela ntate
0: ho tso mme
1: o phela wa
0: ha mona di mme wena
1: ya phela ntate u bua le mme Thapelo Suleiman ka tsa sna ke ha mo futo
0: mme ma Thapelo Suleiman
1: da ha le le lapa la hae ka nete jo khutsana khodi ha o tla ka ditaba tsa hae se police
0: mhm
1: a teke nthongwe le nngwe mohlomo a ka thola mohau ntle le mo ono ka nete ha ntwe ka baloka
0: mhm
1: ya le bo ntate
0: ya le bo mhm me o ra tsamae o ye mane se police u lo teka ditaba tsena tsa hao rwa mona ai ha bone e ngotsile wena mmamedi o re a etsiwa wena o re a etsiwa e a etsiwa go bula ya go nya na motselela ya moshanano wa kamane ka sudi e tla ba tla ba santsa a jaba jaba e o falane la go bua taba re di go gona e mo mmamedi yena e o eletsa ka gore o tswe ka le feel ga hata ba di litsina mmamedi dume
2: o tsena bombe
0: go tswa mme
2: o tsela yang ba
0: ka nnete ka mo ha o nka go go
2: Ubalwale hakiri balaba ikopane.
0: Mhm.
2: Eh, ahaye na sai akiti motho a hai awa samauye. Ena se ditse ka thata. Ah, mola o tla mulanela, o tla mutsitsa mogolo ba di tlhole makulu ya, lo ke le wa ntate ke mo mantebe le ntaba sekgomo.
0: Ka le bo me mantebe le ntaba ka mo ka seforum. Rula ke ba lo mesetseng e mashume maga go hantle. Go fugaletse ho ra bohlano ge bile ge le bile ho renyane ya botshelela fugaletse ho ra ya bohlano ge bile ge le bile ho yana ya botshelela plus 2665993 ke no mra mahara o ka jana ka yana ka ba 2231649 mamiri dumela
3: nkhona nna ka mohlabela neng ka muna
0: nkhona nna
3: a tswa ke tshile ngwana
0: mhm
3: a ya ke mo a ntse ntho

0: kono go na legatwa ke ntho jwang ga re tsepe ko rena e tlile ke ntho jwang mame re dumele kgotsa mme
1: ke ne bataba ba ka thabatseka
0: mmema
1: mme bataba kore o tweletse mosebetsi ka lebaka la ntate yo
0: empa ona itse o tla mosebeletsa mosadi a ka dula fase ke tla mosebeletsa
1: ele ko nkutlwang kodisang botlhoko le ena gore o mo mosenyeditse nako e ka nna be motlho o mo le magwae ba ka bentse ba itsamaetse le ena ke
0: ena o go bana ba tshilo jalo ba itse ba tla tsamaya le ena ba ikele mane gape empa ga ba mo siela thepa yotlho ya ka tlowa o nagane thepa ya magolo
1: ee fele nowa ena ke ene e mo senyetsa mosebetsi ga keta ya mopota ga o na le maa ya mme enwa modimo nna kutlwa ka nete bo mme ba se badi o tlile ga kampa a leke ka tsela eno modimo tla mo thusa ntate enonong o santse a bontshe gore ga se motho go ga bophelong gayo mme enwa modimo tla iphelela modimo tla mo thusa ka maatla a gae yena a nna le lege go na le nako a tla gotlhela mme enwa modimo fela a sa mo thusitse botlhoko a sa mo entse pele e godirie matlhele ke a leboa motlhokwa ke nena ditamo kwa ka thalatsheka
0: ke a leboa mme gai ke ditaba di tshwana le tse dingwe ka metlha ke ere ditaba ke segotho di le ka ngwa ka tse dingwe plus 2665993 kapa 2231642 9 go dula jalo metsotsong e masome a mabedi metso e supile re lebile gorennyane ya botshelele mame re dumele kgotsa mme mme ee bogo ke mme mang
2: ntate
0: o mme mang
2: mmema a thabile se tlhoka manna batho
0: mme a re thabile e mme
2: ntate o kgone gaokula o sedumeletsa nketa go ka o tlhoko gona go watsadi go na a o tlhoka nagana go ga o tlhoka batsadi ga ona moo ka baye ko o sa yana o ikele molao o ba o kwatisitse lenyalo le ntate molao o tla molwanela o tla mo tlholela wona o ke wa gana batsadi keo gang
0: e le go a tseke thepa tsa ntsa gae kapa a tseke lenyalo la gae a e tseiwa
2: a tseke thepa ya gae balenyalo santse o tlhokomelego go molekane ena gae o na mophokana seletenyetsa fela
0: le ga e le gore ke ena mo batletseng mosebetsi a mo reketseng mosebetsi ka tšhelete ya
2: gae ntsa tla gutla mosang a gutla o tla sa tla utlwa
0: jala ga a gutla mamoe kegare sa kua re ke fete ke bone gona no metsotso e dula gantle ga malelakwa le masome a mabedi a na le metso e mekae e seletse le sekoto ka gorennyane yona ya botshelela mame re dumele a banna ke wata bona fatshe re keke ka nqina o santse le teng mame re kgotso
3: dumela ngwana motlhoko
0: kgotso mme
3: dumela ntate waka
0: kgotso mme waka kapa ga nkutlwa heben nna ke a utlwa mme tswela pele
3: o ntate wa ka ke bua ke re ke mona ka mantshwenyane ke lena ka e tlhaile ga botlhoko fela ke re ngwane wa ka a ka ye go ba tlabolle ba dule fatshe ba mo lokise gantle ga gutla go bona a phetlhe buka ya jobo a e bale melana e seng me kae ka ga e tletse matlhoko buka enono go na le moo a tla tlabolowa teng ga a tloa mona ke tla go tlabolowa utlwile gore lefatshe mona bophelo ke ntwa jale a ye molaong a o tseka thepa eno ya gae ena motho ena ne tsaetsa tsona ntho tsena o santse a seletse ke botlhale baneneng maatla ano a diabolosi a tsenga mosollisa a selelwa ke nako mosadi eno a eme fatshe a gapele mogana modimo o tlo tla mo thusa o santse a na le ena gona jale gobane ga e ne e ba go no le jwang a ka ba sa tlanya a sa bua taba tseno e le mona ga ntsa phela gantle a eme fatshe a ye batlabolle a gotlhe a phetlhe boke ya jobo jale a tseo lona ntwa ya moya a lona ntwa ya tumelo monne eno wa gae o ka felelwa ke tsotlhe ke a lebogang tate ke mme mmakgwedi
0: ke lebo mme mmakgwedi karola ke alo masome a mabedi a na le metso e mene re lebile gorennyane ya bokae re lebile gorennyane ya botshelela mme he wena o re a etse jwa

0: Mamela dume.
1: Mokoba.
0: Mme.
1: O phela hantle.
0: He la ka mo ha go modimo ka ba wena o phela go mo seng wa letsatsi.
1: Ba ba ka nnete ga ha o hetse.
0: Amen.
1: Ka nnete ke mme wa tlhakutse nne fela le bitso lena le tsejwang ke ngwana le mmae le ntatae MARY mokwelwa yemetse.
0: Mhm.
1: Ah. Wa tseba go nna o ntse go tseka lenyalo o tseka thipa. Ha o se go na le motho wa bogago phoofolo ena e lebelo go feta tsohle nyatsi. Tsena batho bana ba ona tsena ba o plena. O fumana ba sala ba jana jana ba wena o apere mobu ka difuba.
0: Mm.
1: Bohlokwa kore fela mme a thole a re tu e ke le go ka tsena tsohle ha di bone. A kguma me a tshepethapelo. Modimo o tla mo sebeletsa. So se di tla iketsa yena a thotsa itse tu. Ho ya ka nna go ya kae kapa kae a senya ditšhelete tseo jale a seng a sena letsoho la bobedi a setse a le mong jale a phedisa le ngwana ka ntle. Ko kore ko o itsa le nako bane o tlo fumana gore yena eo a seng a ya godimo letlase le ka dikoloi tsotso e a sebetsa dinthong tsena. Ela tjotjo ya sebetsa o fumane a tlolla go feta mona ha ituele fatshe modimo o tla mo sebeletsa re le nna ga ba etsa bana ga o na le mo re ileng ga ba gaya ga bona bashanyana bona ba ntse ba sotleya modimo o sebeletsa motho amen
0: a phamise matsogo fela a re modimo o tla sebetsa
1: ka nnete ya modimo dintho tse ding go na le tseo ka geng modimo o tla ntshebeletsa Daddy.
0: Cute have. How about is the mutual? Rigu Gamona Timuna who to Mamadu me?
2: Bana Libana Yang, Bana Libana Yang, Zetunya Zera Zeriman Tari, Oba Mizia, Bagata Badu, Wenagima Tata Yari Bana Libana, Ye Mapoleza. E ma polesa zetu nyazela terima e ala de bes
0: ndati
2: ngitu la je ko mulaleka kachas net kriga
0: ndati je ko
2: e ara net kona le batho ba banna e hlile ka nete ha rena modimo dipelong tsa rona ke u kuisa basadi ba rona go re bo bohloko bana bo saetseng ba go go bohloko bona ba moye haiba ke ka re ba le ka ba go na ba tloela mesebetsi ha re teta ya ba re tlotla re ba sebela go hloka modimo fela nako ke mo ya tlhodi ya tshepagala ke ya modimo go na le letsatsi le o ntateno a ta hopola molekane eno wa hae ba se ba mokotutsi ba moqetile hobane wa tseba batho ba hwebang ka thobalano ba bohlokwa bona ebile ba tshipile ha e le banana dinyati o bona e tla ga tshelete e fedile e be ba o nyatsa se ka moko wa pere haleluya
0: bona o no re bana ba banka mmile bona ka nete wa reka wa feta
2: o ke ba wa ukwa antsa ha o kopana le yena o sane ha sagela ha o sampanga ke la 48 ke ya gats ka bobeke ye kgolo e siyo ka wena ka tlong ka motho o mo neile ntho a gae o fetile o tlatitse kelello fela wa feta
0: Jalo mosadi yo wa modimo etseng tate ha o letse a dule fela a shebelle a phuthe matsogo kapa a etse bua.
2: Ha ya kirekeng. Mohlabulli ya moholo. Ke mogena modimo. A khumane a rapela. Ho ya di ntwentsenga tate nana. Ha di no thusa letho. A khumane tapelo.
0: Ke
2: a lebo.
0: Ke a lebo ntate. Tu otla ka mangwele fase o tshepetha pelo lula kwa lo mzuzu nyelo fumele mzuzu kubedi mo re anteng ke hore nyane ya botshelela wena o ga itsefa +26659933 ke nomoro ya mahala e o ka kena ka yona le wena wa mo eletsa ke letseng batho motho o eletswa ke motho ya morata

0: Adula hantle le shumile na le motsulu mo le skoto ka nqana ka pakelwe le rinyane ya botselela. E re kukwena wena o moyeletsa ka lereng. Eh, mamere dume.
1: Khozonda dempesi.
0: Khozonda de.
1: Le dempesi wa mo khotwa ka.
0: Ka nete ka mohago wa modimo ka utwa wena ntate no.
1: Ke ba ba le senta de genta de no lo ka mona ka tsulu.
0: Ntate no.
1: Ee, anda de mokgotsi wa anda de mpedi kwana boeng a ka maboela fobane.
0: He banna, kamane ka fobane, ka ntate mpedi mphuthi.
1: Ee, ke ntate wa mmona.
0: Ke bona ena.
1: Banna ntate wa ka, ka utlwa ditaba tse o tlang pelo tse di utlwisang madi ho motswadi wa nnete. Ya tshaba Morena Modimo, ya lokisitseng pelo ya hae hobane a tseba hore monna ke serapa sa Morena Modimo. Seo a ileng a beya tsohle ho yena hobane Morena Modimo o apesitse monna ka dihlomo tse ntle tsa maqiti a hore a hlole disefo tsohle tsa lefatshe lena. Hobane ha e le monna o a tseba hore lefatsheng lena re baeti re a feta, mme le ha e le teng leo re lokilokiseditsweng ke a matla otlhe ya entseng tsena tsohle. Ka ukwa ntate a senang boikarabelo ka tsela e kgetheileng ya kgatlhiweng ke lefatshe hobane lefatshe le tla o fatse bolang e seng tse phelang. Ngwane o wa batho yo mogadi ya ka a itukise a ipee hantle jwalo ka ha bomme ba se ba buile. Hobane a itshepetse Morena o tla apara dihlomo tsa moya ka nako tsohle. O tla apara kgalalelo bophelo ka dinako tsohle. Banna ntate Mpesi.
0: Ntate Nolo.
1: Nnete ke tuturu ha e patehe. Ngwane wa batho a ikokotlele ka sefapano tsohle di tla apara toka. Ntate Modimo o tla mo thusa matleng ano a hae. A se ka ba kgathala matla.

0: ke gatile haholo gobane bomme ba se ba mo tsheeditse. Ba mo tsheeditse le nna ke a mo tsheetsa ke re a tsamaya e tlhabollong. Ga qeta go fumana tlhabollong moo, batho bano ba tlhabollo ba mmatla ka tsela e kgetheileng, ba tla mo fa maele a nnete a bophelo e seng a lefase lena. A go lokisa kelello a gae gore e be o morena Modimo, jalo ka e le sebopua sa morena Modimo, o tla mo apesa ka botle botlhe bo a mmopetseng bona, a keke a sotlega. Mme o sa mo file temana ka go jwa bokamane. Temane eno ke a e tseba le nna ebile ke a e rata, a ikokotlele ka yona eno ya jobo. Gobane le jobo le ena e le monna, mosadi o ile a nna molatlha, a kgatlhwa ke lefase, a ba mo jwetsa gore sala segole towe, e le ga a sa thetsitswe ena mosadi eno wa jobo. A thetsitswe ke ba bangwe ba re gele o se mamelletsa ka kang segole se sa gago, le ena a se ka ba etsa jalo, ena a ikokotlele ka sefapane seno sa gae o tla pholowa. Gobane go itse batlang pholo ya moya ga le gatile go bonolo. Ke a leboa tseba ntate.
1: Ke lebile golo ntate no.
0: Ke a leboa ntate Mpesi.
1: Ke o taba. Mamiri re dula jalo ke metsotso e mekae banna. E supile gantle re lebile gore nnyane ya botshelela. Mo go tla fitlha re beya gutlw e golo nanong lena la banyalane. Mme he ga re setse ka metsotso ena e ntse e le go wena. O betse melamo ya go qatela gona e ka ba heme banna ka tswa ka lefe legalo a taba di le teng.

0: e re kutlwe ka nqina mamele dume
1: ntate dume
0: kgotso ntate
1: ke ra mašii wa matšhata
0: ntate
1: a motokwa le no re tsireletsa le lona le le dibohodi ata a nante ya go akagaleditswa ga ke e ratise
0: Mhm. A bua nnete. Ho se ka tu bohle.
1: Eh.
0: Ya se jupile nga ya ka ntate. Eh, ge re ba bang.
1: Ke a leboa.
0: Ntate.
1: Motho kwa ntho tse di motho ha o di mametse wa ipotsa go na. Ho na le mo ntsong ho e tsala ntho tse di ka tsena na. Hape motho wa ipotsa go na. Ne a sana ba ha bo ho hang hang. Ha hona motho a se namba ha bo lefatshe. Na go go aba eta khaitedi ya ka jwa lo motlokwa. Go re yena yona ke uka.
0: O na le ga nwa. Ke ene motho a di.
1: Bo ga nwa ne ha bana di khaitedi. Ha bana ba ga. O ba ne jwa le bona. O uka la ha bo ho ntshofatswa ta fole ba ga kwa ka ho ntshofatswa ta fole. Ha to go uka gona ke batho ba sebetsa mesebetsi ya bohlokwa ha kae. E leng bona ba tshepetseng ho tshireletsa setjhaba. Fela tlhekefetso e ka e ha e bonwe. Jale nna mo emphang bothata teng ke mona motlokwa. Ga ke ka ga ya gotla o tlameya a o hlala. A tsebe go fumana tsa hae. Jale ga ke re magotleng mola le teng e taba tsena di etse di re thekelle. Go ka tloga gwa thwe ke yena a hlalang jale ya ba tsohle di wela ka mola. Empa ka ga o re banye. Ba nyalane ka kopanelo ya thepa. Go na le tse e tlatla ka go yena. Monna eno ntate o soto o lonya o gopo. Kwa o tshelwa ka mathe. Mehleng ya basothe he. Monna jwalo o na fua banna ba bue le ena. Enwa he o hloka banna ba bue le ena. Empa jwale ka ga ke mehleng ya matšhaba re buisa ka matšhaba ntho ke ditokelo. Ba banna ba basotho ga ba sana maatla o bua le motho eno o ne a tla kena tsebeng ke a leboa motlokwa
0: lebula golo ntate re dule jalo ke metsotso e mo ka emine fela le sekoto re lebile gore nnyane ya botshelele re kutlwe na wena o moeletse ka gore mame re dume
2: ee motlokwa
0: ntate
2: o phela ntate
0: ka nnete ka mogau wa modimo ka ba wena o phela kwa
2: Ya pela ntate ke ntate mo happy ke le dumo ha yo fika ha maka ba imunyana le we.
0: Ntate le dumo.
2: Ah, mo tsawe tadi ma ka le tsoba nnete. Mona e lo khopo le bohle ba mo potileng. Me ta ba e lo ai ntse. E tle ho ka ho me no a de se bitse. Mm. O phelo ba motho bo le tsola modimo le le fuga le tsola modimo. Ke anke me hatu a molawa e khotla a se ka go lo hlala a go se mona eno ka ho mo sota lo mo ntsha ha e a mo arwanya le thepa ya hae
0: mhm
2: ga ra mo di mo ta mo thusa molao o mo sireletse o fikela ha mona eno yena a ka bontsha ntlha ke mo ya hae Ya le bonda.
0: Ke le bua go le ntate wa.
3: Mosadi.
0: Ke ntate. Sala tsho ke mo tsoe mira go fela ge ba ya felwa ka ba go. Na no lena e mo go tshwere go le motho ya no wa mlele le tso. Tsi bona ka thole bo a katelang a di fera.

0: ke nana kwa na udikobella
1: e ala e nde
0: ndat
1: e ke thola nje ikho mlalela
0: ngade jiko ndat
1: e ke re nna mme a kale ka ho itshwarela pelong ya hae a mo tshwarele le yena ntateno gobane ga tsebe seo a se etsang o santsane a natefetswe ke monate wa lefatshe monate wa lefatshe ga o fele go felang ke wena o le motho ebile a tla a itlhabolle ka bo yena mme gore a tsebe go fola moyeng dithepa dithepa a se tsona tse ka o fang tharollo moyeng wa gago ke thapelo fela e tla mo rarollela mathata gae otlhe ke a leboga
0: ke lebile gagolo ntate hai ga o le tjena ge di beya khutlwe gona mona gopola he e ne le ditaba tsa mmamedi wa sa le moya sena yana dia ka re o kopa tharollo mme maikutlo le dikeletso tse le faneng ka tsona ke tsa ga o le mmamedi ka mong ga setsa ka ebile a setsa sa le moya sa Lesotho fokelela nako e tlang re ke suthele bana ba lefapha la ditaba nna le wena o kopane go reng yane ya bosupo ka mogao wa moratlaba a o otlekelana la kgobong ya taba ga tla kopana go reng e o ya bosupo.

0: Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke puleng sello. Mohlomphe itona kgolo ntso kwane matekano o kwetse ka molao mmoka wa matsatsi a mararo wa boitlhahlobo le boikarabello wa maseru ke tshebeletsong ena mo mohlomphe itona kgolo a tiiseditseng basotho go ditaba tsohle tseo tshohlilweng mokeng ona di etswe hlokwa mme di tla arabelwa a leboga bohle ba bileng le seabo a re sena ke ntlafatso ya bolokolohi ba puo le go netefatsa gore bohle ba na le boikarabello bo sebeletseng ba setšhaba mohlomphe matekano o tlhalositse ga mmoka ona o tla tshwarwa selemo le selemo go sale jalo Motlatsi wa tonagolo Justice Ntume Majara o lebogile bahlophisi ba mmoka ona ka o netefatsa gore tsohle tse neng di lokela go tshohlwa di tshohlilwe. Go sa tsana senate mohato se iso ka letlole la sheshe ya mosheshe o ipileditse go barutwana ba sitsi sa bana ba nang le bokoa ba pono sa St. Bernadette go sebetsa ka thata dithutong go sa natswe bokoa ba bona. Go sa tsana senate o boletse sena ga neelana ka dimpha go barutwana ba nang maseru mo a lebogileng diteachere ka mosebetsi wa tsona. Mookamedi wa sekolo Mofumahadi Mamodihe Itamako o lebogile go sa tsana ka dimpho tsena tseo sekolo se di tlhokang. A re sekolo se tobane le diqholotso tse kenyeletsang tlhokagalo ya disebediswa le kgaelo ya diteachere tse kwetlisitsweng. Le ga go le jalo a re sekolo se na le baithuti ba ka godimo go mashome a mararo ba phethetseng dithuto tsa bona sekolong se segolo sa setšhaba NUL. E mongwe wa batswadi ba barutwana Mofumahadi Mamodihe Ramokotso o lebogile letlole ka go thusa bana ba tlokotsing ka ga sena a re ba se etsa gore ba ikutlwe ba amogelegile. Go sa le jalo ke bana ba ka godimo go mashome a mahlano ba nang le bokoa bo fapaneng ba tlhokomelwang sekolong sena. Sepolesa sa Lesotho le megatlo ya batho ba nang le bokoa ba kutlo le pono se kitikile letsatsi la matšhaba la kutlo le pono tlasa mo go o reng lentswe la rona tshebeletsong e bileng maseru. Senior Superintendent Teboho Kgesa sepoleseng sa Lesotho o re ka mora go ithuta dikgolotso tseo batho ba nang le bokoa ba kopanang le tsona sepolesa se na le lefapha le ikgethang go thusa batho bana ba nang le bokoa. Modulasetulo wa mogatlo wa batho ba nang le bokoa ba kutlo le pono Lesotho Mofumahadi Mmatshepiso Mogoro meng o re tshebeletso ena e hokahantse e gakolo ya buka e tla tataisa sepolesa tshebetsong ya sona le batho ba nang le bokoa. A ipiletsa go ba ikarabelang go kenyeletsa batho ba nang le bokoa ditabeng tsohle tse amang setšhaba. Go sa le jalo Mofumahadi Mmapaballo se tla ba lefapheng la ditlhoko tse ikgethang lekaleng la thuto le kwetliso o re lekala le ntse le rupela diteachere o netefatsa gore bana ba nang le bokoa ba fumana thuto ya boleng. Mookamedi wa le diboho la maseru Monghadi Malefane Mojakgomo o re ba amogetse bese e le nngwe e tswang Aforika Borwa Limpopo go lata Basotho mme ba ntse ba lebeletse tse dintse nne. Monghadi Mojakgomo o re Basotho bana ke ba gotileng ka mabaka a a fapaneng a a kenyeletsang dibukana tsa go eta tse feleletsweng ke nako le go dula matsatsi a a fetang a a fanweng ka molao Aforika Borwa gara tse ding mme e mongwe wa Basotho ba gotileng Mofumahadi Maitumeleng o lebogile mmuso ka go thusa gore ba gotlele hae go latela maemo a renang Aforika Borwa. A ipiletsa go ona mmuso go potlakisa mekgwa ya go fumana dibukana tsa go eta le ditokomane tsa tumelo ya tshebetso ka ga ba latlhegetswe ke mosebetsi. Go tsa moruo. Loti ha le bapiswa le dollar ya America ke maloti ya le 16.6 le disente tse 20 a metso e meraro. Ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maloti a 20 a motso mo le disente tse 60 a metso e tsheletseng. Mme ha le bapiswa le euro ke maloti ya le 18 le disente tse 55 a metso e tsheletseng. Mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi re di bega khutlo mona tse latelang tsena ke tsa senyesemane hore nya bosupa.
1: Now hloka tjhelete e potlakileng. Express Credit ena le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004-4444. Kadimo ka boikarabello. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi gore re itlamme go hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Go hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, go hasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore, go fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa botlhokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeng a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Hai baba mamedi ba fumana amanga manane wa rona a sa fihlele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bo kamedi ba se ya le moya sena mo re sa fihlele ntharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka libisa boipelaetso ho le kgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso broadcasting disputes resolution panel ofisi ya le kgotlana lena e fumane ha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls

0: Mamedi metsotsong ena e le shome re fogaletse hora ya botshelela re hle re kena gabong ka nthla e reng maobane ene re tsatsi la ho qetela la mmoka wa boikarabelo o mmuso wa Lesotho le mafapha a fapaneng o bile le ona ho tloha ka la bogago kwano Maseru sepio sa mmoka ona se ile sa hlaloswa ene e le ho re ba Sotho ba botse mmuso ka matona le ba amehang dipotso ho shebile ditaba tse amang setjhaba tse kang tlhagiso ya mesebetsi temo ditaba tsa kobo ya toka tsa paramente le ditshebeletso tsa setjhaba ha e le mona mmoka o phethetswe re rata ho utlwa hore na mmoka o fela o sotlhile ditaba tse tla thusa ntlafatsong ya setjhaba le moruo e be ditshebeletso tsa bophelo ditaba tsa dibukana tsa ho eta tlhokagalo ya mesebetsi le ntlafalo ya batjha le lefapha le ikemetseng mmoka o itseng ka tsona re tla utlwa re buisana le modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente motlhomphei Makgoti Makgalanyane ya tla boela a hlalosa hore na ditaba tseo bona ba neng ba bona e le qholotso tse tobile naga na di tshotlhilwe mmokeng ona ba tlo etsa jwang go sala morago bophetagetsi go tloga jwalo go ya pele re sentse re gokagane ka katlego le ena motlhomphei Makgoti Makgalanyane ka boeng ba gae e le modulasetulo wa badulasetulo ba di komiti tsa paramente motlhomphi Makgalanyane ke le boe nako ya gago ntate go seng gona ke be ke o dumedisa lenaanong la go bua tabo sengwe ka jeno motlhomphi Makgalanyane go tso ntate ke a omela ntate ke le boe le nako ya gago ntate lenaanong la go bua tabo
1: ke leboa ntate tlaba dikgomo go basotho gotlhe bo le botlhe ba mametseng sealemoya sa lesotho
0: motlhomphi Makgalanyane mmoka ke o na ntate wa boikarabelo accountability mme re tle re inepe go tloa monno ga se wa boikarabelo ka ga ke utlwe ba bangwe ba ntse ba bolela jalo e leng ga se wa self defence re re utlwe ntate re qala ka go utlwa maikutlo a maparamente na ke afe ka mmoka ona
1: ee mmoka wa boetapele le boikarabelo ebile mmoka o ka gola wa bantlha o ka godimo e leng wa botlhokwa ka go fetisisa ka fala ke ntlha ya pele mme ebile o qala empa ke bona o tsamaile gantle gagolo dikarolong tse ngata la ya kekeng ya ba ka go felafela tse ngata o tsamaile gantle taba e eyatate taba e nngwe ya botlhokwa gagolo ke gore mmokeng ona o ileng wa fa basotho monyetla gore ba bue le baetapele ba bona o ileng wa fa gape-gape le puso gore ene pela basotho e ketle e arabe e sa sireletswa ke di-ofici e sa sireletswa ke di-boardroom e sa sireletswa ke di-protocole taba e lebile ntle gagolo ntate tlaga ya gore re ke re bue gape-gape ka tsona manane a tshebetso ka kotlologo mme ka ga e ne e le wa pele ka nna ba basotho ba ne ba sa ditshwara gantle dibakeng tse dingwe ba ne ba tsamaya ba lobokana ka ditho tse dingwe empa ke a tlhokomela gore le mo se tlang ga kere ka nako e ne rabe re o tshwere gape-gape e ka ba o atlaileng gagolo o basotho ba bileng ba botsa dipotso tse o tlhuluileng ka maatla a magolo mme ka nnete dipotso tsona tse di le maatla ebile botlhokwa gagolo empa ke nagana gore e ka nakong e tlang di tlabe ebile ntle gagolo gobane le ditlalego ke lo ka motlhomphe tona golo ga kwala a bontshitse gore kwatara nngwe le nngwe a ke go a tseba ntse re lebeletse gore ntate e tla ba ka mola e be ba tlisa dikwatara empa ba sukodisa makang empa kgetong le nana ka ga jale re fumane tshietso eo e setsewa go yena gore hela kwatara nngwe le nngwe a ke bona ditlalego gona ka mang ka palamente se bile re ntse di-template tse ntšha tse tla ba tsa ntho e bitswang value for money ya accountability le tse tla ba le di-dashboard mme tse tla mo thusa gore immediately report-o e fitsa go ona ba tlo di etsa online ga tshwale di-report-o tsena tsa ona ba tlo tlhoka le gore nna ba re ba isa di-report-o mane ba tla tlamana tshwala se re tlo bua di tlabe se bile di bontshitse gore na di-finance mo sebeditse jwang ke A kapo ke B ka di-target mo sebeditse jwang ke A kapo ke B mme e tlabe ebile e tla tseletsa gore nako yotlhe e tle re motlhomphe tona golo a yamo basotho ba ba shebile ba o monana letona le itseng go tsena empa ditlaleo ke tsena di re tse mme taba ene e tla etsa gore naga enana e nyolole taba ena ya performance ya service delivery haholo na ke engwe ke hlokometseng le ba bile ba tseba ba tla botswa phatlalatsa ba sotu bana le information ha o sana mo motho a ka potang kae kapa kae me le gona ga le maparlament e hlile re tla be re tseba gore ga re botswa ka melao le bodisa ba rona ditabeng tse re tla be re botswa ka ntho e basotho ba e shebile ba ga ntho ke ene sa lefana ka tšhelete mona mme tšhelete ena re e bone ga e ya mona e ile mo fela le thotse molao ko ona e sale o fitlha ka mona o fa sa mono mme ga go ke tlhaloso gore na gore ka nne nna ke bone ebile um mmoka o motle gagolo gore o ntshe basotho mme ntho ena e tla re thusa batsatsi le leng kareng oe basotho le bone tsela e ntse re tsamaya ka yone ga e so ka e phamisa moruo wa naga ena ga re ke re e fetoleng mme ka ena nako ena a re bua re tla re tobile taba tsa ditšhelete e tla re thusa gore ntho tse dingwe re kerere gona go tloelela gona mona la benetse go abela tšhelete re tlo prioritizer gona kapa re tlo sheba gona go loka gaodimodimo um e le mokgwa o mongwe mogolo ga e be o utlwele letlaba e ne be ona one wa gore naga ena a itlha ga itlhaisetse letaba ena a itlhaisetsa ga ona motho wa ruanda ga ona motho wa amerika a tata re thusa go itlhaisetsa le go bona gore taba go itlhaisetsa dikgoo go itlhaisetsa boya ka tsela e nang le ponaletso e ebileng e akaretsang basotho ebileng e etsa ntho e bitswang value chain ke rona re tla iketsela so nna ke nana mmeka ena e sentse re thusa gore e tega gomana wa tseba bangwe ba rona tatetlaba re tlila ge bua ka le very critical ka ga ge ke ba ge ba le puso e ntse ya batšhelete fela ge sa etsetse gore go kobele mesebetsi e decent e permanent ge fa batho mesebetsi ya difatofato kore sale ntate mokgetlhi a qala taba eno ke ntse re le go yona ge sa improve le ga kalo ko wa tseba nna ke very critical ka taba tsene ene ga ke na thola ntate tla ba tshela tsatsi le leng ge di fitlhetse mme ke ne ke re mmoka ona ko utlwe o fana ka monyetla gobane a ke go wa tseba ka nako ngwe ga o bua ntate tla ba gona ge bua golo ge le critical ge le mola batho ba sa bone picture ya enena e golo ba naana ga e se ka tlwa motho ela go sa le kgatlhano le mmuso empa ke utlwa mmoka ona o phagaletsa tsinga tsa batho bone o kgona go utse basotho o taba ke tse jale ga re tle re tisa direporto tsetlhe diapaetse tlabe di accurate le mola dikomiting rere a di-financeng ene ya batšhai tena ga e be motlhompe ore 41 gona ga re e bone re bona gona ntho e ne e tla re fa gore qetelo date tona go ela bontate lokisa ntho tsena di nepagale ke seka ba ka tlhagante ma nna ka nte ke bone tlhe e re thusa gore qetelelong naga ena e tle tswele pele ntate ke mmoka wa pele mme ke mmoka wa botlhokwa gagolo
0: ga re tlhabe ena ya go fa setšhaba seabo se toma mo ke gonang date gore e tlhabe bona beng ba mmoka ka go botsa ba ikarabelelang dipotso e be re ka bona mmuso o atamela ditaba ka mokgwa o o fapaneng papisong le pele ga go tlwa mo go ya pele
1: ena e botlhoko ena ntate fa jale ke molato wa ka ke molato wa ka go tsona tsena tsa public participation o tla gopola gore paramente e ile ya mpha monyetla gore ke tsamaye ke le o lokisa molao o bitswang public participation bill mme ka nnete ke tshepa go ga ke sheba ditaba e tla re ka September ga o bula fela kapa ka August ga o bula fela e be ke tla o tlisa gobane jale e tsamaelana le yona ntho e ne ntse e tsuo gobane jale e tlabe fa basotho monyetla gantle gore ela e re ga um ya counseling taba ela ya di-consultation ya gago ga ua ntho e bitswang dikgakanyo tsa ditšhelete fela ya gago gore ga ua meralo e be batho ba tseba gore na ke kena tse ao ke etsetswa favor fela kapa itlhe ke na le tokelo ya go kena na utlwa e le engwe ya taba tsa botlhokwa e ne date tla o botsang ka yona ya gore basotho ba go tlameile gore ba kenye letsogo ka kotlologo gobane ke puso ya setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba jale ga itlhe e bolela gore public participation e bolela gore setšhaba se kenye letsogo ka kotlologo a se gore nako yotlhe se dila tsetsetsewele fela dintlheng tsa botlhokwa gore tle ditsepame ge tsebe gona setšhaba sona se e bona jwang ga ne re e bona jwang
0: nna bakgabanyane go na le e nngwe go thweng ke bophethagatsi mme ga tseba mmusong botlhanka ke bona bo ka pelepele ntlheng tsena tsa bophethagatsi go na le maikutlo a gore ke ditaba tse monate fela fela jale manene tlase-tlase mane botlhanka bobele bo lo etsa bo lo ithepetlisa e be e yona ntate e tla fetola
1: e tla be se botlhanka fela ntate gobane ga e be kwataga e fela ge shebile di-procurement plan re shebile di implementation plan re shebile gona di ntodu bokae gona ba disang ga le re ba botsa e le gere go pega yena le be le phetha ditse go latela ka tsela e le beileng ka te ga le sa phetha altsa mohlombe dilo go luteng ka mara ke go tla bola isas party ya bona ga e khona motho ene o bona la asena capability ke nana ena ya ka fa monyetsa go go tlobejwa e ka ba go bale asiana le mong a ka itsang taba yeno ke gona gele ba budisa ditsitsa budisa ga go paramente le ditsitsenana tse dintse e leng tsa oversight ntate e fana ka monyetla go taba tse ntse di phela se ke la ga bona dintho ga di kgona go phetatswa ntate tlaba o tla gopola ke go gopotsa ka ene ya chale fela wa gopola dilemo tse ka ba leshome ka go fela go ntse o bua ka gore MOU eno ga ya nepagala mme e sitwa go thusa basotho gore ba fumane molemo ditshebeletsong tsena tsa chale ga go le ka ditlheng ena ya meriana empa wa tsela ke lemong tsena fela ke la gare okay o lokile re bonna re tla le tshwara kae ga le ka latlisa dikgakanyo tsena taba ena e sa loka le tle le gotlele morago mme o le a bona go le a mathu ya bosigo le motsheare go fitlhela go qetiwa ntho eno pele re qeta bajete ile a re la e kena wa fumana ga ba tlotlhele ba o gotlele morago le batho ba bona o ga e kgona taba tsena di sira so e tla be le rona tate gore ge mmatlafatse kagolo eno ya bodisa gore re seke ra swaswa ka ditaba mme a ka ra etsa jalo makala ga ona maatla a swaswa ka ditaba
0: ntate mamedi metsotso e mashome a mabedi a motso mong re fagaletse gora ya botshelela e bang sa tswa bulela ge o ntse o metse lenaneo la ditaba go bja taba sealemong sa lesotho e nngwe e latlhelelang tate mokgalanyane ke enana ya bolofa ba maparamente mokeng ona maobane ebe ntate na ga e le mo e tlhaeletse mokeng o mogolo ga kale re tla bona phetogo go ditho tsa paramente
1: a ntate ga ke nagae le tla bona pheto a ke le jale go olanyiwa batho ba tlang mosebetsing ga botse batho ba re ba sa tla mosebetsing nna ntse ba le siko le ka moo le o mamela fela nna ntse ba sa mamela ba re ba sa tle mosebetsing jale nnane kere ke bone phoso ya setšhaba e le gore ba tla ba ba omanya rona ba tlile mosebetsing ga e tle mosebetsing ke tlile mosebetsing ke bogoletsi ba gore ba bangwe ga ba tla mosebetsing ntate
0: tlangeoaphuthoe
1: fafela ga le omanya gona kagabelele batho ba sa tle mosebetsing e le bakgetho ba setšhaba tsona tseo se ka sa shebaa ke bo mama gona o lelampa nna ke utlwe ke thabetse taba eo chief justice a iteng o itse ka nete ke bosodu wa gopola tate tlaba le nna ke atele gore ka kea ke bobodu ke bosodu ke bobabidi ona ba ke so bobone bonana ba gore go na le motho a ka nna a fuwa tšhelete ya setšhaba e le ga iponatse mosebetsing le ka letsatsi le leng so a kore basotho ba ye go bona gona re na le manane ya gona ke bo mama ntse ba sa tleng ka nete basotho abe ba sira se ka taba ene ke go fela ge tla ba fa manane kgege ke batho bana eno yana go sa utswitse tšhelete ya lona ya matsatsi a makana ka selemo so a lebake ba koso chief justice tse ba ka koso batho bana ba fitla mono ba tlatselwa nyewa gatho motho yone a utswitse tšhelete mme ge tla e qualify tate ndo so ke kopa gore ka nete nna ga ke agabelele ke re nna ga ke lose mosebetsi ke ya mosebetsing so ke kopa se ka ka kenelela tabeng tseno basotho ba seke ba nkenya mone ya kare ke tlamehile o agabelela batho bana ba sa tle mosebetsing ke bakgetho ba bona
0: mohlhomongwe ga re fetele go lona le paramente ditaba tseo le ne le bona e le dikgolotso tse tobileng nagana le bona go keno go tsona ka botebo mokeng o mme le tloetsa jwang go di sala morago motlho mongwe tabeng yona yone ya bophethagatsi go tloa gona jwa le go ya pele
1: wa tseba kagolo e ya bobodu le bomenemene ke nngwe e fetisang tshetso pele ya naga ya lesotho ntate tlaba le basotho ba kekeng ba e bua gagolo taba yone ke nngwe gape-gape e ganthanyang le di-party kore internal politics tsa di-party di ganthanya ke bobodu le bomenemene wa tsebana botsamaya jwa go tsamaya ka di-tendera le dikgiro ke tse dingwe tse ke utlwileng re sa kga ra kena gagolo go tsona kore ka karolong enena ya mmuso ke karolo ena eo go thweng jale ga o le letona mane o tlo ba le monyetla wa go re hire batho ba le batoa la gago ba le bangata o tlo ba le monyetla wa gone koshedi kwa utlwa gore ke ntho tse tsamayang ka sewesu-wesu le taba e jalo ntho eno ke yone ntse ganthanya ntshetsopele ya basotho e o fitlhele basotho koko ba itebane le yona katlantšhotšho e tla dula e ganthanya phati e nngwe le nngwe ga ona puso e tla tsitsa ntate tlaba taba eo ke taba e kgolo e diileng mebuso taba ena ntate ke yona e jereng nna ke bone re sa e

0: tshwara ka matlago le go itse tsemosa bona mmotse ngwe le go bona le banna le ba sa di bana ba tlile mo ba ntse ba re ntsha ka mono ba re ela ntate la le kopane mona je gona ga pa tsalwa tshelete tsena ba ta ho sputla ho fumana go tinto tsena ke ya tsa mantle fela ba thona ba modimo ba sinyetse ke di tshelete tsa malapa ba ka di medi tshelete bankeng ba jelula dintho ka tsela fela ya ho ke nna go ho tsamaiswa ntho ho bile le ntho tsena tsa bo political interference eo ebo motho a tla a ke le tlo e tsantsa le mona e tsantsa a a taba tsa puso di tsamaya jwalo puso ya lesotho tsamaya ka molao fela e seng ka taelo ya motho le ha a le mong le tiba go nna ka bua mona hey o be tsantsa le tsa o tlamehile wena a lo ikenya tshebetso o bona gore e fela o latetse meolwane le tsamaiso ntate taba ke mongwe e tla dula e ntse bolaya naga ena go feta ntho tsotlhe obane kgatlhabisa tsega batho ba etse mosebetsi e re ga ba ikete gobane jale se re sa kgone go ba patala gobane jale 15 e gana e gae motho yone o kene jwa kae ka letshwanang le batho ba nana ba gona bona bona bo di-ps ga o ka bona ke batho ba santse ba le bagolo ba o ka nna ba tshile gore ba tla tswa ka di-reputation tse tse ntse ba bang ke batho ba di-finance ba se masebetse nako e telele le puso mme ba bona gona o tsene ga tsa etsaga ke tswa motho ke tlabe ke ya torongkong ka dintho tse fosaetse tse ke di entseng fele ntse ke laelo nna ke engwe ke reng ga le ka ra tshwa go yona ne tlabe re pholisitse bana ba batho number one because ga e se e le jalo o tseye se tlhoka gore motho a tibelwe section 47 le section 48 ya public financial management e se ga e recover goe mme ga e recover goa a so ya motho yo mongwe e tlameile etse mme its very unfortunate o tlameile goya magotlha o senye ditšhelete tse ngata go lokisa ntho e mpe e sa e seng mang ka nnete tsale taba ke engwe o one mhlompei le tona la ditšhelete o tla bontsha gore tšhelete e ne e le 1.2 billion ya dikoloto tsa bakgwebi fela o itse se theile se ka ba 42 ona jwale mme nnane kere e feta mono ga ke e sheba go latela dipalopalo tse kore ke sheba e health fela ke sheba e health fela ke bone nna e le tšhelete e ngata gagolo ba dikoloto tse mono di a tshabeya datetsa but o fumana ke dikoloto tsa go fela ga oa e tswa nthe o ntse ntho e ne bitswa mis procurement
1: motlho mongwe ga re phethela se re di akareletsa ntate mogaranyane re sheba ditaba tsena tse dintse tse bile ka setlhogong tse kenyeletsang taba tsa dibukana tsa go eta tlhokalo ya mosebetsi ditshebeletso tsa bophelo ntlafatso ya batšha ha se akaretsa tseno ntate na moka o fa ditaba tseo tshepo gore ditaba motlho mongwe tse ka re bona phetogo e golo go tsona
0: yelena a dibukana tsa go eta le di-licence a ke taba papadi eng tsatsetlhafetla dula ntse ke bua ke masawana ke dipapadi tse e tsiwang ke bookamedi ba rona ba executive le paramente ga eba lekala leo la di-passport-o le re gore re fane ka di-passport-o tse kana tse re bona gore basotho ba di tlhoka selemo le selemo re tlhoka tšhelete e kana fela ke ba fa hafu ya bone fela ba lebeletse go ba fitlhele phela ge ba etse jwang gobane ga ba tlo ntsha di-passport-o ka matsogo ga ba tlo ntsha di-passport-o tsa bona ka di-computer ke e nngwe e tabe sale e tlakile ka mone nako le nako to aa jale ge tlabe re dumela dintho tse e seng tsona goba jale o tla o fumana le bane ba kamane bookamedi bo ka godimo o tla boge fa ntho fela ya gore ge tse bo feta taba eno ke se ka ga omana ka ye ke gona ka ga ba batho ba nang le nnete ntho naga ena e ne tla kore ga bothata bo ntere tsoge ela bontate ka nnete jale na ebe re ka isa tšhelete e le gore mpe re go basotho ele basotho ke a tseba gore re lefile 80% ya tšhelete e ne e tlhokala gore le fumane dibukana tse di di tlhokang le mong sena re tla baka empa le mong se tlang re tlabetse re eketsa ga ne o tlhokala metšhini e phelang ga re rekeng metšhini wane bana bane ba batho ba sebetsa ka moka di-passport-ong ga ba tlo kgona go etsa di-passport-o ka matsona tse tlang ke a gola ke tse dintse re tlabele ge be le nnete ga re ya le tsona go tsona e le gore se ka re dula re bega blame fela go lekala leno empa lona ga le kopile le re ntho e re e tlhokang ena gobane re bona basotho ba tlang ba legolo legolo ka seleng mme re tlhoka tšhelete e kana go etsa di-passport-o tse kana mme re tlhoka tšhelete ena gobane re etsa metšhini re tlhoka tšhelete ena gobane re tlo etsa gona le wana ke gola ga le ka ra fitlhela go tsona ditaba tseo gobane ke taba tse re ga o di solofileng tate taba o di solofile ga di sa tlholang tse le gutle ga ngata mme ke rona fela naye o tla okwa tsotho batho ba dile ba fotse ba etse ko go bona na naga eng yane ya kana fela e le yona ke le naye pela gona mona ke batho ba sankeng beke tse pedi ka passport gona ge ntse re tsa ketse tse re ketsa batho ba nka bo 3 years go re tlhe mo nteng ke boitlhontlo le bo thabe ya

0: senghalahadi se ho selile ho aketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho a hlana selwa o no tseba ho tswalwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission kala le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla madingwaneng mo mokete o tla etelwa pele ke morena wa sehloho wa madingwaneng morena qetho sekonyela ho tloha ka hora ya le shume le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala le shume le metso e supileng phupu teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mokgotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo Mosotho se ke wa romeletsa ka inwese ka nkgo ha ngwale e khiba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona ditlabe di dula batho di reke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nnetsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho
1: tlokomediso ho ba mamedi ba se ya le moya Re le se ya le moya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Mo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
2: Mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso e tsheletseng ge a re lebile goreng ya bo supa he me he ba ntse tso bulela ntso metse nana la ditaba go bia taba me mo itwa gona ke mo hlompheng go thuma khalanyane ke na he mamedi nomga mhala +266 599 43 lwana o tshwaye re ditabeng tseo mo hlompheng mo khalanyane a seng a di tekile mabapi le mo ka ona wa boeta pele o fihleleng pheletsong maobane me he lwana o tshwaele o botsa ka kwa gona o tlatsetsa gore na lwana o ka ba le maikutlo gore na o bone jwa mo ka o ralo go tsoma medi
3: na ra ga go go
2: na le masilo
3: na ra ga go
2: go go tsona le masilo
3: na ra ga
2: ndade
3: ndade ke mame se ndade ma khalanya ana ha ke toka le tho yena ga tshikune ke mpa ke thabe se fela ha go shi go ile wa le ka golo go re ga shebe na go shi ka ga le bala o laola di ga jwa mpa ga ha re bone ga tshikile ga ne to go panya di papadi le le pele ga ne di mo tsire jo mo holo ha o go se mpa o se se fela go re di papadi le tsona di papale ka ga ne ba di tswelle o lo fa lo ya practice ba no ya practice ke ona o se ba ona o ta ba pala yi di mpa ha ba o sa practice ga ne di ha ona pa pa ni ga ba pa pa ba ba ile ga go go ba ba ga se ona ba di ba sa practice di ba fi pe ba so e logo tsa ga ba fitisa ga ga le ba a ga lo ke ya le bona to a ga ke thabile
2: ga le bona le masilo mamedi lwena he

0: ngetlo nwa go kene nomo ka mohala +26659933 le wena he o tshwaele ditabeng tseo re ntseng re di tshwatlha moeti wa rona mohlhompheng go thumagalanyane ka boemo ba gae e le modulasetulo wa badulasetulo wa ditlomedi tsa paramente. Mamedi kgotso, kgotso mamedi, kgotso ntate. Mokala mokala
1: ntate, ke ne ke tsena e le ntate Makgalanyane. Gona jwale ba tlhokometse gore e sale a kena puso mo ba etsa lenaneo le dijang la lesupa tsela le lela la ntho e bitswang wa o iketsetse. Batho bao ba ntse ba kolotwa eo ba tsentseng lenaneo le mananeo a o tsheretseng, batho bao ba ntse ba kolotwa. Jwale batho bao ba tla patalwaneng ga e le moo bona ba entse lenaneo le letlhala gore ba tlo tlhaelela setšhabeng, mme o sekedisa tšhelete moo e fetisitswe ke bakete efeng e ba e sebedisang ka jeno tšhelete mola batho ba soko bao ba patalwa ba ntse ba lla. Gape ntate, taba e teng ke ya gore na ga e le mona maparamente a hlakile gore gae eo mosebetsing ao a sa yeng ona, ge tlo bona a enkelwa dikgato ne neng ga e le moo moatlhodi ya mogolo a sa supile tsela, ge tlo bona ba isa kgotlaneng gobane yeo e sentse e le teng ga e ba ba santsa bana o sepie gore ke bosodutaba eo, mme ba santsa bana le matsatsi a santsa a tshwaruwe ba santsa ba sae mosebetsing, ke tlo bona ba nkelwa dikgato ne neng o sa tho go kalwa go tloa gana jale go kalwa mogao mane mo e sale gobane yena ke e mongwe wa batho ba nantse ba lela ka gore batho ba naga ba ye mosebetsing, mme le motsamaisi wa paramente a ntse a tshwa jalo, mme ka lebaka lena ge tlo bona ba nkelwa dikgato ne neng. Gape-gape e nngwe ke gore na ga e le mona ba tlhokometse gore e ka naba mosanka bo a ikhulanya ga bo tlameya gore sebeletsa, mme ba bona bona e le paramente ba bile ba ntse ba bona gore go hulangwa maoto ka bomo ke paramente, e le re tlo bona phetogo eo e le teng neng gobane ponaletso ke era gona ja le tsena ga o sheba basotho ke bana ba tlae ka bongata ka lebaka la dibukana tsa go eta tse ebileng go etswang ka bomo.
0: O beile mokana waka a leboa mokana tanye mokana gore mokana motlang. Mamedi le wena ke ena he metsongena e mashome le metsong e robong re ya re lebile goreng ya bosupa ke ena nomoka mogala ke +26659933 o tshwaele o botse potso kapa gona go ntsha maikutlo mabapi le moka ona. Mamedi kgotso kgotso nate Dr. Moletu
2: Amena ni lini? Ari gele tle di ntudi song ta ona ika go hutse. O tlo ba para ntuti ke re se ja kholo ko. Nta ya o ba para fela mo mo fela ntulwana. Go ba ne number 1 ha hona police, e tie police ya ona. How to reduce profit ko na ga thula go fuma lwa. Gobane ga re na ntse re itisetsang yona ka pele ka maana re kele gona ke utlwe ute climate change ke ne super El Nino ga ona mo utlwang ka gothe go se itukisentse yona gore jale re tlotla re tlholalwa ka ka nthisa yona mono fela gona boemo bo le bo rotang go bona ga go ntse ba bua ka bona batho ke batho ba re bana le bokofu ba buang ba fuwa ditšhelete tse ntse gape ne fela batlhompi le bona ba ja 500 ka letsatsi nke ba sale mosebetsi a ka go thusa ona maano a bona bona ga ntse ba kena ka mono ba kguta ba ntse ba dula ditafoleng ke ya feng e tlie police mma batho ba nono ya go ketela fela ke ena oa nto tse ka tena tsa temo o ke ga o le mofutsana o sena letho o bona o gantsha ditrekere ditlamamo o a ipotsa ona ebe wena o tlaba le yone gobale dibuka tsa gone di tla segoa fela ena ntate Makgalanyane ne ntse bua ka tone statistics ba bua ka segoa fela e le batho ba baduen ga ba bala ka segoa seno nto le dietsang kore ga ke tse batho ba utlwisisena mathata ke a feng ga gona 41,000 ya mosebetsi ntate le batho ba tletlebetseng mono 18 go teng fela mmuso go go ka matlhana ke tsa ntate kore fela mmuso go nna le maano a maona o tlo tlosa bofuma jwang bana bana bona ntata
0: aoeeaaeaeaemoledi ntate mamedikena.

0: o qetela he mokgatlhelong ona wa pele wa dipotso re tsebe go fa mohlomphe mogalanyane a tle a kene go tswana kgotso mamedi mamedi kgotso kgotso mme ga utlwa ga a le mme kgotso mme thaba o ka tswela pele mme
1: ke ne ke re go ntate mogalanyane o buile ka taba ya bosokwa ya thalo morago basedisebang gore ba tle ba sale dintho morago o buile ka di-passport a bua ka tlhokalo ya metini aba di-passport di ngata botlhe mona diterekeng ne ntse di tlhaloswa di pakuwe moo aesalbang gore ka tseo tse pakuweng moo di hlaele beng ba teng ga ba bone ka botlhale ke ba gore jalo ga e le mo di sena beng ba tsona ba dijaa bona ba etse botlhale ba gore dimpe di haswe le sealemoyeng mo dine di bitswe mabitso batho ba tsebo golata di-passport tsa bona one jale ke tseno di pakuwe na ntse le tlhokalo ya metini di-passport di le dingata ga kalo ka moo ka mmokeng na go na le batho ba leng ba tlalosa gore gone re se re qadile gore ke bona gore lesotho le a itlhaisetsa le etsa lwang ka batho ba seng ba qadile go itlhaisetsa gobane batho ba na le diperekisi jalo ka nna gotlhe mona di ntse di senyeya fela ga re na diomisi ga re na metlakase go etsiwa lwang gobane di gola sea tse ngata mme ka lebaka lena ga o ka ga etsiwa dintho tseo e be go tla etswa lwang malabeso
0: Mme mo khalanyana.
2: Eh, ndade baba.
0: Eh, ke ya tshepa ndade u bua u click off ndade.
2: Eh, ya tshepa ndade masilo ke la ka utla check anete o namba a go thaletsa le yena ka nnete o la sa botse potso. Eh, mpa ndade motlo a nyena o na shile a botsa gona ge re jwa le go tlotla go etsa hala jwang ka batho ba na ba sa tlimo sebedi. Ka nnete ke ile le ka mane le ka ye ka ka ke nya le tso go tabeng eno ka ke gona ha e se le gore le re thuse ntate mtwa lona hle le kgotla le lo bula le ya sponi se le lo bula di tokete gona ka tla le fa ditaba ka mana gona a manane a imejwang e no tsile ha kae ha tla kae a ntse a gona ha ibe ile taba e ga itsa hala gona le molao we tsa gona le mpaka re ka bana o sina molao o re tsietsa gore re lelekise batho ba sa tlimo sebetsi ka bana ka go paka bana jwale chifipila ba hlalosa go tane ke batho ba baholo batho bana ba se batho ba ka ke tloga ga o mona o ye mosebetsing o lo fihla ka le dikenana ye ne ntle taba e re thata fallang empa ne re ga ba sutu ba kenya letso mo hlomo o ka keteletsa ka ka batho ba le batho ba le itse mo ka tlo e tshile ha ha mona jwale ba tsebo tsa ka ne tuwa ba tshwere ka thata mona go a kere ke taba tse jalo bana ke tsa so go tshe botla mosebetsing wa mapalamente go go fela ebe ba ka mane ba bangwe ba ka tla fumana go ihlile o na le mathata mane le batho ba dula a ka golla mathata ana le yane empa ge re ile taba tse re potuang tse tla le kwa tse hlakile ga ntle le chief justice ka dula tla sa ga o tlote tsa tsile le le go mane empa mabaka ka ba teng a mosebetsi a tsa le mo so yene ntate mtlang ka re a se a gona ga le parlamente nna ke ba tlo bulela la mapalamente sentse ke le ka gotla ka mane nako e telele jwale se tlo keta selemo ke ntse ke ya ka gotla ke iswa ke bahlanka ba sa batlo aga ba dipotso jale ke otabetse ka tsa kenya maparamente gapeape le ona a tlotla e be ke tlosana le ona gona jale setšhaba se re thusa se na le tokelo ya sone ya gore se bulele maparamente ana a sa tlene gobane gona ka mane di-system tse re na le tsone a ihle di hlole gore di bagaleme go fitlhela ga jwale ntle le tsena tse ntse re di lokisa ke le ntse re buileng ka gore ke molao ona wa ethics kapo ke tokomane ena ya ethics e be ba tokomane e nngwe e rereng e ka tla di-standing order e be gape-gape ga o lokisiwa ka mane ka di-salary statutary ke ga re amenda dintho tse ne rere no work no pay ge ikenya ka mane mme ge esheba le melao e neng gorena e tlile e ya dumeleya office ya attorney general e tla re eletsa gore nako e ntse re ke tlhomathisa ditaba tsena gona di a dumelana Dr Molete ke dumelana le ena ka nnete ntate Molete ke dumelana le wena gore ntle le go kokobe le leano le buisanwang le ka ditereke gantle ka o fela gore na ke kae bo ka ga hlaisa go kokobele maano a shakileng ka go. Bona ba tsena ke bona sentse re kadile. Ne ka hona. Ke tla tla mme re toletsa re ga. Ha re bueng ka le ano. Ke le bue le ka implementation ya lona. Ke le ke le tshebe le ditholwa. Tsa tsona bona na e re file ntwela. Ne ke mo sebetse wo e seng wa bona ga le parliament o. Ko na na o jale ndatumlete e le wa setšhaba. E se tane executive. Ba ni ke ona implement. Ona mo se go tladisa ona ga le manwa ao a fela a tsenya tshibetsong a ba le ditholwana na a fela a abela chelete gore a tsebe go atlega na a fela a ite ditemelao gore a tsebe go atla go atlea na putse mo kelela e fitlani bua ka taba go na ke le mmoka o bona ga o kile di chelete batho ba ntse ba kolotwa taba ile la ibuwe ka mane le ka yona che ba fani ba bangata bo UNDP ba thusitse mona gore mmoka ona o tsebe go tswela pele ka tsela re hlalosetseng ka ona empa hape hape go bue ka taba tsena tsa dipatala mhlope tona go lobula a tsena tsona ke tlo tla re etsa gore re bone gore di a tloa di a moriti ne ka nete ke tseba hantle go le letona ka o senyana tona go lobula mme ka tla o na santa a le ka ma wala ho hle ke a gola gore le bona ke ne re melele ke go ile mme o se lo ka go bona gore batho ba ba modimo ba le sentapeng batho ba ba modimo ba itse mosebetsi le ba le dikagolo tse ding batho ba ba modimo le ka mola ka finance o le a hlalosa mme letona la ditšhelete gore le ba lebane ntse ba kolotwa ka nnete o ntse a etsa tsotlhe o bona go ba tlapata ke gola gore be se re e lelekisa ona mono bane ke mosebetsi o bona go ba patala empa ena na di-passport gape ntate Mlete ena na ya go bona kapo ke mmethaba a na bua ka di-passport ntate tlaba mmethaba ena na di-passport letona o le a hlalosa leno la Home Affairs gore ba santse ba leka go ba bone ba kena ka bo seven le ka bo dikente go ke dumela ke sentse le molemo wa gore go tlhosetse teng go bo fuwe batho di-passport-o tsa bona mme ka nnete ko gore basotho ba nke di-passport-o tsa bona le bona ga ba di apply-ile mme gemperere e be mmuso o tla gwa gore o sokodise batho bane ga be o ne o e batla gona jale jen o se o tshepise mosebetsi kaekae jane o ketetse o bo o tsamaya o se o sena sebaka sa o gutlha etlhe e o senyetsa nako o ketelletse o se o sena le tasello ya taba e jwalo mme ke nagana go letona gona jale jen monamodi o ne a file letona matsatsi a ka ba 90 ka o fela kapo dikgwedi tse tharo gore ntho e ne ya backlog kapo ya di-passport-o tse ntse di sa tse morago e be tlile tseleng mme letona ga tseba go ntse a sebetsana le yena taba ene ke ona ntse a etsa mekutu mme petelo ga re batle basotho ba tsoe ka bo six ba tsoe ka bo five ba gore ba lo batla di-passport-o basotho ba tla ba ile ba ye ka 80 mono gantle go futhumetse ba seka ba ipolaisa serame ga e be re ba fa tshebeletso e ba hlompang go ba fa ditshebeletso tse tlileng e leng tsona tse nang le seriti
0: Mamedi o ka kena he nomoro ya mogala plus 266 599 33 metsotso e lesome le metso o le mongwe re ya re lebile goreng ya bosupa mme goreng ya bosupa ke mo re tla bega lenano la rona la kgobia taba felang gotlwa teng ga jwale he kena o botse o tshwaele kapa gona go tlhetsa maikutlo kgotsa mamedi kgotsa mme meta
1: ntate ke ne ke re na ntate ba buile jang bane ga ke re ketsile a bua ka taba o itlhaisetsa jale ke re na batho ba sentse ba leka go itlhaisetsa ba ile ba tlao bane ka nnete dinthong tse dingwe go lokela gore le gona re eme ka maoto re bone gore ra itlhaisetsa mme bona e le mmuso ba bone gona ba gatlhametsa batho jang batho ba tlaisitse bo diperekisi mme diperekisi tsena di ya senye ya bogolo ba tsone gobane ga re na metlakase mona ga re na diomisi re tshepa letsatsi jalo ka ga pula ena mosafeleng di katelela di senyeitse fela ba etsa jwang gore ba thuse batho ba jwale
0: metaba na o laba le monyetla wa go botsa potso e ya gago e botlhokwa ga ka le gona mokengo kapa ga o ka batamela mo losing tsa
1: hae mona jale ke kutsokoloko ya bono le taba ena o ne o tse thole ngwale ga ke a utlwa le ga e se o tlale ga e
0: dirilweokay mamedi kena he nomoro ya mogala plus 266 599 33 le wena o botse dipotso kapa gona go tshwaela na mokana o bone o tsamaile jwang kgotsa mamedi
3: ntate
0: mang
3: ke mathapolane
0: ntate mathapolane
3: e ya ndate ke u gwa ho bua ka

0: kannete ga bothateng go tshwarang ka dipasepoto ga e sale ke apolaela passepoto kgweding ya bone ga ise o tswile amantsi
1: tadimothapolan na o le a utlwa polelo ya motlhomphe tonagolo gana a bua ka gore na bothata bo botlhoka go lwalwang
0: ga ke a ewanda
1: onate ai ntate magang o takena go yonang ntate
0: nakapo
1: e re ke utlwa o tlame o sa qaba le rona motlho mongwe ke sa tswa bodira ona jwang empa he ntate mogalanyana o la ethetse eno ya di-passport-o o tla boela ethetse gape ntate ka leboga mamedi le wena ke ena he nomoro ya mogala +26659933 le wena he o kena ditebe tsa gona ka jone kgotsa mamedi
2: kgotsa ntate
1: ntate
2: ke selo lephalelo wa kobinyane ntate wa
1: ntate lephalelo
2: eya ntate selo lephalelo wa kobinyane ka mona
1: ntate
2: ntate moka ono ke o thabetse gona gona goo e nthabisitseng ke ya gore ke utlwile motlhompe ithola golo are a re ge tloe temonyane ya o tlhaisetsa go ja fela ge ye temokgwebong jwale e ka godimodimo ga re ge ye temokgwebong jalo ga gona tsela kobinyane mona dijo tsa ure di senyela masimong ge tlaisa gona gona goo goo madimo a ka kwalwang tapole e sansewakeng sena ntate le gona jale di teng ditapole tse fetang dikgane tse lesome selemo se fetileng di boletse ka matung ka gore megoa e fa dikgomo ka lebaka la bosio ba tsela ga go dikgokaganya mona ga gona netoake ga ona toga ntate ga go metsi ga o motlakase tsela tsotlhe di ka etsagala ga fela tsela e le teng ole se se re ipiletsa go moso wa gone le go moka ona o ketsa go feta o motlhe akana go ebe ka nnete e tla re tswalela ramale tsheadi oee ka re phela sebakeng se e kang ga gona a re basotho ka nnete ntate re ipotsana sebaka sa kobinyane le motsekua le kwebung na ebe di tse diswaeng e kana gemotemono lo moyo le jeletse ge ka whatsapp ka nnete ka marangkang gemotse ga ra o kwa dibalalodi o sa mono ka nnete tšhe motlhomone re le bangata golo ntate ga re le kose e le sealengwe a lege sela kgomo ka gore ga laiwa le ge mpe re taise maikuko ntate
1: ga le booga ntate e lephalo motlhomi mogalanyane motlhomi mogalanyane
3: e ya leletsala
1: a nate ga re phethele ka yona mogatlhono ona ntate ke bona ka nako le yona e sebile batlege gateme re ben
3: ee a nne thabaise o tsa taba ya botlhokwa gagolo ena ya tlhaiso mme ke ne ke re tabeng enana ya go batalatsa mabala gore batho ba tsebe gore ba e ga ba tlaisitse dintho di bolokee thepa ya bona e bolokee thepa ya bona e tsebe go ya mmarakeng e tle ke karolo ya engwe e kgolo eo mekgatlho e kareng ena ya ISAF ya bolenafu e tlameile e tshware go yona jwale e re puso ga e sebetsana le taba tseo e re shebile le tsona taba tseo mme le go bagwebi monana ke tlabe sentse ke ena le go eno ya ntate lephalo ke ya bagwebi ba bagolo le ba bagwebi ba ka tlase gopoleo ntate e tlaba taba e ne ke taba e teng e kekeng ya fela mme e tlameile gone ga re etsa dintho re nne re gopoleo ga re buelele fela bagwebi ba bagolo ge ntse re bua le ka bagwebi ba ba ka tlase gore ga e beng tlhokala dipeo ba fumana dipeo ba fumantshwe dipeo ka tsela e batla di kgona ba fumantshwe dintho ka tsela e batla di kgona ba le boemong bono ba bone ba be ba kgone gore ba tle ba tsebana ba di isa go kae mme o bua ka disebedisiwa ke tse dingwe tsa botlhokwa gagolo bane ga re ba etsetswe ntho engwe lengwe o re mokgwa gore ditle ba ise mmarakeng mme ne ke re kanete ke utlwile kare ke a e utlwa taba eno mme kere ke taba ye ke utlwa e ka go santse o bua ka yena mme ke tsebagantse le mekgatlho e mengwe e santse e tla mane paramenteng e re hela ge le bagwebi ba boemong bona ge bona re beiwe ka thoko mme kanete ke dumela gore e tla re komiti tsenana tsa gaiso le tsone ga dintse di botsa dipotso tla botsa maka nna a dile la sheba taba ye le molemong wa setšhaba ga na ntate mathapolane ena ona re
1: ona bua ka yana ya di-passport-o
3: ntate okay yane ya di-passport ntate mathapolane ka enana ya di-passport-o ke sekile ka tlhalosa ke golampa fela motlho mo a sa utlwa e tlile ntate ma gaebe e applyetse ka nako letona la bile a ntse a re batho santse ba fumana di-sms o sa tlhobe hantle le ka marangang o ntse o so gona go e lelekise ke le dark social ndate tla ba le na ga ke bona na gona le motho ka mosebela e ka magaga jwa le tsela ka le ditlamelo se feta ditabate mme ba tsotwa tla melo ba bua ga ntse di saitsa ga le jwalo ba tla melo ba bua empa gona go le tsena ne ke ndate mathapula na tsiwa khutse o ya pele passport ke tle go tshwa di passport mo le mo ba ona apply de tenga ba wa ofinyane a ga tsha khutse le ka di intention go tla sebetsiwa go fitlhela bonyane go hlatse o thusitse ba go lokwena le go latela dipehelo tseno tsa monamodi ke ne ke mpa ke re ke etsa kale ya o ketela ke gola ke ne ya ntate le pal ta bua ka bo go dinyane ke ne kutlwe le tona la mi 17 go ke a tsaba bile o ya ntse a bua ka go dinyane a gathotse ya o lishe ge gathatse le ka mo di baka bona le go sebeletse bona le setshaba o sa fihleng me o tla go pola go le ka mane ka parliament ke tshotlile go le taba ile ya gore ya ne re potile re le komiteng ya bitse ba setshaba di ba sentse di ntse dikolo di ba getse di ntse di clinic ha o fihlele go tla melo fihlele le mhlompe le tonane la mosetsi o go ntse go ka ne ba le ka go ba itsele yana le tla itsa gore di tshebeletso di tsintse le ba dikolo e be go ba le mogwa go tlo fihle ba sebetsa le tonane lena la ntola la local government me se ka ba go go na ka le parliament mo sejone go di sa bona di taba tse ba itlameng ka tsona maano ao ba itse megalo ka yona na ya phetea ka ditšhelete tse a dilweng goba le tene keke ga re fela ba diphete empa e le gore ka mogong wa tšhelete ga ga ba abela tšhelete a ka tlhogo ntho tsena di re thusa gona ba jene e ga o bua ka ntho ge se ka ga mamela le tena le bua ge sebe ba jene gona bajete ya modumelela ntho ya ntse a e bua gobane ga ka bua fela go sena ntho le ano go sena procurement plan go sena dikgakanyo tsa ditšhelete a šitlhe o ipuela fela mme jale gona jale tsena gare motlhompe tonagolo o re file le go bula monyetla wa gore ke se re se nya go rela ditaba tsena ka matla me ke a tseba go go nna di komiti tsa ka ile she ya mokoloto go bana le se re dimana le gore e re ntse tsena ha matuna tsa ga gentse go nawe go ne gona ga be di shafi bile ka mola ga tsebo di correlate ga ntle le yana ga a ile di komiti ya gona ba tlisitse go ka tshwete ka nna ba tsile ba itse yana ntlela me le yana le ne ba ga ntlela ba o fanyela ba ga e tsela go le jwa ke a le wanda
1: ka le ba ka lana go tate re lokela go a bona mona me ke le bua se ya bo sa onda tena no la khubya taba go seng ha ka jeno.
0: Okay,
1: that is what I'm saying. I'm going to tell you about the studio, about the community, and the RFA, the community, the

Ne desa le o tla sala morena a eta re dula jwalo ke metsotso se pileng fela ka morago ra ya bosupa mme ga re le mothathong ona e ke rekile boe jwalo motho yano wa lejantšha puleng selelo o baletse ditaba tsena tsa gore a bosupa tlaba sodi le yena o dula go tshwara jwalo ka go bua taba e re gare ke le mothathong ona nna jwale motho wa mokgotlong thialala ke re ke le streke se nang le lebitso lefane e tswe ga se kgomo ga se lebitso le leng ka lejalo ke monyanya ko ga jalo e tswe wa ukwa gore ntho di a e tsagala nonyane di tlabe di dula batho di re ke difate kala fela ka sekolo sane se phameng sa mogotlong ba mona ke mogotlong thialang.

Lesotho, Lesotho, le batho la go, Lesotho, Lesotho, le fatse la

Ya, re dula go le ke mzuzu me ka ba nna mashumi a mabedi hantle ka nqane ka ba ga re lebile horaina ya borube. Ke re lebile horaina ya borwa meno ile medi fela. E ga re le motho a tumone. Ek ga ba feta bano. Bana ba buitsa kana lane ya qala bane ha mohletu mabalane. Imane mo ba sotho bane ba bolae ba hlole magoa. Tonya dithunya. E ge ke feta. Ke nke mahlalela. Bana ba ga o sebetse o tlwa mona masu high school ba re thetha

Nete sale ge o tlile mona mo go tlileng teng he mona go monyanyako mme ke re ka mehla e sena e suthelana ka mo he ditaba di leng ka teng ha ke etsa tjena ke busetsa dikoto maballong e tswe banna ke re poloki tsena di qetile jwang ba ditswetse di jile ditshane le mehla ka phothwana ko go di gutlele ka kwana ka dihlabeng dilo jwa matsukiri le mehakantshane le dibuka se matsukiri ke mehakantshane jwale he ga o le tjena ya lebitso la ka ke leganya ke mpisi ke motlokwa ka seboko ese ke mogotlong mane ga le jama ke re motho wa makoko wa mogala ka wa sebidi wa seana se gaule motonosi a se a gaua sa tlala le gogoba le motlha o sa tlabiwang ga motho le foto le ntse e leng ga dithuto bolo mona le re phu ba botlokwa ba e boa magapetla ke batho ba go golwa le dipudimaoe morena nja qetho sekonyela wa madingwaneng ke re ke morena wa ka wa setlho wa madingwana o bule le mokete o dilo tshwarelwa motlo wa re bua mogalagadi ke re ke mamarere le wa dikonyela solwane se maephoepo remangqokwa bagammangwane le sie motlhomo gobane mongatha ba o fitlhile moqesha namane ntle molala e raga ga ileng kokoto sefubeng a ba tsamaya o tlhola mogalagadi tsamaya o tlhola jalo a ya le thoto ga ke etsa jena ke suthela mantlwane gaukgau le bana ba gae ga qeta moo a moratipa santse a le teng ke seephephe mahago rennyane ya borobong monna he tabe ke tswa le mokeneng le teng o tla otla ka nanong le mona la bogamanyetse nna ke sebeditse tlwa gorennyane ya botlhano go tla fitlha mona e tswe ba re sebetsa go sa fitlha molekane e tswe taba tsa mogathala a ditsejo go motho mogathala o tshwana le go tsofala e tswe bogoba boqala motho monwaneng bo qetelele ka godima lengolo jale motho a tshwarwe ke meno a go rua phatlha a ome boko tiamenagano are a sobalele jalo ka kwana a re sitlhe e be o ile masitlwane mehabo e sale e phutha bosawana e phutha setopo moya o fedile nna ke ere lang kašwa kapa ka bolawa lefu la ka letsebiso bana baka letsebiso tebo le re thabile empa he bana baka lelele le iphumule meogo le tsebe ngwane motho na ke kabelwa mano kabelwa bo matla ka bo mehaka jana nonyana tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse buileng ka pele go theko tsa marumo ke re ke go malogo a mabe go ile wa loga o file wa loga go kunyakunya mabitleng nnete sale gale ke tlola thota diemere le gona diemere mahata a batho nnete gale ke bona ntho tsa ditona mantlwane ka gaugau morathipa o tlalatela seephephe mogaro e re ga ke etsa jena ke ba suthela.

Ke le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng sealemoya sa Lesotho le le hona teng. Lenaneo ke la mantlwaneng ya le dumedisang ka thabo e kgolo ke Aunty Senate Matsoga. Fela nka thabela ha le ka lampitsa Aunty Nathi. Lenaneo lena le ba sealemoyeng sa Lesotho ka moqebelo wa beke e nngwe le e nngwe ha hora ya borobedi e fetile ka metsotso e 30 hoseng. Atamela le tlo utlwa hore na re le tshwaretse dife kajeno. Kajeno lenaneng la mantlaneng re na le baeti ba rona mme ke bana ba sekolo sa Lydia Preschool ho hlaha ka mane ka motseng wa Tiatiane strekeng sa Beria. Ba ntse ba tsamaiswa ke teacher ya bona e leng teacher Mateboa Ratalane. Ha re ba mameleng go utlwa na bona ba re tshwaretse dife kajeno.

Three parts of my body. Vowels.

0: of transport.
1: Please transport.
0: People in my community.

gona ke ketlele.

Heban, wan kini gi gi khaw khaw tigi snad ma zu ban ban tabus imbalalu walu khona ri hauli ti na gile gile lamra tipa ka ho itsa tsina ka ho itsa ntho tsina tsi atlanga atlutla atuma ka tsona e ke le ndu ri kitsi ai jole ka pa bana e tla bisi e se ke tsa ba lo bua le sha.

There is no end to the good deal right here. Yeah.

Tse ke le tsatsile mqubela. Ne ba banjela ba tsile ka mogalo fa pano ho pheta mosebetsi la tsatsile ka jeno. Bohle bohle ba tsile njwa la fela ka mogalo fa pano ho pheta mosebetsi la tsatsile ka jeno. Sebetseng ka monate. Me re ka bojela fela ka bana ba ma fujwa lo ba bloka mbeng ba ka bona tsatsile ka jeno. Sebetseng ka monate ya matla ohle. Ba le tlamela tse maqwe ba. Ale 46 tsena selongwe sa bula seletsiritse ka mehla le matsatsi. Aga di bone ka bana ka Facebook tsile DJ Tesbis kokotwana. Mile ya tshola jolo fela ka pini mna tiane ya don't touch my synth re bo jolo fela ka ga ke bona fela bo jolo fela ka deep sort 95 and le j message from the skies le ga jolo fela pini yaane serilaka credo visuals Mixer no bal sabo na ne lena ka mona ka Facebook tsile DJ Tesbis kokotana ka fela ka mona ka Facebook o tabona posti ibuengala na ne ska sharp jolo body inbox

0: Yo, Okay, let's go.
1: The whole time.
0: Rock me, baby.

Are you ready?

Michael Bolton ga ba ntse tsenyane ka mangelo shomela metso mo le ga ifa le tsora ya ne e ya pele mme re sa fumo fa ditaba tsa Sesotho metso tsenyane mashomararo ka mara hora ya pele ga tari fumana ele tsa Senyesimana ka ba kwa moele mo khatleng go bedi nana la khatlwa mo go tsamanya le fela ka mino a bobebe ele lunch hour ka le bitso ke these le skokotwana tlo ke bolwa yena tsa tsela ka jeno fela ke tse kwa na bo rinyane a bo re ne ke tsamanya le fela ka mino time

ya mo tsana go mo tsitsiane ka bangile show me re farletse hora yane e ya bobedi nna le wena go tshwa ke hora yane e ya boraro ya mo tlabega di lata mabotsela mme ha lo tsana fela go tla ga shapo ya fela the mix pele jo mo no re ba tla shebe fela tsela le fa tsela go potepotileng di taba di ntse di tsama jwang ntse o projo le fela ke FIFA World Cup ya kamane ka America Canada le Mexico selimane mo se re fitletse jo le round of 16 ya ntse le ka shebo jole fela go na tsatsile ka jeno ka popo mbona ba round of 16 ge le ma Africa ke dina ha di fetse ntse di re metsi fumana so setse Morocco ho setse jwalo le Egypt Morocco le Egypt ka ofela tsena tse ding tsa Africa bo Senegal le di la tsatswa ke very mo ba ne ntse ke Argentina South Africa le ona ile ya tswa ke batla go pola ne di le shume ka ofela bo Ivory Coast le DRC ya yeah. Ihle ujwa lofela me ha setle ka lebelo fela ke batla go shebela gona ka iphathanya ka difetsa tsela ka jeno ge she bile jolo fela ka hora yane bo supa na yane ya Canada le ka pana le yane ya Morocco ya papadi e ke tsatsi la ka jeno ka hora ya bosupa mme o tlhokomela tabane hore ha o sheba dinako o ka fumana hore di fapane bana nako ya rona le batho bane ba kwana ha e tshwane ka hora ya na le shomela metsomong bosiu tsatsi la ka jeno Paraguay e tla bapala le fela le France ke di papadi tse tla di bapala tsatsi la ka jeno tsatsi la na la o sane re bua jola fela ka Sontaha papadi teng pakeng tsa hlopha sane sa ga bona

fela ke Brazil le Norway ka hora ya leshome. Ya e bia re feta jole fela Manta ka hora ya bobedi hoseng 2 AM. Mexico e tla ba bapala jole fela le England. Ntso bua fela hore hora ho tloha ka 10 a 10 a fela mohlomong fela ka hora ya leshome le metso e mmedi. Ke tla be se re itlhophe ha ba fela motho a tsang dinepo di tsaye o tswe hape. Mexico, England, ka hora ya bobedi hoseng. Ai. E be ona tsatsi la Manta ka hora yane e ya boraro. Papadi e nngwe e shebileng ka mahlo a ntshotsho ke pangetsa tlhopha sane sa Portugal le Spain ka hora ya borobong ka Manta mantsibua bosiu. E be kala bobedi ka hora ya bobedi kala bobedi hoseng ka hora ya naha yane e ya America, USA, it lewe tuwewe fele Belgium. Genze, gilo na mono, kitza tilana la bubedi. Hona mono la bubedi, kahora ya botselela mantibuya, na haya Argentina, it lewe tuwewe fele ya niya Egypt. Ibi refite la mani, hona la bubedi, kahora ya lishume, ya na haya niya Switzerland, it lewe kopra yole le Colombia. Hopu la mwere, ho rwa tsatsi la kajeno le moqebelo ke moqebelo sonta manta la bobedi di papari tsena tsa round of 16 di tshanetse di bedi fela ge tseba ho kwa rena ke di finetse fetela ho tsane tsa di quarter finals re tla bosetsa hlopha ena ha ke tse 80 jwalo jwalo sale tse nne sale e be ba final ya me a se tle re shebile tjena how world cup ene e thahoa jwalo na ha ya hao ene e le efe me boemong bo ke naha ho jwa naha eno e ratile e ntse e le teng kapa e sehle di fetile jwalo ka lebelo fela ne ba tla go shebela fela ngwana round of 32 re direna le difeng tse leng tsa bapala jwang ha ntse ke bulela naha ya Africa Borwa e le ya tswela fela e ntse ya ne ya Canada ka 1-0 Brazil ya bapala le Japan ya Brazil ya ba 2 ya ba Japan ba 1 Japan ya tswile Brazil e tswile Japan e tswile le South Africa ile ya tswa ne papadi engwe ba ke sa tlhopa sane e le batho ba ngata ba le makaletse Paraguay le Germany mo le ntse ba pala jalo ka 1-1 me ya ba Paraguay e fitla e feta ka dintlha ka di penalty tse ka ba ntse nne ho tse thago ya ba Germany e tswile ke bua ka di jan the giant elephant tse re reng fela gone ebe papadi mo ke ile ba pa ngisa tlhopa sane sa Morocco le sane sa Netherlands Holland mo ile tsa bapala 1-1 di a tsa di penalty ya ba Morocco ifile feta ka penalty tse taro ho tse pedi o sontso ukwa ya ba another great elephant down ri wa ka Netherlands ka feta la mani papadi ile ba tlhopa ngisa tlhopa sa Norway le tlhopa sane sa Ivory Coast mo Norway ile feta ka 2-1 ke man he mo no Ivory Coast e leng ya tswa jwalo mme ha re se re bua mona re bua jwalo ka hore nahentsana tsene re bua tsa Africa South Africa Ivory Coast le yona ile ya tswa e ba pari engwe pa ke sa hlapa sa France le sana sa Sweden France a feta ka dintlha tse tlhago ho noto papadi engwe ile ya pa ke sa hlapa sana sa Mexico le Ecuador mo Mexico e fitileng ka dintlha tse pedi ho noto England ile ya tshwenya fela le ile ya tuyana jwale le di Ar Congo England ya feta jwale ka dintlha tse pedi ho ntlha e le nngwe ya ebe re feta mane Belgium le Senegal mo Belgium ileng ya feta ka dintlha tse tharo ho tse pedi ena ya Senegal ke e nngwe e bontshitseng hore papadi ya bo e re ga ntse o thwe pele phala moletsa pala a letsa phala papadi ha e so fele Senegal e kgonne hore be fihle motsotsong wa bo 85 e na le 2 e le 2-0 motsotsong wa bo 86 lwa bo 89 e ne le ha Belgium ne kwa dintlha tse pedi ya ba 2-2 tsa ya ho extra time motsotsong wa game sentse e fedile bo 117 e tshwanetse fela ka 120 minutes ke mo tlhopha sane sa Belgium se ile sa fumana penele ya ba e fetile ha ntse o thwe se ka bana na o so hlotse motsotsong wa bo 85 ntse o re 90 minutes almost done ke bona re bone re dipaki hore e tle ha tshwanela hore o iphe ntho eno ya bafela sohlotse ha re feta papadi engwe ke pakeng sa hlo e ile ya engwe ba pakeng sa hlopha sane sa America USA le Bosnia ke mo USA ile ya feta ka dintlha tse pedi ho noto Spain ya bapala le Austria ya ba Spain e feta ka dintlha tse tharo ho noto Portugal

Dumela hle mamedi wa selema sa Sotho letsatsing lena la Moqebelo mo kgwedi ena e tlhelang fela jalo matsatsi a mane ke kgwedi ya Phupu. Selemo sona ke sa 2026. Dumela hle ke wa mele ke stana le hona ho dumedisa letsatsing lena. Letsatsi ke lona le nako ebile ke yona e ka setana le sona sebaka tle. Re hasa hantle ho tswa motsemoholo, hantle kgubung ya toropo, hantle hona mona Maseru. Batsi ba re fumana fela jwalo dipakeng tsa 90.8 le 106.1 MHz. Tsaba le tsa sinena la ka jeno dinonyana di dula batho ke le tsa sila mo qobelo bana ba batho ba ime ka pela moruti ba etsa I do forever tsa re ga ba thabisa hlele tsa sinena la ka jeno be long hore ba kenya pala monwana kapu e mahlono no ke tsana le bophelo bo botshatshatsa ba banyalane ka lebitso ke snate e matsoga mme mamedio sa masa sotho ke sentse ke re hla dumela hohle hohle mo mametseng sa lema sa sotho o le hona teng lebale hle le bana ba borona ba ile gore mohlomong ba eme ka pela mabitla a hlameng ka jeno ba boloka jalo ba ratua ba bona ba malapa a bo bona kapo ba malapa a bona ba radi kapo ba ga ba bona sentse re hle modimo a le hlakole dikgapha ka ho sa feleng. Lenanao lena le kenang ha jwale ke lenanao la re di lata mabotsela. Ke tla lebeya kgotlomane horeng ya bohlano letsatsing lena la kajeno. Ke tla itsamela fela jwalo ka mmino o monate-nate. Mmino wa pele, mmino wa bosi wa baholo le babuti ba baholo. E tla re hlomane horeng ya bohlano re boele re fetola mawake ke na mokgatlhong wa bobedi ebile o lo wa ho qetela wa letsatsi la kajeno. Wa mmino wa ho kgawa maseka eo ke tlo tsamaisa jalo hlela mane horeng ya botshelela dula le nna hlamamedi wa selema sa Sotho o se suthi ka jeno gobane dintho di batla di tlo fetofetoa di tlo nka fela jalo mmino wa pelepele mmino o tlotla o thabisa letsatsing lena la ka jeno. Motho a tlhakoletseng seba ke mohlankana mokalo ka Pat Shange a mo fela sweet mama

metsotso e mashome a mane fela le skoto hantle e mashome a mabedi le skoto hantle ga re lebile mane hore nya bone pejana ke ne go nketse fuzi mahlasela a re fela sila mabele motsotso ona ha jale mamedi wa sa masa so tho go nketse fela mohlankana a mokalo ka Oliver Mtukuzi a re fela neria ena ke nngwe ya dipina tse ileng tsa re hodisa dilemontsane tsa bo ma 2000 re santsane re tla re hola re santsane re kala ho utlwa rona e ka ba mmino ha o bua ka mmino o sa utlwisise puo fela o utlwa o rata mmino e ka ba ho bua ka mmino wa mofuta ofeng o tla utlwisisa ha fela o tsamaya le maikutlo a hao e ka stana le wena o utlwisisa fela puo o sa utlwe ke nnete ha o thwe mmino o kopanya ditšhaba.

0: ke metsotso e re bong fela le Scott hantle ga re lebile mane hore nya bone batswa ena ke engwe ya dipina tse leng hore e re hodisitse mangana re hotse re mo bona mona di a le mo impono ke a khola hanka ka bua ka lebitso la Stumo bohle ba ka mohopola ke ntata mokalo ka ntate Joe Mafela a re fela shebeleza
1: ai shebeleza njalo
0: hore ba fela jalo metsotsong eno e robedi hantle ra re lebile mane horeng ya bone horeng eno ya bohlano mamedi wa Salma sa Sotho hle ke tlo lebe ya khutlo lena la re di lata mabotsela re hotse re mo bona mane di a le mo emponong a ipitsa fela ka hore ke Stumo ana le bosasi bo bongata ngata ne re sa tsebe le hore nnete sebele o na le pina e monate ha kana pina e tsitsinyang lefatshe

la jalo metso sa ngisipileng le skoto hantle ka mara hore ena ya bone tsa selena mamedi wa samasa so tho hona le bana ba batho ba re bo re bontse mo re dulanteng ban ha re tsebe rona ke di thaba ke mo ke thaba le monyaka ho re nyeno ya bohlano ke tla le ba khutlo lena la re di lata mabotsela

ka jeno e ba ba khonyana ba banye ba ba e wa bo matsale ba banye ba dingwetsi ya tsa silena la ka jeno nyana di dula batho ke thabo le monyaka

kwana mothapong wa lo a le hlanahlana ke la motima hla ha go a hlanaselwa o no tseba go tswalwa basotho ra basotho ke Reken St Martin's Mission ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka mora kereke di phamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baleng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena etho sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang la la leshome le metso e supileng phupu teng di phamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo Mosotho se ke wa romeletsa ke inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona ditlabe di dula batho di reke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nnetsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho

ka molebala jwang ye ke ha bua a se se fasalentse ka re didi e ga mo sheba fumana gore ke mme a moholo a go tsofetseng haholo fela a batlang a sa iketla ka kelellong ka mona Pagnyeno ya botshelela mamedi ya sa masa sotho re tla lebe a khutlo nena la go gawa masene

metsotso e mashome a mabedi fela hantle ra re lebile mane horeng ya botshelela. Kwa fifala ho ba ho tshoka ntle. Ya ba le ya ntheketheke le ya maduatsang. La mopotsa ditaba tsa kgale kgale. La mopotsa ditaba tsa mmalonya. Mosadi wa ho sebedisa lesapo. Hore dintho di mo tsamaele hantle. Ka boela ka kgutlela morao ka nahana hape. Ka hopola re sa hola. Ka sa shebella diyalemoyeng. Ke tle ke boele ke kgutlisa kelello ya hao hanyenyane. Kapa le ena e ne bitswa fela ka hore bophelo ke semphego. Leng ya bapalla jalo ke banna le bagwetsana ba hlankana ba setsana bomme le bontata ba neng ba kwetlisitswe haholo ka thata ho bontsha hore e hlile ba ena le talenta. Ka bona ke tla ntsha mosetsana matete, ke ntsha mohlankana nkosheng, ke ntsha mosetsana senthaolele. Ebe ke a ba ntsha ke ba beya ka pela ha mamedi wa selema sa Sotho. Ba tseba ke o hopotsa bana hanyenyane. Ke o hopotsa ka mosetsana senthaolele. Mosetsana wa ho duba batho. Mosetsana wa ho rata mohlankana nkosheng. Mosetsana wa ho bakela moferefere. Pala ha o le jalo re ne re mo rata kapa re ne re rata ka seja hlapi re ka re ne re rata character ya hae. Re ne re bile re mo utlwisisa fela o ne a re dua dikelellong e re ha re mo shebeletse ebe re a dueha. Nnete sebele ke ne ke ithatela mosetsana matete hobane nnete sebele o phetse o mosetsana. O ne a tshwara thipa ka bohale empa ka hodimo tsohle matsala o ne a mo rata ho feta ntho tsohle. O ne a ngalla motsheyo ke re matsala mo bolela re nkoshe moraka matete ke ngwanaka. O tla nyalolla o tla bo kgutlela ho yena. O tlo bona hore matsala wa matete o na rata matete nakong eo. O la ba ngodisa matlo a hae ka ngwetsi ya hae matete. Ke re yena haella mamedi wa selema sa Sotho nka pakatsa ka tswa ka tsamaya.

metsotso e leshome le motso le mong fela le Scotto hantle ra re lebile mane horeng ya botshelela mo e le gore tla thirwa fela jalo ke ba lefapha la ditaba. Mamedi wa Selma sa Sotho letsatsi lena la kajeno hle re ntse. Gorenyane ya boraro mo re qelileng fela ka mokgatlhelo wa pele wa lenanao la re di lata mabosela. Leo ke lebeileng kgutlo mane horeng ya bohlano. Ya bajela re boela reng ka mokgatlhelo wa bobedi ebile e le wa ho qetela wa letsatsi. Wa mmino ona wa ho kgawa maseke e le gore o ntse o gakgatha le motsotsong ona wa ha jwale. O saletseng fela jalo ke metsotso e le shome hantle ke le o beya kgutlo. Batsabekeng e tlamamedi wa Selma sa Sotho re ntse re tlo boela re etsa gape gona hae kwano lapeng gona mona Sarimeng sa Sotho. Ke itse re ha sa gantle go tswa motsemogolo Maseru gantle go bonyatoropo mo e le gore ntho tsotlhe di etsagala mo e le gore nonyana di dila batho mamedi wa Selma sa Sotho tlhe metlara ga o tsala ka ntle motsotsong ona wa ga jwale o bone go kganya e ka tsatsi le tšhabile fumane gantle gona teng go bonya toropo ga tlo boela re etsa gape moqobelong o o tlang ka yone nako yona e e tshwanang gona mona Selmeng sa Sotho. Ka maqhubu a bonolo fela ebile a le bobebe go tswa go 90.8 megahertz le 106.1 megahertz. Mixantse ke re tlhe mamedi wa Selma sa Sotho ipaballa o ipoloke gagolo jang obane ke nako ya Maria ena re tla boela re etsa gape nakong e tlang setšhaba sa moshwashwa setšhaba sa thesele setšhaba sa o rata kgotso setšhaba sa rantsho

0: sha au shaba au laula modidi etsane ngwana mme ka uri allo ne sere kena jalo ha monate ka hare ho lena no le leholo lena no lona ke lane la tsemenja mme lena no la tsemenja ke lena no le re re tsimfela hore le tle le matlafatse le ahe bonkhono le ahe bontate moholo le bafetse hetso ditabeng tsohle tsa bophelo tseo ba di hlokang e le bonkhono e le bontate moholo mme tsa le moya sa le sotho sile sa bona ho hlokahala hore e ka nete bonkhono le bantate moholo le bona ke batho wa tseba bonkhono le bontate moholo le bona ibana le maikutlo bonkhono le bontate moholo le bona bana le ditlholotso tsa bophelo le ha ho le jwalo mme hle a gore re ke re ba fe sethala le bona mo ba ka tshitshithang le hona ho tshohla ditaba tse ba amanga mme tsena tsohle o tla di fumana jwalo ha monate ka hare ho lenaneo la tsemeja lenaneo la tsemeja le hopola hobane le hlophiseditswe kgaso le hona ho lebelwa moyeng ke ntate di eketseng ke meja e di kwapa ka hodima mahetla e mesetlhelo tlasa mahafi mme kajeno hle re tlotla re bua jwalo ha monate le mme felleng le thola ho tswa mane help Lesotho ena o tlotla a re re fafa ka ditaba tsane tseneng di etsahala bekeng ena tsa ho feta mona wa tseba ha ke tsebe le hore na ebe bonkgono le bontate moholo le ile la ela hloko ditaba tse tse le amang re tla utlwa ka lona na le ile la tseba ditaba tsena la di ela hloko na mme maikutlo a lona hoduma tsona na ebe ke afe e re ke tle ke fehle mookamedi ditabeng tsa bophelo bo botle ba kelello mane help Lesotho sena sethala a ke a re re fafa ha monate a re fe hore na hantle ho ne ho hopolwa letsatsi lena ha ho ne ho etsalang ditaba di monate ha o di utlwa ka ena e se o di utlwa ka nna gobane nna ke mpa ke le moromuwa fela moromuwa ha ana lonya lonya ke la galodi mme felleng ke a bamoela sealemoeng sa Lesotho moqebelong ona wa lannetle ga tolaka ke kopa gore o dumedise bankgono o dumedise bontate moholo o dumedise le basotho ka kakaretso ba mametseng sena sealemoya kajeno re wele ditabeng tsa rona tleng
1: ke a leboga mme lebitso la ka jalo ka ga o se o tlhalositse ke felleng lethola ke tswa mokgatlhong wa health sotho mme health sotho mono ke sebetsa ke le mookamedi ditabeng tsa bophelo bo botle ba kelello ke a ba dumedisa bonkgono ke a ba dumedisa bontate mogolo ke dumedisa motho yo mongwe le mongwe a mametseng a ka ba ka ntle le ka gare go naga ke a dumedisa
0: o tsebe ke a ba bona ke bana ba oma ka ditlhogo ba re ya ga sa dumedisitse tsena le rona re ya ananela re bile re ya elelelwa nnete sa le gore kgotso e teng pele re wela ditabeng tsa rona ka utlwa mosotho e mongwe a botsa re ntate di eketseng jwale ga na ga re bua ka help Lesotho re bua ka eng ke mokgatlho ga e ba ke mokgatlho o e tsanyeng ka bogutshwane fela mme o kore qaqa a mabedi a mararo ka help Lesotho re tsebe go ya kgobong ya taba
1: Health Lesotho ke mokgatlho o ikemetseng o sa etseng phaello setheo sa ona se segolo ke go thusa motho e mongwe le mongwe re bua ka batho ba godileng re bua ka batšha re bua ka bana mme setheo se segolo ntse le go thusa motho e mongwe le mongwe a iphumane a na le boitshimatlelo ga re sheba diqholotso tse potapotileng motho e mongwe le mongwe ka kakaretso ke tsela e re sebetsang ka yona mme re sebetsa le batho ba godileng re sebetsa le batšha badisana matitšhere dikolong bana ba ka gare le ba ka ntle o sekolong e le gore motho e mongwe le mongwe ya Lesotho e na le seo e mo tshwaretseng sona ga re tlisa ditshebeletso setšhabeng e tlile re sebetsa mane metseng gona mane mo kgobua ya ditlholotso e fumaneyang gona teng
0: ga re ke re tsitse go ba godileng jalo ka ga o tlakisitse gore le bona ke karolo ya setšhaba sena se o buang ka sona ka jeno ke eng e le tlileng le tibisitse metso ya lona go bona gagolo ga re tla go bonkgono le bontate mogolo batšha re a tseba o tla fumana gore ba tobane le tshebediso e mpe ya dithethefatsi lenyalo la bana ba banyane dilemong ditlhekefetso

0: tso jalo jalo bomkhono le bontate bogolo bona ha le bua ka bona le shebile eng ha golo le fapheng la bona
1: e shebile ditaba tse se batlang dile bati ya golo tse phagaletseng ho di thata misa fela re shebile hore ba be le boiketlo ba be le bophelo bo botle o bana re se re hlokometse re hlokometse gore motho ha ntse a hola ditlhotso tsa hae di a eketsega mme ka nako ngwe o tla fumana gore le tlhokomelo le tsotelelo di a fokola mme re le health sotho re kena dipakeng go kuta bona batšha le bona batho ba godileng go tseba gona ke methati efe ba ka eng ka gore ba itlhokomele re shebile gape le tsela ya gore ba be le taba ya boiphediso ke dimesebetsi efeng go latela dilemo tsa bona e ba ka etsang ntse e le gona gore ba tle ba tlise letho ka lapeng re kenyeleditse le ditaba gape tsa go lema gore ba itumele ka maatla ao a ba seng ba na lona ba bona gore ba na le dihlaiswa majareteng ano a bona e ka ba a manyenyane re na le mekgwa e bobebego le sebaka le ga se le senyane nkgono kapo ntatemogolo a tseba gore na a ka itlhaisetsa merogo jwang gore a tla nna a tseba gore a ja gantle e batlang gape ebile e le tlholotse kape e ka setlhogong ta fumana gore ba godisa ditlolwana ditlolo le ditlotlolwana tsa bona mme ga re sheba segeo seno se pakeng sa setlolwana le nkgono ditlwaelo tsa bona di fapane kutlwisiso ya bona e fapane ba gotse dinakong tse fapaneng mme o tla fumana gore e tlisa ditlholotso tse ngata gagolo ka gara lelapa le jalo mme re thusang gono ntatemogolo ga utlwisise gona ngwana wa lemong tsena na ngwana wa matsatsingana kgolo ya hae fapana jang le ya hae ke dintho di seng tse a tsamayang a di ele tlhoko ka tsela e tshwanang re tlhokomedisa le bona bana gona batho ba godileng ba gotse kondifeng go etsala jang jale re tle re gage segeo seno se bonalang se le teng mme ba qetelele ba utlwisisana ba phedisana ka kgotso go feta go bogolo ba nako o tla fumana gona ba lwana
0: wao wa di beega monate Mokoena ka utlwang ka kalelakatsa gore e kere ka ya lololo ka tsona empa he ka ga ga se yona go bua ditaba tsa rona ka jeno ga re ke re e beelele ka thokoganyane re tla di bona ka le leng ge tle mane letsatsing la la lesome le metso e metlhano Phuptjane mo e leng gore jwale ditaba di ne di tlhile di etsagala sebakeng sa bonkgono kapa molemong wa bonkgono le bontatemogolo ge ke re tsitse fela re utlwege ka wena gore na gantle ke ne re hopola kapo re tshwaya letsatsi le ha ho etsahala eng go baneng re ne re lokela kgele lefatshe gore re iphumane kgena le letsatsi le le re reng ke la la leshome le metso e mehlano Phuptjane mme re tla dula re hopola tsa lona
1: letsatsi lena le leholo gaholo le hlokolosi haholo ha re ya re lebile ditaba tsa batho ba godileng e leng kgono e leng tatemogolo gobane go no ile ga tlhokomeleya lefatshe ka bophara ka mekgatlhelo e fapaneng go no ile ga tlhokomeleya gore e tlhile go sena le go se tsotelele ya motho a ntse a le mafolofolo a ntse a le motšha o tla fumana go nkelwa tlhogong o a mamelwa o a tlhomphiwa o etsiwa dintho tseo motho e mo le mong a di lebeletseng fela o tlhokomela gore ga o ntse motho a gola a gola go sena le dintho tse seng di sa tsamaye gantle o sa ka sebediswa gampe kapo ya ba ga tlhokomelee kapo ya ba o se sa tsotelele o sa ipiletse mono a sena motho a mo tlhokomelang mme dinaga le tsa ikopanya tsa sheba boemo ba ditaba tseno mme ka 2006 mekgatlho ya matšhaba a kopaneng ya tlhokomela gore ditaba tsena tsa tlhekefetso ga di ame batho ba itseng fela le batho ba godileng ba ameya ditabeng tsena tsa tlhekefetso mme ya ba ka 2006 ya baneng go tshwauwa letsatsi leno go bontsha gore le batho ba godileng go kobele letsatsi le gorereng le na re lebelela ka thoko e le gore ge e lelise setšhaba ka kakaretso go nne na tlhekefetso go bona e le batho ba godileng mme ka nnete ka selemo sa sekete ka 2011 ya ba ka nnete itlhele a tlhonolofatswa ke lefatshe ka bophara mme re le lesotho re motlotlo re le lesotho a re a salela morago gobane re le naga ya lesotho re qadile gore le rona re le tshwae letsatsing lena leno le seng le tlhalositse ka selemo sa 2022 e le gore re na le dilemo tse tlhano re le naga ya lesotho le rona re eme ka maoto re nka gato go bona gore batho ba godileng ga ba tlhekefetswe mme ke rata mohuo wa selemo sena gagolo gobane mohuo wa selemo sena ore hale letsatsi lena le tshwauwa ha eba re ke letsatsi le tshwauweng go tloga ka 2006 ge 2026 ana tsena le go ke dilemo tse mashome a mabedi jale mohuo wa lemo sena gore ga se fela taba ya go tshwaya letsatsi lena ke hore na meolwane di gato tse sending kwe ke difeng.
0: Mhm.
1: E ska ba sala go di 15 Phupjane la le shumela mo tse mehlano Phupjane fela go bona ge etsang ge yentseng. Ba tsile le ne le leng ge yentseng go bona gore batho ba hodileng ha ba sekefetswe.
0: Mhm.
1: Mhm. Eh. Jwale ka lona letsatsi leno o tlo le bona gore ke letsatsi le hlileng le leng tlhokolosi kapo e hlileng le hlileng le bontshang motho e molemogang ke gato go apara mmala o pherese.
0: Oh, e bolelang pherese.
1: Pherese ena e na le moelelo.
0: Ke tseba fela gore mmaleng o pherese nneneng golo ka COVID. Nnelalo wa mmaleng o pherese.
1: Mala o pherese e sile o tla go tlhokomela gore ke mmala o botlhokwa gobane le ka nako eno ga ba ono ntse o tlhaelela dimmaleng tse teng ko o bontsha gore ga se mmala fela mme ga re bua ka lona re ipapisitse le letsatsi lena la 15 June mmala o pherese go tlhokomedisa fela gore batho ba godileng re tlameya re ba atamele ka tlhompho ke batho ba tlhompheyang ke batho ba phetseng ke batho ba nang le malebela ba tswana le ditsebo ga re ba hlompheng
0: ka nnete he ba thobano ga re ne re ka ga ba mamela ge ka be re simona mogeleng teng kana khoetseding
1: ka nnete engwe hape bo pherese mono ire ba thobana ba hodileng ga ba sentshepo ha ngata motho a hodile o sontso thwa wena o tloshwa wena eng go fumana go re ya ba nya ha misa go ba go feta go ba fatshepo ya bophelo a motho a ntse a phela o tlame a phela ntse a na le tshepo
0: kore se kae ka re ga o hodile jwale e se ka ke ntho empe mme wa ka kapo ga o sana tshebelo pele a the ntse ka ba teng a re ba fentshepo bo ka e rata taba ena
1: ga re ba fentshepo mme a o qetela gona mono e re batho ba hodileng ke batho ba nang le seriti ke batho ba nang le seriti ga re ba hlompheleng seriti seno sa bona gobane go eketsega ga dilemo bophelong ba motho ke tlotla e tshabeyang ke tlhonolofatsa jale ha re nne re ba sentsona seriti seno se ba se tlhokang ke mokgona re mmala o pherese ga o le jalo e tlile o emetse ditaba tseno tse tharo le ditaba tseo re reng di sehlohlolong haholo ga re shebile bong batho ba hodileng mme o tla fumana gore tlhekefetso e ntse e etsagala ke mokgona mohuo o reng re etsa eng re se re nkile dikgato jwang re le naga ya Lesotho mme ga re sheba ditlhekefetso tse yang di tobile batho ba hodileng e ba sehlohlolong ke ena bofani ba ditshebeletso ena bofani ba ditshebeletso ga o bua le bona batho ba hodileng ba tla o jetsa gore re sitela ditshebeletso mohlala tse kang tsa bophelo gobane jwale di re tlama gore re tswelele o seng gore re tle re fumane re thusitswe mme ga o sheba boemo bo seng ba le go bona ga se batho ba ka tsamayang go seng go le lefifi go se o bonagale gore ba tle ba fitlhe ditshebeletso mane mme ga ba sa ditshebeletso mane fa fola le motho e molemong ha gona setsiketsi se o ka thweng a e ka mona ga o ko thuse ba hodileng fela re ntse re shebile tsona ditaba tsa gore ke batho ba seng ba ke ke ba dule a sebakeng se le seng nako e tee ke batho ba tsamayang ba kekeng ba tsamaya go le lefifi ke batho ba ka tlameya gore ba je gafetsa go latela le mafu e bang a ba tshwere ee jalo o fumana gore re kopane mono ka go fela ke ba batšha ke bakae le bona jalo o fumana gore jale ga ba qeta go fumana ditshebeletso e ba motho o sa tlaile o kena jalo o fumana gore ditlhare ga dijo ke mpa ke etsa mohlala ka lefapha leng la bophelo fela bogolo ba ditshebeletso tsa rona o fumana gore ga di molemong wa ba hodileng ha ntse a bua mono wa ka ke go sa lebetse le go nagana go ne o le botlhoko kae ga ntse a leka go nagana a leka go gopola eleletsi o sa mo omantse jalo komane one le yone e mo ferekanya go feta a lebale tu fumanago ka nako nngwe o ileng a ke mono gotla a sa bolela le gona gantle se mo jang ke
0: sefeng
1: jale ngwe a
0: ne ke go a ithoka e bona ga tolaka
1: wa e bona e nngwe gape ke ene a tlhekefetso moruong re ne re thabile re re batho ba godileng ba be bofaleditse ditaba ka gore ba fumane ditsiane tsa bona difonong monana magangang fela jale e bonala ka ntle nngwe ditlolwana beng ka bona botlhe ba tlholang le bona ba ba hlekefetsa ka go ba nkela tšhelete ya bona ka bosotho le bomadimabe bo tshabeyang kore ke ne ke mametse ba bang ga ne ke na le bona gaufinyane mona ba re jale le dishopong mona ga re re a reka ka yona ka nako nngwe se ke fa motho a nsebeletsa mono ke re a mpenyetse

0: ha na itse ntho ke bokana o santse chelete eno ka ofela ha kirekere ke fumana ha ke sana chelete bana ka malapeng ka mane ba ba ntshetsa chelete ho bana jwale batho bana bodileng a kere kana ko ngo mahlo ha sa bona ditho tsena tsa di fono fono ha ba ditsebe hantle o tla ba kopang na motshepa ibe jwale ngwana ena o o nka monyetla ka taba eno ke tlhekefetso e tshabeyang haholo
1: Kanetse,
0: moruong. Wale, e nngwe hape o tla fumana hore e maikutlong kapo e hlile ba bang ba opa e mmeleng ba bang o tla fumana hore le batho ba hodileng jwalo bana ba bona ba ba otla. Ba ba otla ba ba tsekisa mafa ko fumane motho a sa tho a mphitswe ka hahae a sa beuwe ka mokhukhung ka mane ka hahae ka mona ho so kene mogahae kapo mogadi a hae a sa utlwa e le hae. O fumana hore ka nnete o sa hlekefeditswe ka tsela eno o tla fumana gore nneng wa otlwa nneng wa hoboswa wa wakwa o fumana gore ditaba tseno kaofela ga di ba tshware ga di ba tshware gantle ke tlhekefetso le eno ya gore ehlile ba bonala mafa a bona re a tsametse batho ba batšha ba tsametse mafa a batho ba godileng goo ka nako nngwe ba ka bang ba qetelela ba se ba ba bolaile re utlwe mona mo di a le moyeng mona so thong kgono ntate mogolo o bolauwe wane ke mogagae kapo ke eng mang ga ba talefa
1: ge re e utlwe ka nnete
0: ge re e utlwe e nngwe gape o tla fumana gore gotho ba loya gotho banana gotho ba loya ga o so ka batla o shebisisa gona ka boloi re tlhalosang kore utlwe gore ga o utlwe le utlwa na gotho go etsa etseng fela o fumana gore gagolo ba bobonkgono o sa tlho wa loya ga sa ntse a tsofala jalo a ba le lefulang la bolebadi le re le tsebang mme le re sentse re ithuta gore le gaga tsena bana ba sentse ba lebala ka segatlha se
1: setsetshabeyangba
0: fele mane o sa ipotsa gona ga ba fitlha dilemong tseno tsa ba godileng na bolebadi ba bona bo tlabe bo leo kae mme motho a ntse a bone o ne a ntse a lebala a lebala ga a sa bona dintho tsa di sa tsamaye gantle bophelong kapo o sare o na le motho a moloya
1: jale bonkgono wa rona bomma rona nna ke a babe motshonyana a le bona
0: a bebe motshonyana ke
1: tsona ga le bona o tla bolaya motse ona ka ofele ela tloelang bomma rona tlhe ga re a ba bo a ba ipopa le bona o babe batsho a ba tloeleng hei
0: kannete ga ba tloele ga ba tloele
1: hei
0: gape jalo o fumane gore ha ba ntse ba gola o tla fumana gore se ge banka e le bana batho ba godileng ga ngata o tla fumana gore ba se bankwa e le bana o sa eletswa diqeto ga a sa kenyeletswa diqetong tse mo amang kore ga kula ke ke a botswa le go ka thabela gore o okele gagang kapo o ka ya gama o sa nkuwa fela ke mogadi ya gae o sa nkuwa ke mogagae go se na le puisano e dileng teng go ene gobane ete botlholotsong e nngwe le nngwe go latela le dilemo tsa bone motho a ba ntse a na le maikutlo a gona ena a ka rata ditaba tsetsetse jwang fela o fumane gore ka gobane bjale se ba le tlhokomelong ya gona se ba iphitlheile go rona ke gona seng re ba phedisa o fumane gore ga re sa tlwa gore batho ba na se ntsang le batho ba na le maikutlo ba na le diketo tse ba ka di etsang tse amang maphelo a bone
1: ditokelo tsa bona tsa mantlha tsa botho di a gatikelwa ka tsela e jena
0: di a gatikelwa ka nnete re ba shishina fela kore o tla fumana nkgono ntate mogolo a sa gogoba fela kore e le sono a seiswa bogagae diphoofolo tsa gae se ebile re ba jetsa gore ga di na thuso go yena e le yona nthoo a utlwange ka o ntse a e phelela o ntse ee a utlwange ka ke yona ntho a sa e phelela ga a sa godisitse bana bana se ba phela maga bona fela o fumane gore ditaba tseno kago fela ka nnete ga ba mamelwe ga ba mamelwe
1: mme feleleng a computise mona ka tolaka umbonkgono le bontate mogolo ga ngata go feta ganyane ga o motšhaketse o ile ga gaemane o tlo fumana go na le dibotlolo tse ngata bo makolokoti a mangata ka tlhonka mona bonkgono le ba tseba le bona ke ba botsa metlhena a bana makala ke rena ga o latlha mabekeri ano a bona le makolokoti ano a mangata le teng o ntse ba tlhekefetsa kapo wa ba thusa wa ba tlhekela jwale
0: gape be ntse re utlwa gona mabekere wa etsang ka ona le dibotlolo tse ntse ngata gobane ga ke be a dibeya fela a sena mabaka
1: ke go tla nna ke reka parafini ka tsone di le lesome dikolokile di le mane
0: Oya se tsa o engwa ha sa e bone a engwa e fumane.
1: Be le show me feleng.
0: Ka nnete ba putha nthongwe le nngwe, ba putha nthongwe le nngwe a bona nge le botlokwa e tla motswela molemo. Mme ha itiletse ka ha hai ka nnete itiletse ha hai. Ha ke se ga ukwe ka ka ke re tlame o re ba etse tseto. Ana le mabaka o rena o ba neng ba di beile ntho tseno. Mme ha o so ka mmotsa o hlo tla hlalosa ona. O ba neng jwale ha i ha o re ka ka ile ngwe fela a dileng a ta ha ka le ka. O na le mabaka a tla o hlalosetsa ona.
1: Ke re a ila ga ke transfikeng kwana ka be se ke lebetse botlolo ka be se ke thona ka enengwe ke reka ka yona. Jwale engwe ha o ila hlekeng. Ai a go tlwe. Ke ne ke bona ka motho e montjena ke bona sa bo kere ditsedi e di botlo tse ngata ke re ke a fihla ke re nne botlo tse ngata ka re ka le di botlo sheba
0: ba be
1: ba le ba wa butisa ka nne to koloko ti ya tlhapile etsa nka tlhule koloko re ba pala o ba pala mantrani o ha
0: wa bana le baba ka ka ona ntlela hae ba se re jwa le motho mo ka gana go ngo se re she wa bona kelello ntse thitse hantle kelello ba ba se a me le ba o mo ba motho ntse thitse hantle ntho tsene ka ofela tsa dibukeletsa mono yena wa tsi bana o tlo tsebedisa jwang ha o sa ho etsa la ba
1: u ka sa le na ke tshela skimboto sa ka ske sa la hle se di ripoto tsebe tsela skimboto sa na se ka le kolo koti la tla a tshile bona batho ba ba hlokomela ka nnete ke nana ga lokela ho fuwa thupelo a ke tsebene a mofuta mabane ha ona mohla ke tlo utlwisisa le kolokoti la tlhapile la bifile la eng gore na ka tlhong a dule a etsang le mono ma le thona kuo thona kuo ba le la tlhu ena a bona le ntho e ntlenyana
0: ke tshile re re hloka katamelo e hlakileng ha re ya re ba lebile one le ha e ba re di tlosa kapo re bona le ntho tse sa hlokagaleng inte tsa lo rena re di bea jwa ditaba tseno ha re ya re ba
1: dibile
0: e kana go go tsomo ke tsa go ntse na ha dina thuso ba ka bohlaswa eng eng eng bona le mabaka empa ha mo khokomelisa go empa yo le ba fini we reka ka selisi na tse ding ka dihloka e re go taba puisano le yona e bohlokwa ha go lo ha ke bua le bona tle se ke ba ikutlwa ka ba le ihle ditho tse bona ba na hana go di bohlokwa ba ntongwe le ngwe ba yetsang serenye fola ke nyenye fa nna kwa
1: a kwa re ke reng ke ngono ke yena mo mamedi khotso
2: nela o tsa ga di re tseng ba ba le ke go tsena go na nna mo na mo khotsi
1: ngono a nike ka mogetshwane nhle
2: ka tlo go na mo ke la ka go bale nna le se ba bole ba se di mo ke na tsuwa mo ke na a go sokola mo ba se di ba se di ya di mo ke na nna ba se nya na o mo na mo mo na na ba se ya ka la ni tsi mo nya di mo tsi mo
0: na le mabaka yona
1: a mo pote potile ka ofela ha o empa hela re jalo e re re tla tswela pele ga thola ka e re tla tla re ba bulela ha morao go utlwa gore na letsatsi lena le yela le keteka ka tsela ya mofuta ofe e bang ha wa ka wa ithlalosa go kwa gona e la ke le lala hopolwa ka tsela ya mofuta ofe letsatsi le
0: ke le ga le keteka hantle ha holo ka nnete ona strikeng sa le ri de mona mane pitseng.
1: Okay.
0: Me ho no me le bo bonkhono le bontate moholo ba ka ba feta magolo a magago.
1: Hey!
0: Me ka hare ho ba itse ba bohlokwane re na le ofisi ya DA le ribe. Re na le mokamedi wa health so sotho re na le ofisi ya social development. Bone sa sa pitseng le sona se ne se le teng le dikolo tse potapotile mono ka ofela. E ne e tlile le mokete o bohlokwa haholo wo. Ke neng re re e molemong a itshebena a mateng. O etsa karolo ya mofuta ofe mme bonkgono le bontate moholo ba ile ba etsa tshwantshiso e ileng ya otla pelo haholo eo kileng kaka utlwa ke rata bogele ke bone ba bona go ile a re ha ofisi ya sa e bua ile ya hlokomedisa bonkgono gore ditaba tsentse tlhaileng terameng.

0: gantsi so mono ga di bona re le sponsor sa pitseng me ke ga ba tshepise ba tshepisa bonkhono le bontate mmolo tshebeletso tsa bona di matlasetse ka tse ikgethileng ditaba tseno ga di sa etsala tse re ga nkgono a lo tla le ya tlhekefetso ebe jalo o buela mantswe ya noeneng ba bua mono mono tshwantshisong ya bona mme ne lekala la ntshetso ya pele ya ntshetso pele ya setšhaba le lona le la fana ka thuto ye botlhokwa gagolo le gona bonkgono ga ba ka iphumana ba tlhekefetswa na le bona karolo ya bona e le lekala la ntshetso ya pele ya setšhaba na ke fenye ba e bapalang tshireletsong ya ditokelo tsa batho ba godileng
1: Mpule, ke na le thasello ya le ha ile mona se le sa mema se ya le moya sa Lesotho ka lenaneo lena hore na bonkgono ba ne ba etsa tshwantshitso ya mofuta o ke bonkgono ba ikopantseng ba kopanang ka eneng jwang kapa ba ne ba bokantswe ke lona le help Lesotho ka nako eo hore mohlomong batle ba etsa ditaba tsa mofuta o jwalo kapa ba na le mekgatlo ya bona mo ba buang ditaba tsa bona ba be se ba re ha re etse ntaba e
0: kana ha to sotu ga le ka kile ka tlhalosa gana le lenane le le reng ihle le shebane le bonkgono le bontate mogolo mme se ba ke ntsa pitseng re se rena le motse fitan le shume re ntse re sebetsa le bona jwale ke bonkgono ba ne sa le ge ba pela gale kwa ba ntse ba itshitleile ka gona ge le ha to sotu ri le ga ba thusa go ba the di club di network e mitsimane le bonkgono le bontate mogolo la ha ba re se re sa tle le ha to sotu bona ba nne ba tswele pele go kopana ba ntse ba tshietsana ba bua ka diqholotso gwane le gwane ntse re ya re ba tšhakela re lo ba bona ba ntse ba ra tswale bonkgono bano ke bona bano ba ntse ba na le nako ya bona ya go kopana kgwedi le kgwedi go na le mo ba kopanang teng ba tse ba lebang jale ba dula mono ba shekisana ditaba tsa bona mme ba ile ba tla ka tshwantshitso eno e neng e fatlholola matlho gagolo e ileng ya bontsha gona bofani ba ditshebeletso bana ba bona tšhelete tsena tsentseng ke re badije ba ne ba tlaisitse ke nagana ntho nngwe le nngwe re kareng e tlholotsa bonkgono e le ba drama e sesimo sa maikutlo gagolo ga re e shebile
1: a mefeleng tsia tsia gatisweng tsia ga ke re ga wa mema
0: boemedi ba lona ne bo le teng wa tsaya le nine e le teng mme ebile ke bone e ka ditaba tse jalo badi ba di agela magangang mona
1: Ah, chiche, he hampa he ha kha, fela he a nota ke kwatetse ka hare.
0: Ha ke sa tla yetsa phoso eno ho hang hang hang. Ha ke sa tla yetsa na go yo sa re ba le ditaba tsena tse a mana tswa ho di leng ka nnete re totula go hopola ho.
1: Ke tla tonka ka go. Ke tla tla bonkhono ana ditaba tsa bona tse mo le mong wa bona. Ba no le bona o tse bana le tsela tsa bona tse ba sebetsang ka tsona bana le tse ba di shebileng. Le gona mona re shebile 1.37.
0: Ha re sa tla e pita phoseno oha
1: ere re tle re fete he ha o tshwana ka metso tsa rona e dula hantle fela ho ile shoma ile metso meraro re a re libide hantle man hore nya rona ya bo supa ho pole o ba ne metso tsenyana shoma ile metso e hlano pele ho hora ya bo supa re tla tloa jwale ka pore lenane o lena la tsemeja le tla be re be ya khutlo ho lona re re ya ka nete re entse ho lekane e be re fetela ka mane ka lenane o la tshomo ho sa le jwalo re kitle ko hopotse he e bang o qeta ho buela sena se ya le moya ho rona tsoba metsi se ya le moya sa Lesotho lenane o ke la tsemeja ga tsama jwalo ha mona ati le ena me felle le thola ile mo kamedi lefaphelane la ditaba tsa bophelo bo botle ba kelello mogatlongwane wa help Lesotho mme o sa re file ka bogutshwanyane gore na ile mogatlo ba sebetsana le ditaba tsa mofuta ofe mme o fitlhela hantwale ba se ba gathile tema ho le hokae ha re hetla morao ba re ya ibona tema ya rona mme tle ke monnate ha o le jwalo o tswelela mme ka jeno re ntse re tshotla fela ditaba tsane tseneng di etsa hala mo lefatshe ka kakaretso le neng le hopola jwalo kapo hona ho tshwaya letsatsi la leshome le metso e mehlano Phuptjane mo ka nnete re neng re tlhekefetso kgahlanong le bonkgono le bontate moholo must stop hashtag must stop ke yona taba yeo re buang ka yona jwale hore na ho ne ho tlile ho etsahalang ditaba di eme ka tsela ya mofuta ofe mme o tlile ditaba tse re seng re di buile ko fa monyetla le wena hore ha bang o na le potso o na le tlatsetso o na le tholetso ho duma ditaba tsena kaofela ka nna ga etsa le sa letsholo se ka nna sa tshekwa ka metsotswana e seme kae fela nkgono ntate moholo molemong wa gago gobane mme felelengwe sa bontshitse gore le ya hlompheha le batho ba bohlokwa jwale a ka nna le gauhau hela ga le ka la mobotsa ditaba tse le amang a ke go sebetsana le tsona mola le mola mme fele

0: kutlwa bona le bona go monate ga re ya uka e le go la re tsa diqeto ga be re tsebile gore na bona ba ka gata ga dintho di tsala ba
1: mm ka nnete bona
0: e ne e botlhokwa ke gore taba ena letsatsi lena ga sore taba ena ya tlhekefetso go ba godileng re tla e nena ka letsatsi leno fela ke boikarabelelo ba motho e mong le mong gotlhe mateng a mogolo a motšha a monyane go bona gore ba re nena tlhekefetso go batho godileng mme taba ena na ke bone gore e ka re thusa golo ga re ka utlwisisa gona ga re bua ka ditokelo tsa batho re bua kang motho e mong le mong o na le ditokelo le bona e le batho ba godileng ka tsela e tshwanang ba na le ditokelo mme ga re tlhomphana go tlhompha tlhekefetso ga re tlhekefetso ke e tsala mane mo re seng re sa tlhomphe ditokelo tsa e mong ga e kala e se bajalo e se ba tlhekefetso e ka ba go ngwana e ka ba go motho wa mogolo e ka ba go mang mme re re go batho ba ntseng ba tla ba gola gobane o tla fumana gore ke bona gangata bao tlhekefetso e tlang ka bona go batho ba godileng ke tle re elelelwe gore go gola ke taba ya motho e mong le mong motho e mong le mong wa gola mme ga o na le motho a tsebang gore na o tlo gola go felela kae jale ga re ntse re di etsa ditaba tsena ke tle re gopola gore ka le leng e tlabe le wena na seo se etsa motho a godileng ka jeno o tla rata gore le wena nakong e o seng godile be o etsiwa jalo ke tle re shebe taba eno mme ga e ba eoke ko a rata o etsiwa jalo taba eno e sentse e bontsha go tlhekefetso e etsagala empa ga e ka re tho yotlhe o etsang go motho a godileng ware le nna ena nka rata go etsiwa ga ke se ke godi e tla be bontsha go sontse o tlhokomela batho ba godileng gobane le wena o na le kutlwisiso ya gore o tlo gola ka le leng mme o ka rata ga o ka tlhomphiwa wa baballwa jalo ka ga le wena o sontse o baballa ga re ba baballeng ga re ba rateng ga re ba tlhonepheng ka godimo tsotlhe ga re ba tlhonepheng ga re ba tlhokomeleng ke tle re bone gore le mahlonolo a re atela le mahlonolo a re atela gobane ga o tlhompha moriri o moputsa le ya godimo wa o bona mme ya o tlhonolofatse gobane ba se ba tlhoka tshietso ya rona le go feta gane ga motho a na ntse a le mafolofolo a iketsetsa ntho e nngwe le nngwe a ikemetse bophelong ba gae gana jena ba re tlhoka le go feta nako ntse e fetileng ga re ba rateng re ba tlhokomeleng
1: danke wena lerato la katlhe ke a leboga ka lebaka la nako ditaba tsena di maatla di monate gagolo e ka re le gapu danke lerato laka
0: ke a leboga
1: tlhompha mmaoleng tatao matsatsi a gago a tle a eketswe ke yo taba mme a re etsa tsenatlhe ga o sa leta o re lebang re lokela gore re tla re tsepame jwalo ga monate godumatshomo mmagauelang kopele a re fe jwalo tshomo

Ke a le dumedisa lona bana lenaneong la tshomo letsatsi lena, mme a le dumedisang ka thabo e kgolo he bagotsi ba ka ke gagadi magauelong kopele. Tshomo ya rona ya letsatsi lena he bagotsi ba ka e bitswa fela gore ke tshomo ya sewela, ba re e ne re he bagotsi ba ka e le ngwanana wa Morena, lebitso la gae e le sewela. A le motle gagolo he bagotsi ba ka, jole go thwe ka letsatsi le leng itse ga ba ntse ba bapala le bagotsi ba gae ya baki mona moo he ba ntseng ba fasa majwana, ba phunya masoba, ba etsa dinthonyana tse kang dithethana. Ya ba ntse ba di fasa bagotsi ba ka, ba di fasa ba fasa majwana ana, ba phunya masoba, jole ba etsa ntho e ntle ya ba ba se ba ditena he di ba tshwanela ba le batle. Ya ba ke mona he mona mo ba tsamayang banana bana ba tlohang papadi mono ba yang gotla, ha ba fihla mono gotla ya ba ke mona ba reng bontate ha le re sheba le bona e le ofe ya tshwanelwang haholo. Ya ba ke mona mo he bontate bano ba gotla ba re ke sewela ke ena a tshwanelwang haholo ke majwana ana. Ya ba ke mona moo ba mo fang kgomo bagotsi ba ka, ya ba ntate wa sewela wa thaba yo e neng e le Morena. Jwale itse ga ba qeta go tloa mono, ya ba banana bana ba bang ba re ko baneneng ba tseba gore ntate wa gago ke Morena, ke ka gona ba reng ko ena a tshwanelwang go feta. Ha re emotseng o mong mo ntate wa gago e seng Morena, re tle re bone gore na ba tla reng. E be ka nnete he ba tloa he ba ya motseng o mong, ha ba fitlha motseng o mong he bagotsi ba ka ba fumana bo ntate ba dutse gotla. Ya ba ba fitlha ba ba botsa ba re bo ntate ha le sheba ke mang ya tshwanelwang ke majwana o feta ha re le tje. Ya ba bo ntate bano ba re ke sewela ya tshwanelwang haholo. Ya ba ba mo fa kgomo, banana ba tsamaya ba re bo ntate bana ba mona ba tlameya ba tseba ntate wa gago, gobaneng ba se ba re ko wena a tshwanelwang. Ya ba bagotsi ba ka ba re ga re ye motseng o mong, ba tsamaya bagotsi ba ka ba ba motseng o mong. Ga ba fitlha motseng ono ba fumana bo ntate gotla, ba re bo ntate ga le sheba le bona e ka ke mang a tshwanelwang gagolo ke majwana. Ya ba ke mona moo he bo ntate ba re ke sewela a tshwanelwang haholo. Ba mo fa kgomo bo ntate bano, ge le ba pota metse e mengata bagotsi ba ka, ya ba ntse ntsa fuwa kgomo fela, ntse ba ganna dikgomo tsena ba tsamaya ka tsona kao fela metse eo ba ileng ba e pota. Ya ba ntse le sewelo go ntse go thwe ke ena a tshwanelwang haholo he bagotsi ba ka. Ya ba banana bana ba ukwa botlhoko, ba ukwa ba se ba le mona ba re he sewela ena a ka fumana kgomo tse ngata ga ka lekale a le mong, ebe ga o sana le gaele a le mong fela wa gona a tshwasitseng kgomo ke tsa gae kao fela, ga bo e sentse e le Moreneng dikgomo sentse di dingata ga ka lekale. Kannete ena ena ga ke ba ga e dumela, ba ga re utlwisisena o etsagalang. Ya ba bantse ba mo rera ka lekunutu ba buisana ba re ga re tsamayeng go nwa metsi mane sedibeng re tle re mo diele ka teng. Ba re ka gobane ke ngwana Morena re tle re ranwe qetelelong, gona re tla nwa pele e be gere ka gobane ke ngwana Morena re tla nwa pele e le gore ga e ba chefo e teng go tlomposhwe yeo e seng ngwana Morena, yena a tla tseba go sala e be ga a sa nwa ga se re bona gore chefo e teng ga eno e mong a ka šwa. Bagotsi ba ka ya ba ba tsamage ba ya mane sedibeng, jale sediba sena bagotsi ba ka go thwe ga ba ne ba e nwela ka go sona ga ba ne ba nwa mono sedibeng bana ba lokela gore e be ba bangwe ba tshwara e mong ka manto e be wa inama wa nwa. Jwale ga bana ba ka motloela o na wela, jwale ya ba he ga ba fitlha mane sedibeng sa ba jwetsa sewela ba re sewela ka ba wena o ngwana Morena re kopa gore wena o tlo nwe qetelelong go nwe rona pele e le gore re tle re bone rona ga o na chefu, gobane ga e ba wa pele ga a nwele e be a ka šwa re tla tseba gore go na le chefu mona. Ya ba sewela ka nnete o a dumela he bagotsi ba ka. Ya ba ke mona moo he ba nwang kao fela ba nwang jwale ntse ba tshwarana e mong ga e nwa o tshwarwa manto gore a tla se ka ba wela ga qetile e be ba mo hula jwalo jwalo. Itse ga o fitlha sewela, sewela le ena a inama jwalo ka botlhe ba mo tshwara maoto, itse le pele a qeta go nwa fela ba mo tloela wela ka metsing ya bagotsi ba ka.
ya ga ha sa wetse ka metsing ya ba ba tsa ma ba ba le ya ba ganna di khomo ha ba fihla ya ba ba fihla ba re di khomo tseno ke tsa bona ba ikaba ka tswana ka ofela ba re ke khomo tsa bona ya ba ba re khomo ile nngwe ke ya sewela yena yeo ile nya ga ha a le mona motsengwa ha bo ho ile mo hathwe ke yena a tshwanelwang ha ho ba khomo ya sewela ke yena fela ya mona motsengwa na tsena tseding ka ofela metsing e meng ke tsa gona e mongana ga ena ke ya ka ena ke ya ka ba bang ba ikabile ka tsona e mongana letse hlano ba bang bana letse kae o latela gona ba ile metsing e me kae ba ikabile sewela ena ho thona le lengwe fela ba ya ha ikene le lengwe fela ntate wa ha ya makala jwale e be ho laetsa halang jwale e ba go ba botsa gona jwale sewela o kae makgotsi ba ka ya ba ba sewela o ile ha bo moholo bona kwa tile hobane jwale metsinyeno ka ofela ha ona motho a ile ngare wa tshwanelwa ya ba ka nnete ntate wa hae gore a ha ona taba he ke gola he o tlatla nne fela go ama ketse gona ebe go laetsa hala jwang le batho ba motse ba makala le bona bontate bana ba ne ba le gotla hao sewela ha ne a tshwanetswe ha ka lekale go baneng ha fihla metsi e meng ha ona le ha ile motse ngwe le mong fela mo utseng wa tshanelwa ha se mo fela ya ba ka nete ke taba tse makatsang tseno tseo ba di buileng ha ba fihla hae jwale mane se dibeng sewela itse ha ba qeta go modiela athe ka lehlonono o tla phamisa hloe ga phamisa hloe be gona le maitshwareletsang le bopongwe le ka go gwa fela jwale a sitwa go le selomo ya ba o dutse mono he ba gotse ba ka nna ke le sonwa hatsetse ya le metsi fela a dutse jwela sa tsebe gona o ya kae itse hantse a thotse jwela o go gore hona le motho hantsa ga thapatsi mona a the hona le ntate mong a lo ga thapatsi hona se ba keng seno ba bontsa ga thapatsi o ga thapatsi o ga thapatsi ya ba ke mona mo heswela ho letsa he motho a ntsa ga thapatsi ke kopa thuso hle ke kopa thuso motho a ntsa ga thapatsi ya ba ntate eno a ntseng a ga thapatsi ya ba kgotsi ba ka wa thola-thola wa mamela ga utlwa gona ebe motho eno a hweletsa kae ha thotse-thotse be ke mona mo sewela a boetseng a hweletsa motho ya ntseng a ga thapatsi ke kopa thuso ka sedibeng ya ba o ntse a hweletsa jwalo fitlhela ntate eno a utlwa gore ka nete tlhile go na le motho a ntse a hweletsa ka mona ka sedibeng a ba latlha selepe a matha a mathela sedibeng mane ha a fitlha a fumana gore ke sewela ke eno a makala hela go etsagalang batswalle ba gago ga ba fitlhe ga e kwana ba itse o ile ga eno mogolo ga e ka o ka mo go etsagalang ka wena ya ba sewela ka nnete wa mo qoqela gore ba ndietse ka sedibeng ka mona ba ntlohela bana ba itse re enwe ke nwe qetellong a mohlalosetsa tsohle ya ba ke mona mo he ntate enwa mathanga fitla gare ema jwalo ke tlo o thusa o no tshwara jwalo se ka ba wa boela wa wela ka metsi a ba fitla a rema thupa e telele ka selepe sena sa hehe ba gotsi ba ka ba fitla e lepeletsa a ga e tshware a ba fitla e tshwara heswela ba watswa a o tile se le sono ba njwale e ka gane le se le matsatsinyana jwale sa le a le mono a lapile a hatsetse a o tile ha holo fela ba khotsi ba ka ya ba ke mona mo he a monkang ha qeta ya ba o bolella mogena hore mwana hai ya ba fitla mo be ha hai he ba khotsi ba ka qeta ba ya ho mogena a fitla mo kwetsa ho na ho etsa etseng fumane ngwana hae kae ka sedibeng a hlalosa tsohle mogena ba etla ha fihla ya ba mogadi wa hae sewela o mo hlalosetsa tsohle tse etsa etseng le metswalle ya hae ho rona e mo dietse jwang ka mane ka sedibeng bona o tsebe bana hana ga o sewela o shwile mane mate ya ba ke mona mo he mogena a buang le ntateno a re ke kopa hore wena le molekano wa hao ke a le kopa gore le mpe le boloke ngwanenwa wa ka mona ke tla le thusa ka dijo ke tla ntse ke tlisa dijo mona gore le nne le mofepe o fitlhela a nona a dule le bana bana ba lona mona fela a seka ba na le motlhatlha a tswela ka ntle ya ba ka nnete monenwa wa dumela o mo boloka mono ha hae ba mo boloka a dula mono ya ba
mogena o ntse dula a tlisa dijo metlhene a tlisa dijo a mo fepa a bona go a ja o fitlhela sewela a nona ba motle ga le mosowa le mosetlhana a le motle jale ka ga o ne a ntse a le motle a boela a gotlela botleng ba gae gape ya ba ngwana motlege bagotsi baka ga ba mogwetsananyana a motlege bagotsi baka ya ba ka 'tsatsi le leng morena o etsa pitso a jwetsa setšhaba kao fela go ka 'tsatsi le itseng kao fela go se ka bana le motho a tla sala ena ke pitso ya gola koko e mong le e mong a be teng go se ka bana le motho a ntse a re ne ke le sio ne ke ile kae le tle pitsong kao fela ke taba ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa gona go bagotsi ba kaya ba ka nnete 'tsatsi neng le kgethuweng batho ba tla pitsong jale pele go letsatsi leno la pitso morena o latlha a bosiumane ha ntate ane a neng a bolokile ngwana gae a ba fitlha a monka a mo beya mona ba sa mo bone a le lapeng a fitlha a mo beya lapeng mona a mo fa diphatlho tse ntle a mo fa dijo a mo etsa gantle a le motla itlhatswitse itse batho ba ba santsane ba le mono a ba re sewela a tswe a ba re tlo ngwananaka a ba e tswa itse ga a tswa a ba le motle batho ba makala helang gantle-ntle go etsa yalang ke mannyeo a ba ba jetsa re a ba botsa re ngwane o le a motse bana a ko amang ke mogadi wa mannyeo ga le mosheba ya ba kannete ba bolela go ke mogadi wa gago yane o thweng ga e sale a ya gaabo mogolo ya ba morena kannete o bitsa ntate a ne a ileng a mo fumana a ba ra tlhalosa ditaba a tlhalosa tsotlhe tse e tsaetseng gorena o mo fumane jwang ya ba sewela le ena o tlhalosetsa setšhaba gona go laetsagalang go etsagalang a ba a bolela gore dikgomo tseno ke tsa gae kao fela tseno tseno tse ba dinkileng tseo ba di gapileng a ba ke mona moo he go thweng banana bano ba le bona bana ba le teng pitso mono kao fela go ne tse motho e mongwe le mongwe le ngwana le motho a mogolo a tle pitsong ya ba gotho ba late kgomo tseno ba batla le tsona ba fitlha ba di beya mona ya ba ke mona moo morena a laelang gore banana bano kao fela ga bona ba bolawe ya ba bagotsi ba ka banana bano ba ya bolawa kao fela ya ba sewela o phetse ya ba o nka dikgomo tsa gae tse wa iphumanetseng tsona ka go tshwanelwa mane moo a neng a ntse a ya teng metseng e meng ya ba ke tshomo ka mathe.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ke a udumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Mmuso wa Lesotho o tiisitse boitlamo ba ona ba ho matlafatsa tshireletso ya baphaphathehi le taolo ya ditaba tsa bojaki tikolohong ya Afrika. Komishinara ya baphaphathehi le bojaki Mofumahadi Ntate Mosebi o emetse Lesotho sebokeng sa ditsebi sa dinaha tseo e leng ditho tsa mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Africa AU se neng se tshwaretswe Gaborone, Botswana. Seboka sena se tlhophisitswe ka kopanelo ke AU, mokgatlo wa matšhaba a kopaneng a sebetsanang le baphaphathehi UNHCR le mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO. Se kopantse ditsebi tse tswang dinaheng tseo e leng ditho tsa AU ho buisana ka mathata a ntseng a hlaha a amanang le tshireletso ya baphaphathehi a bakwang ke phetoho ya boemo ba lehodimo, dikoduwa, maemo a tshohanyetso a bophelo bo botle le dikamano ya sona ya ditaba tsa bohle botho le kgotso. Ho ba le seabo ha Lesotho ho bontsha boitlamo ba mmuso ba ho kenya letsoho dipuisanong tsa tikoloho mabapi le tshireletso ya baphaphathehi, taolo ya bojaki le ho fihlella tharollo ya moshwelella. Mmuso wa Lesotho o matlafaditse dikamano tsa ona tsa boemedi le naha ya Liechtenstein ka mora hore moemedi wa Lesotho naheng ya Switzerland Mohlomphehi Tshiwo Kgatibe a hlahise mangolo a hae a boromuwa ho kgosana ya naha ya Liechtenstein. Monghadi Kgatibe o re ketsahalo ena ke mohato wa bohlokwa o tla matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le Liechtenstein. O re Lesotho le na le monyetla o motle wa ho atolosa tshebedisano mafapheng a kgwebo le matsete, ntshetsopele ya moshwelella, thuto, boqapi le tshebedisano le ho ntshetsa pele dithahasello tsa naha ka dikamano tse tla tswela dinaha ka bobedi molemo. A re mmuso wa Lesotho o lebeletse ho sebetsa le mmuso wa naha ya Liechtenstein ho tswela pele ho matlafatsa dikamano tse ntle tse seng ntse di le teng dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi molemong wa baahi ba tsona. Lekala la dihlodi lwen le ntse le tswela pele ka mosebetsi wa ho tjheka mekoti ya mehlodi ya metsi e reretsweng ho eketsa phepelo ya metsi ho khamphani ya phepelo ya metsi le dikgwerekgwere Waskom e le ho ntlafatsa phepelo ya metsi a hlwekileng seterekeng sa Mohale Soko. Ha bua ka moraro ona motlatsi wa mongodi e moholo wa lekala la dihlodi lwen Amonghadi Lesema Lekgwana o hlalotse hore setereke sa Mohale Soko se ntse se tobane le phephetso ya kgello ya metsi ka mohlodi wa sona o moholo wa metsi e leng noka ya Makgaleng o angwa haholo ke komello le dikgohola. Monghadi Lekgwana o re mekoti ena ya metsi ha se tharollo ya nako e telele ya phephetso ena, empa ke mohato wa nakwana o reretsweng ho tlatseletsa phepelo ya metsi ya Waskom e le ho netefatsa hore baahi ba Mohale Soko le ditsi tsa bohlokwa tse itshetlehileng ka phepelo ya metsi ba tswela pele ho fumana ditshebeletso tsena. Ha phethela Monghadi Lekgwana o boletse hore lekala le ntse le hatela pele ka morero wa moshwelella wa ho aha meaho ya phepelo ya metsi nokeng ya Makgaleng.

0: metsotsong e le mashome a mabedi a motso o le mong papadi e ntse e tswela pele ke ena monna ya kenang ke tlhokomela gore monna enwa Ismail Saibari e ka nna ba utlwile botlhoko pepa
1: aboso go fela le jalo due to injury ke ka ona re bona motlhangane nno atle a tswa ka lebaleng mme legatolola gae go boetsa pepe go bakeng ya foroso engwe e le motlhanganane e rahimi ke ena tlase a kene legatong la gae ka moge re bonete ba ka teng ngwana mme o la tla a hulehule ya hampe tjena ha motho ntse o tlile o sheba ke motlhangananeng a napegeresi ya leshome le motsho mong e leng ena Saibari ke ena tlileng a tswileng mme legatolola gae re bona jalo go kena jalo rahimi
0: re tla bona rona ba tla se bitsa jwa le se masro ikana ka bolo wa fitisa ha o fili ena o bona manna ba ka mane el khanus ki ana fu de masro ikana ka e romela ka per ka mane a khutla ka bolo ka mane ke mhlanga nana di forgiveness ki ana o tsaka bolo le ala jelo te bolo e tsera pele Canada ba tlotse ba re ba bala ki ana ba ka bolo ka ntaka mane le ri ki ana o khutla jelo ka bolo arbode orna bay sivita bay tita bay sa kamrao kamrao kamane re bora mhlangana tajon buchemen kiane unka bolo agata khutira ho sitiba tibane mhlangana leri richi leri kiane o kwa la bolo ha o filiana o bona kamane luk luku kiano e rumela kapeli ya matelo bolo banna bana ba ba moroko ba akili ba sirileta me o tle e be go futso tsogwa phoso o so tsogwa phoso khatlana le monna yane David Jonathan tlile o so tsogwa phoso empa la ha le jalo hote bolo tla tsola pele tla tsola pele wa sutitsa monna na David Jonathan wa sutitsa empa hote e be go futso ya go nyaya qoqotho ka mo ditaba tsena he ditsamayang ka teng mamedio ka ntse le noto Morocco e le noto Canada karlo ke ya pele ya papadi mme ka kotloo ditaba tsa rona di supa jalo he gore le gona ka mona ge tla bona gona ge tsa jwang ha ditaba di le ka sebopeo sona sena he mo mamedio ka ka kwano kala ga koe ge ntse re sebetsa kapa ka kotlogo ka tshehetso ya Maloti Mountain Brewery ke bona he ba ntseng ba itsa gore gaso ena e otlologileng go tswa ka bona ka la gakwe e be e mmatla gagolo e be e tswileng matsogo e o roga setsang yona papadi ena ya tseleshome le metso e tsheletseng ke tsa pele tsa last 16 naga ya Africa Morocco e nkana jalo le naga ena ya Canada pepper
1: boso o fela le jalo ngwana mme obane ga o sheba ditlhopha tsena kapong kare-kare ga re sheba naga ena ya Morocco o so bona gore tshepo ya maAforika ke gona teo bane o tla gopola gore mogopeng wa lefatshe o fetileng ga e ba ditaba di tlile kapa ga ke sheba direkoto ka mo di leng ka teng o tla gopola gore Morocco ke nngwe ya dinaga tse e tlileng di gotlileng mane go se ka magaolagang ka moge ditaba di latlhatsa tsamayng ka teng mogopeng wa lefatshe o fetileng o le a qetelelang koe jalo ke naga yane ya Argentina mme kgetho lena gape-gape tshepo e boetse e ba go yona naga ena ya Morocco tasi la kajeno ga e bapala bule le naga ena ya Canada empa ge ga o sheba papadi ka kotlologo tla bona gore go fitlhela ga jale Morocco ga e soka e iphumana boso ntle le ga e ba ke ntse batlhidi ba batla ba kwetse papadi ya bona go latela leano la bona le bang ba le sebedisa kgetho lena gobane ga o sheba naga ya Canada ke yone e tlileng e ntse ya ka sekgatlha sena sa e sale kgatlhelo le yona naga ena ya Morocco go fitlhela ga jale ka moge motho o bonang ditaba ka teng e le gore e ka nna ya ba Morocco e batla fela gore bonyane nakong ena ya metsotso ena e masome a mabedi a metso e mmedi karolong ena ya pele ya papadi e be ba contain-e Canada go fitlhela ba bone gona Canada e batla gore e ba tlhasele jwang kapo e attack-e wa nako e tleng e attack-ang ka mora mono kona ke tla bona papadi ya bona wa bana gaseba bana be kang bo Hakim ga tseba gore bana be kang bo Hakim ke bana be tleng ba overlapang gagolo ka maatla empa go fitlhela ga jale boso o tla bona gore Hakim o batla tlhile a ntse a tlhile a pakile ga a soka tlhile a ya ka moge re tsebang ka teng o tla fitlha a feta jale a loetsa diagonale a etse kolotsona tsentse tse re mo tsebang ka tsona tsa di-real balls go fitlhela ga jale o tla tlhile a le reserved o tla tlhile a le mogao manne re tla ke re bone motlhomong ge ka moga gefitso ena ya metsi gona ga ba gutla ba tla gutla ka lano lefeng gape gape
0: kiane e tswela pele

paadi entele noto Canada ele noto Morocco Canada meto tsi mashimo mabedi a meto e tsilitsi mpapadi ntse itsola pe kyane kamane bolo elata kamro kamane buku ba rumella bo harre balbala kimtekanane tayon buchanen on kabolo o rumella kapel pel kamane impala jolo matsuga poso o tsuga poso kamane o ti poso poso banna hadie me robote atile na kadi soho banna kamane ki mshagrana bilal o tulena lem shaganane niku bolo itlapi yane hanti kamane Morocco bakala papadi Morocco balaka manaka kalaboya balibisa borro hana ha ina ya Canada balaka manaka kaborro balibisa leboya kamo tawatina di tsamayang kating Hakimi kiano kabolo romella kapere kamano na batla sia batla manna bo kapere pere kamane la holo jolo ha mufumane monna na sa tsakena kamane sufane hantle kamane Morocco tsana ba raha sufane ba raha tsbetwane a enka kamane Maxime Crepiu a marraitse kamane Rahimi Sofiane ona manneleita kyane bolo kamane ba khutla ka bolo kamane Canada Aliste Johnston kyano onka bolo isa ka rampa Morocco kyana ba itse ka bolo ba tla tso pakeng tsa banna hantle kamane remna kineilim empa o tsauga poso khatlanong le Morocco o tsauga poso khatlanong le Morocco o khamfela e ditaba tsana ha ditama ya hantle banna ba ba Morocco ke ba shebile ho bane ke na ha e tlo tsaga mohope wa lefatshe o hlahla mangona e na ha ina ya Morocco e tlo tsaga mohope wa lefatshe e ka 2030 le naha yane ya Spain le Portugal ke tsona dinaha tse tla di tshwara mohope wa lefatshe wa 2030 jolo ka nentse re supa he hore tsona di le dinaha tsena di le tharotse le tsona di kopanetse ho tshwarwa mohope wa lefatshe wa 2030 empa go tla botshwagwa dilemo tse di kgolo jwale mohope wa lefatshe o le teng ke ba ya gara hantle ka mara Canada ka naba o kotsi empa tsane tshwagwa poso o te poso Canada e di papadi tsena tsa 2030 tsa mohope wa lefatshe ke ne ke re go tla bo tshwauwa nalane ya dilemo tse di kgolo e sale mohope wa lefatshe o thehwa mme di papadi tse tlabe di bula yona nalane yeno ya dilemo tse di kgolo ke naga yane ya Paraguay le Uruguay le Argentina tshwauwa jwalo gobane e le tsona dinaga tse dileng tsa tlala go bapala mohope wa lefatshe nako nong o thagolwa gona ka mono ka Paraguay dinageng tseo tsa South America o ile a tla wa qala gona ka mono mme dipapadi tse bulang dipapadi tseo tsa mohope wa lefatshe o tshwayang dilemo tse di kgolo e sale mohope ona o bapalwa e tlabe le tsona he tse tlabe di tshwere dipapadi tse bulang mono ga dinaga tse fitlheng tokelo di fuweng tokelo ya go tshwara dipapadi tsena e le naga yane ya Morocco e leng yena ya Africa e le naga ya Spain le naga yane ya Portugal naha ya Morocco ke naha ya bobedi ya Africa go tshwara mohope wa lefatshe tlhatlhama naha yane ya Africa borwa e ileng ya tshwara mohope wa lefatshe le yona ya pele e tshwara mohope wa lefatshe continenteng ena kapa tlhwatlhweng ena ya Africa ka selemo sa ntsha dikiri tse pedi le leshome e leng 2010 no tshwaretswe naheng ena ya Africa borwa e leng ba haisane ke yana gante kamane boro ba e neletsa Mazrowi ka lephiong lane le letsheadi ka morago kamane o iba pala haufi le ena ke mannane Isa Diop Arebo kyane mana ka mana hal hai Redwane kyane huka kamarao kabolo kwala bolo manna yo ke mse kana nail kyane wa 57 pala jo ka mane ba ba qoteditse bana ba ba Morocco ba ba pala ka karolo nya ha bo bona kamarao ka mana manna yo nail el hanou kiena yang kambolo ya fitisa ndelo bana kuna hal hai kyane wa fitisa o ba tla kapele pele ka mane a tswa arbone orna o tla se bitse kana rahimi kyane ba pecha o tsuga poso o twi ni sentse le ka mtsutsing ni sile phame
lesela ka mane ka bo phirima le ne se le phahame e re di bona a ha ntle ke thuba petse hampe o bapetse rahimni o bapetse hampe rahimi ke yena ya bapetseng hampe ke yena ya molato e ntse le noto Canada e le noto Morocco metsotso e mashome a mararo le motso o le mong karolong ena ya pele ya papadi nete sebele ke shebile batshehetsi ba naga ena ya Canada e leng bona ba tshwereng dipapadi tsena ba tlile ka bongata bona bo haesale ke alagantle ka mane bolo thibathibena ka mane bonu oa e rake bo letelele o batla monnabo ka pelepe ka mane sofiane rahimi impatiane Canada banka bolo ba eneletsa sethibathibana ka mane Maxime crepu keana o phamisa tlhogo mna ore ga ke re bone ba nna loka keana banka naga ena ya Canada le yona ka kotologe mosothe motle e le naga e tshwereng dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe ho gang fela e tlile ga itheke morwalo ga e ba ile ya tloa mane group stage ya fetela go tsena tse mashome a mararo a metso e mmedi bolo keana ka morago ka mane e kwalelwa jale ke motlhekana de dias wa e fetisa o batla gantle ka mane a re bone o fumana jalo o fumana ka mane diop keane sethibathibane ba moneletsa yona ka mane Maxime Kiana dina fitisa bolo ene taka mane Alistair Johnston Kiana wa fitisa bolo o batla mane Luke Kiana batla ba itsa phoso ka mane mpa o thwe itsotse ka ntle e be bolo e kena nyagelwa ka lebaleng e le bolo ya Morocco Nose Masrowi Kiana wa khala bolo ya khala ka Morocco mane fumana ntaka mane Halhai Kiana wa fitisa le na batla Hakimi mpa Kiana batla ba itsa phoso ka mane Kadara e bankira bolo antle ka bana ke sikhe kyana o kena ka bolo kana ba bolo kuti ka mara Ahmed Alim kyana ko ropetsa bolo kana ba bolo kuti ka mara Masroi White sura ka hloho impara jo ka mara kyana a bia e pheta e ka rotla tsetsa ka ntle e fela e tsela ka ntle ka mane ka botshabela e tsela ka ntle ka mane ka botshabela ya gelo kena ka lebaleng ka mane Nico Shiko o koko sitse bolo o itlela jalo Johnston kiana wa ya khala Johnston otu a ke huku banna otu ke huku kamona ka leboya bo chabela i tle ke karabo ya bo chabela kamona ka mogeleng ka hona ka teng ke ka leboya bo chabela ke huku ya Canada ke huku ya bohlano ya Canada ena arete e se tswile e tshehla e fuanjola Bilal ka lsa go ndina la Morocco ke ba etlo sa hantle ka bana huku ka mane kana bo le kotse ka bana ba ile ka jolo ka hlompe ka bana imne Morocco ba itshola tsane mpa dire bo le kotse Canada tsane a silbana ka bana tsa go phoso o tphoso o tphoso Canada le dile jalo ka mana Ayub Buadi le dile jalo Ayub Buadi ka hona ha ena lo ka tabai ha ena lo ka ho hanfera se bitsa bang hante ke ba etlo sa kamane Morocco ba ne le tsaka le phile le tsadi hantle ka mara ro kamane ba ne le tsaka lo Nose Masrowi empa ke ane le na ba fixa bolo ba ne le tsaka mana Halhadi Halhadi kiane onka bolo o batla ha o file na ka mane Masrowi kiane ba ya khotra ba tong ha ya batla itse phoso ka mane mne Morocco kiane ba tsira ka bolo ka mane ke buchenen impa bo kenya lo tuka mane o kenya lo tuka mane no se Masrowi manna ya matantu pinsan sa Manchester United ena manna yona a khili nga ba palang ka rao rao ka mane ena manna yona ko tare impa he ikli mokotlisi o a mo sebedise ha holo mohlomong le ho hlasela ditlhaselong gobane o tla tseba gore papadi ya moraorao tse kapa bolo ya moraorao tse le yona e tswela pele ga o le ka morao o kgona gore o newetse di-cross ke ana gante ka bana ba ya gela ka mane Canada ka di-18ing ya gela jalo ke motlhekanana Alistair Johnston empa ke ane ba e gotlisa ba netsena Johnston ba thiba ka mane le a le jalo ntshele bolo ya Canada ke ane nko jalo kamola ke Nico ke ane batla go tswa pakeng tsa banna ke ane ba e fetisa bolo nko jalo ke Johnston empa Masrowi ba nkira bolo ba e fetisa gante ka mane ao ba ntsha gampe bolo tshwauwa phoso kgatlhano le Canada
o tsauga phoso kgatlhanong le Canada.

0: nahanyane ya manyesimane tlhopheng sane sa Manchester nnete a salatlile o tseba le gore a ye pele gobane o tlhaa jalo ka lepheo lela letsheadi ka moge a tlileng bapalang ka teng, mme o atlega ka maatla a magolo gore nako ena kao fela nako a ovalepang a ketelele tlile a fitlha reditse gagolo naga ena ya Morocco, mme bogolo ba dibolo tsa Morocco ba dietsa intercept, mme nakong ewe tlileng ba di interceptang hanghang ga ba tloa fela ba diagela kotsing mo e le gore ba ka ba kotsi gagolo kgatlhelo le naga ena ya Morocco fitela ga jwang.
1: Ba shebile na batlase ba sebete jwang kiane ka mane bolo e kollo jolo ka mane ke Mazraoui kiane o isa kamrao ka mane fumana banna ba ka mane hal hai kiane o ne tsa tibane ka mane o fumana hantle manna bo ke manna yane diop kiane o ta o khotli sa bolo o bona ka mane be duane kiane ka bolo remella ka pil ka mane pas tibane o ting Maxime Crepius to attend sa Canada. Tauga Paso or Timena Haikimi Bakashila na banna. I get rana huita itigwang garditaba ting bakashila na maleta pala uliaba kenadi paking I get save na manna Ashrat Haikimi mana ya bapalang tlhophesang sa PSG kamana kana hinyane ya France ke bompudi ka kotloho tlhopha seno sa PSG bompudi le kinyeno ya France empa o feta mono he ke bona ba hapile mohope wane ba Champions League UEFA Champions League ke bona bompudi naha tlhopha sane sa PSG kana hinyane ya France haini ihlola naha ya haini ihlola jola tlhopha sane sa Arsenal e bapala le kinyane ya manyesimane fuya karate tsehla ka mane Hakimi fuya karate tsehla ebile ke bokaptene ke karate ya bobedi e tswang ka tlhakong lena la France tshwakelo mamedi ka tlhakong lena la Morocco monna enwa Hakimi fuya karate e tsehla Morocco ifumana karate ya bobedi ka monna enwa Hakimi ya pele ile a fumana motlhankanane Bilal ke ena e ileng a fuwa karate e tshetlha ba kgeshelana ba supitsana wa bona gore banna bana ba tlhile ba ntse ba halalana bane o ne a tlhile a sutusutsitsana le monna yane Richie le rie o ne a supitsana le ena Pepper
0: boso ka nako nngwe motho wa iputsa ngwana ebe bato ya phala ba ba shebile ka tsela iwa gobane o bone ka moo re shebeletseng ka teng o tlatlo o bone go phoso e ntswe ke monna enwa Hakimi ka moo taba leng ka teng empa monna enwa Richi wa gutla o le montsha gore Hakimi o ntshuthumeditse mme o entse phoso mme ga e tsa jalo wa gutla motho ya phala o ntsha dikarate tse tshetlha ga a tlameya gore ebe o file Hakimi a le mong o fa le ena Richi karate e nno ka moo re shebileng ka teng tate e so iputa fela go na ebe motlhomong ge be bata ya phala ba sheba ditaba ka tsela
1: jwangtlile o ba file dikarate tse tshetlha ba le babedi o fumana karate e tshetlha manna enwa Richi le rie o fumana karate e tshetlha ke karate ya pele ka nageng ena ya Canada ga ka mona ka Morocco di se di le pedi mme ga se taba tse e tlhokagalang tsa dikarate gobane di na le tshutshumetso ya go qetelela jaaka tlhogong go sebapadi sa tlatlameya gore le go kenya loto ga gae e be go tlhokolosi gagolo e se re a fumana karate ya bobedi e tshetlha e isang kareteng e kgobedi jale ya ba diparo di a gaelela ka lebaleng Hakimi kianong ka boro o e neletsa gaufile na ke monna ba kamana ke dias kiana o a kgotlisa le ena o ne kamana halhai kiane o e neletsa setibatibane bonu kiano tla tswela ka ntle go di itini tsa bo re yang pele banna o ntsa qhoba bolo kiane o e neletsa ka morao nyana ka mane ke motlhankanane nail kiane o gotlela go setibathibane bonu o re yang pele tlhe banna ntse le noto dinaga ka bobedi e le noto Canada e le noto Morocco ge metsotsong e masome a mane le metso e mmedi karolone ya pele ya papadi e ntse e tswela pele Maxime Crepu setibathibane sa Morocco kiane o nka bolo o e netsa kwana nail kiane ba e fitisa o netsa Mazraoui o khutela o setibatibane sa gae ka mane bonu

0: kiyar wai fiti sa lena o wana hanta kama ne ne kiyar wana hakimi hakimi kiyar wana sabolo o bata dias dias dias kiyar o kabolo kuti sa kama roga mane para lalo baba kuti sa kama ne hakimi kiyar kuti sa kabolo o wana mana kama ne ne ne ki hal hai kiyar ne ore yampele bana har yampele hai no gatola mare mo tabena kiyar hanta kama ne ban kabolo au ya ba punya impara lo ba lani la kama ne hakimi kiyar on kabolo uisa kama rao Morocco. Mae kala kama masrobi kiano kabolo liena. Fita handle kama kama khapana kama ki Dias Rahim Dias o tsauga poso. O tsauga poso ile ka gete e tshehla ya tswa. Ya tswa ka re ti tshehla ba dia jalo Dias. Ya tswa ka re ti tshehla. O hli wa pala handle manena. Ibrahim Dias ba mapete hampe karate tsela itsile entele noto dinaha ka bobedi ele noto Canada ele noto Morocco mona ya fuyeng karate itsela ke monane David Jonathan kiena ya fuyeng karate itsela ka ho bapala monana Dias hampe kana ba etsa Morocco ba romela ka di tin ka mona ka nawo le ko tin pa ba etsura mna Canada ba etsura ka mo roka mana ke Luke kiane impala lo roka mana a etse ka ke Morocco kiane ko hantle ka mana ke mitekana Ayub buadi kya ba fitisa o batla mona ba ka mana ha ke impa kiane ba e khlela ka ntle ba e ntse ka ntle ka marka bo prima Sofiane Rahimi kiane ne ba monele tsa bolo o hamfela mona ya ile nga kena kena la hatun la mhlangana ne Ismail Saibari si di poso di ngata ya tswa ka rte tshehla e ntsha mo letsa phala ho hamfela ho hamfela a phumole ka dikagete a phumole ka dikagete o fana ka karate tshehla o e fagolo Azadin Azedin unahi kiena ya fuang karti e tshehla ke abraro itlo na ya kana ya Morocco karti ki karti abraro ya Morocco ina entere noto dinaha ka bobedi noto Morocco noto Canada ki karlo ya pele papadi e fihlanyi lula hantle metsotso ho yana e mashime amane le metse me hlano papa ding tse tsela pele pepa
1: boso o fela le jwa la house ba na ha Morocco metse tsong ina ya o ketela e sentse tle e ke ditse pele wa khofutsong wa bona ba le ka hore ba fitle ka mekolong ya na ha ya ne ya Canada ka mara la go e batlang tle e le iteletsana tsena go bane nete ya sala e sale ba ntse ba fella molengwe na o hare e ba tle ba sa fihli ka mane ka bo ba sa e tle ba sa kotetse ka moo motho o ba tsebang ka teng empa wa bona metsotsong ena ya go qetela ke ona ba tlileng ba lekang go kotetsa naga ena ya Canada
0: kane bolo go ekeditswe metsotso e tsheletseng kao fela yane ya gefutso ya go nya ya qoqotho tshwauwa phoso kgatlhanong le Canada e tlile papadi ena e borutu e batla e na le dikagete tse ngata tse e batla ena le dikagete tse ngata diphoso e hle dingata bona ba haisale ka mo ke hlokomelang ka teng ke ane bolo e tsola pele Morocco banka bolo wena le tsa stiwa tibane ka mane ke mtlekana na bonu ha ofile yena o bona jwalo ka mane hal hai ke ane o khutela stiwa tibane e bonu ai ke tlile e bile o tsete kantle go di etine tsa bo tsana masro ba mo neletsa bolo a la tlasa gatello empa a o ntsha bolo a la tlasa gatello le yena o ntse tsa kantle a la tlasa gatello hana o kopana empa he la ha o le jwalo gatla bona gatla ga ke dipitsi ha re di bona tsane kamane bolo Morocco ba sireletsa bolo ke mannane ne le kana ba tsauga poso khatlano le Canada o tsauga poso khatlano le Canada o te le ba fetse ngwana mong hampe Ahmed Ali

hantle o dumatlho gora ke a borobedi mme taba ka mo o dileng ka teng ya mme ba yamane mo balo ba ileng half time mameletse boikutlwetse gore na di se di bapetse jwang mogatlhelong ona wa pele wa papadipapadi ke ye dipakeng tsa canada le morocco a re ye mabaleng re lo bapaiwotla a le kamane ka le gakwe mphomsala a tshwarisane jalo ga monate le pepi wa le pimpa mme ere ko o bulele ngwana mme re ke re utlwa gore na e be o bona di bapala ka tsela ya mofuta ofe ga o sheba o bone ka e tla thoba ka gaka ke efe ga bakeng tsa canada le morocco e tlo thoba ka gaka ke efe

0: dintlha tse kae ho tse kae
1: ba le
0: Chow Chow 316429 plus 2665993 ya kamani kama ba le ri lo ba pala re re utla mo mamedi khotso
2: a del tsela a del tsela
0: dumela ntate
2: a to sa dikete ke wa zuru go bo
0: dumela ntate ga dikete ba ka khubedi wa satse dimbolo.
2: Yale ntlo na tse go tsadile le tse tsa mo moroko.
0: Tsa tsapana.
2: E be se mo mosamane.
0: Le batla di finda te ga ketlebo.
2: E be re bua ka bo mosamane.
0: O le batla o bua ka bo mosamane jalo jalo.
2: Bo bona.
0: Hona tsena ntate ga ba re bua ka dipapadi ntsatsa mohope ke wa lefatshe. Ha re bui ka Afrika mona fela lefatshe.
2: Ore eh bolo ena ke bo ha ke bua ha se ke thiwela and a little tell ha se ke thiwela ka ka botivo
0: eh
2: eh di papa di tsena ke di papa di tse u di ma ho
0: ho jwalo
2: ya ya le ha ku ke tsa bo be di ka ba ke tsa pele eh bo ho do ale fa du ko tla mkuana jwalo
0: mohope ona wa ho rena taba tsetsa mohope wa lefatshe di qala le monse
2: eh
0: ha sa ho plan data ka ditlebo ka 2010 ha uno tshwaretswe Africa borwa mo ha sa ho pula
2: etla mebe se kele be
0: eh ntate ha se kgetlo la ho qala mohope wa lefatshe o ba teng kwa bongata ke tla o botsetsa na ko a bokae
2: Hey,
0: who are you talking
2: about? I was talking about you.
0: Hey, and daddy.
2: You're going to be my mother. You're going to be my mother.
0: I'm
2: going to be my mother. I'm going to be my mother.
0: I'm going to be my mother.
2: Banna ebe haya mamela ya rabu ya tsebolo.
0: Ha tsebolo, o tshwana le wena. Tanki ntate wa ditletlebo. Ke ntate waka. Ha buile ke monate. E ka mane ka mokgotlo mo mamedi kgotso. Ntate.
3: Ke ntate tinga.
0: Ntate mang?
3: Ntate tinga.
0: Ntate ke o amohela ho kae?
3: Ka tsini.
0: Ke o amohela le gato la ka, o di bona jwang?
3: Ah, mogogo di bona ka ya feta mo.
0: O bona ka Morocco ya feta ka ntlhatse kae ho tse kae?
3: Ka ntlha ile nngwe ho ra ona tong.
0: Ka ntlha ile nngwe ho lehe o tsho re Canada e tlo tsa itheta lehe.
3: Ha o ya le ka.
0: Thank you ntate re tla bona.
2: Ntate yale ke super hore morogo e ka nna ha ba tsana metsi mane ka ka ba le
0: Haibo, o bila ile go moro kholo wena e ka nna tla tlabantla.
2: Ka nne di a modimo ke bona ga ka nna tla tlabantla ke se.
0: Ye, ke re tla bona ntate o bona ka ntlhie di tlatswa. Moro kho e tla thoba ka gaka.
2: Ke ke bona go ntwe e bile e ke ka e ka e ka nna e ka di ka nna tla tlabantla empa he. Ha re re re ba tlwele ba no me.
0: Eh ya ntate.
2: Ee, ha re ba tlwele ba no me.
0: Thank you wena ka tolaka. Tango.
2: Ha du.
0: Eh.
2: Ba le ha go mo kana makapa. Ba tsana le nna ke ke go kana le wena ka sealo moya e loge.
0: Bona ba le ha go, ba le ha go kana ha bon ntate pepper le msala. Ba le ha go.
2: Ah eh. Ba pa dira di tledi mo re ha go kana makapa.
0: Oh, ah, eh, bona ba kwana mesing kwana le hakwe mono, ba shebile dintho tsa bona mono ba ufa tsona di le jwalo.
2: Oh, bona ba bapala ba le mose.
0: Eh, bona ba bapala ba le mose kwana ntate, mose o mawatle. Hai, ntho tsa mehla ya bofelo ntate, ai, di kgolo ka nnete ke dumelana le wena. Ka kwano hle nka thaba kwa mfela.
2: O nkhwaele mono ke re bua taba tsa naga.
0: Ke re nka o khwaela ha monate wena o tshwanetse o tseba nomoro tsa ka o tla ntshwara.
2: Ae, e re re tlhoti zenda de le tela o tlo tsena gore na e taba o ke ntseng e seng.
0: Danki hle ntate ke tla thaba haholo ka tolaka.
1: Thank you, Dad.
0: O bile la re feri u chacha ka lieme.
1: Ah, ya bile.
0: Aske ba etsa Afrika jwalo. Aske ba etsa Afrika jwalo.
1: Ga di tsaba se ka ba etsa jwalo. Ke re tse tse tse tse mo di eme se ka Afrika. Ke la ho bona bona nna ya le bo.
0: Thank you ntate ka thabile hle. Ka nete o tsebetse se se ndi. Re Afrika hele. Ya wa rona o re Afrika hele.
1: Hotso. Ao, wena se ba se di go tse ta go la ditse ka o fela go sala bona mo.
0: Le le ona le bapala jwang hle ntate? Ha se ke ba itse Afrika tjena, ha se ke ba itse Afrika tjena le rona re batla mohope o tle Afrika.
1: Ka le di wa se ha se le karete, karete, karete. Ah.
0: Ah, karete.
1: Ba ba ise ba ba tlhalo ba mogoko. Ba tlhalo ba ba ba tla ba nanyetsa nna ntse ke bona.
0: Oh, ba tshwele ka e ka ba tla ba hlaka ka itlolle sa boneng.
1: Eh, ya o ke bona ba ba nwa nyetsa ntse ka ba gutla gutla ka nnete ha ka ba ga phapa. Ba tla hetla ka letanti.
0: Ye we, go re tla sala ga le kae batho ba modimo.
1: Ba tla be ba ba gwa di bogene ba ba sheba. Ba ba tla ba nwa nyetsa.
0: Aba a le bona ha ba ithebe, ha ba itekule ntate.
1: A ke ka mogwe ke bona ka
0: teng. Ke ka mogwe e bona ka teng ga tola ka. Ke lo bona kae ka re e tla feta ka nngwe ho ha o letho.
1: Ya nna go go ha ka hlaba nthatsiru yeo.
0: Eh.
1: O feri.
0: Ye we. Hey, thank you ntate. Thank you ntate.
1: Thank you.
0: Are ho fedile ke le hloho no. No, mo mamedi khotso.
4: Ah, ke ne ke bile ke nna ha ka tsa go go ha mamedi ke tse.
0: Ke tlo o kuka wena ka tola ka nka o sia jwa mo rena eta.
4: Ke se ka ke le bitla.
0: Ntate se ka ke ya o amohela.
4: mo hotwa le fatse ke gore ke mpikitse mo mamedi mo feng.
0: Okay ndate.

0: o qadile ka selemo sa 1930. Ka mora lemo tse nne fela di a bapala hape hape.
1: Ka mora lemo tse ding tse nne le tse nne le tse nne. Hona tjena ke 2026 di tla boela di bapala 2030.
0: Eya mme ho bua le tsebe ka di bapala ke 2030 fela di bapala hape hape.
1: Oh ntate. A ke wa hopola le nguta mehlae.
0: Ke a hwala se teng hape hape bile ke bile ka kwa hona ka nna ho re tla di tsisa hore ke ka tsaba selemo le selemo. A selemo ka mora lemo tse pedi.
1: Okay, okay.
0: Hai, ke go tla le ntho e nyangane ka nnete ka mo.
1: Go thata fatshe.
0: Jwale nna se ntse ke go le botha fela bona mo na mo ile wa hande le tshika hola go ka mo medi mo ngasa tswa re. Bona ga le ntho. Ke bona bana ba mogoko e ya dikarete tse ngata o sentse bona ga ka ba ime.
1: Eh, nka e ba ime.
0: Yelo. Yelo ha le tsene ke ka ba di ma go le bana. Ne re tikile go mo mo mogoko ka nnete. Fela ka ba ka la ntho ya la ba melelo bana le yona. Ke ntse ke bela ka nnete ka na mogoko.
1: Ho ntse ho le jwalo dikarete tse tshetlhang tse di balwa ka maaka habedi ka tlhano tjena.
0: Ya tenke nnete fela nke ke tsenke ke batlana le mamelo ha ba bapala golo ebile ke batho ba tsebana ke ntse ke bilela ba kanna ba fela kgane ona
1: as bonke ntate re rapela jwalo ho be jwalo
0: ka nnete ke a lebohang
1: tanki ntate a bele ha ho le jwalo.

0: 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru, ka ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Hodimo dimo kwana mothapong wa loti, hodimo dimo mogotlong thialala, setereking sa lebitso lefane ha habo batlokwa e seng galagadi, se hosi lile ho a ketekwa lehlanahlana ke la motimahla ha ho a hlanaselwa, o ne o tseba ho tswalla Basotho ra Basotho. Kerekeng St. Martin's Mission ka la 10:16 Phupu, tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etella pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola, ka mora kereke diphamola di tla ya keteka le ra Basotho le lelapa le baleng la Madingwaneng, mo mokete o tla etelelwa pele ke morena wa sehlogo wa Madingwaneng, morena Qethu Sekonyela, ho tloha ka hora ya 10:01. Letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra Basotho, Pitso House, hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metsiko e tla ba lelomolo. Mosotho o seke wa romeletsa, tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole, ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le amengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tsho metshetshane. Hola lebofe la Basotho.
2: Shemele metse se pile fela metse o tsore ya re lebile hantle mane hore nya rona a re foraletse jalo hore na ya rona ya borobedi me ha o le tena ere ke teke lahlele dithapo tsena ka mane ka le hakwe ga itse ditsa ka sentse di le malalala o tse hore ditle di fetsela Basotho rena boemo bo re leng ho bona papadi e sentse e tsamaya ka tsela ya mofuta ofe mosala
3: ga itse ya ka letela
2: a tshe ke di gutlisetsa ka wena mokwene mo tle o re fe re le Basotho. Basotho ba re ka nnete ba bone ka Morocco le ho ja e fuwe di karete tsenga ta ha kana a itla thoba ka gaka ge tla e bona
3: ga itse ri aka ge hlaella jalo e le re Morocco e se tsamaya pele ka ntla
2: ba bae
3: ke o le bua ge tire ka Hakimi ke ana ke na ka bolong ba medi ke ana mme ke na ka di tin ka mana Hakimi ke ana ba mo koteri tem ba bile ba mo nkira bolo ke tla jalo ma medi e le ho re ke wan Morocco ke noto Canada metsotso e mashime a mahlano le metso e medi e karlo ke ya bobedi ya papadi mana ya hlabile ntla ke mhlakana Azadin unahi ke na ya hlabile ntla metsotso e mashime a mahlano e papadi inte tsira pele u ya hlaba ntla entle nete sebele e yana mana yana e a sa ra hang ha ha fihla ba monne le heditse yona me ya ba o e be ha ka le tanting e ba o wan Morocco noto Canada ke di papadi tsa mo hope wa lefatshe hopora he hore re ntse re tsheditswe ke Maluti Mountain Brewery gasong ena pepa
4: boso o fela le jwalo ine tle le set piece entla holo e bapetsweng ke mohlanganane Hakim me yena o fitla a ne le tsabalo ya mohlanganane no Asedin ana santa tle a eme a le mong ebile bolo e motho ka reng ke cross cutter ka bo yona mosetsa fatshe gobane tle e tswile tlase dipakeng tsa maoto a banna o fitlhela ebile e tlaelela Misty Batibane sa nahena ya Canada o e bona se tle e le haufinyane ya ba o tlola o fitlha go yona ke ga tla ketela jalo e tlile mohlanganeng no a tlile a ematantse le letanta e nngwe nahena ya Morocco haulito nahena ya Canada ana mooke breakthrough ya nahaye ya Morocco empa e tlatlhe re bone gona go tla etsala wang ga papadin tse tswela pele nnete sala boso ke metsotso e ka ba mashome a mahlano a metsomeraro karolong ena ya bobedi a papadi
3: gopolahe mamedi gore naga ena ya Canada e fitlhile mona go tse mashome a mararo a metse mmedi ka morago re kapa e fetele mogatlheleng ona wa tse 10 le metso e tsheletseng ka mara hore e hlole na ha ya ne ya Africa borwa ka ntlhaileng ho nota tsana hantle ka mane mme Morocco ba sireletsa bolo ka mara ga no bene ditse Hakimi ke captain ke Hakimi ke an on ka bolo o batla hantle ka mane ke Diaz ke an hantle ka mane mme ba ke na ka bolo ka mane mme ba e fitisa jolo Diaz on tsa bolo o rumela hantle ka bana Rahimi Rahimi kropeta bolo o tla motho ka bolo e tsora ka ntle e ba huku e ba huku bolo kamara ka leboya ka leboya bo tshabela a iketla bana ba Morocco le bona jwa le ba bona ba tsamaya pele ka ntle ba tsamaya pele ka ntla me etla tosa ke mana ya na Hakimi watu wa pela bolo mana ya na Azedin Unahi watu wa o sira handle ka kotlo ho mana ya na mo captain Hakimi pamisa tsoho tae tosa huku kiane o tla bolongwa e tlosa ke bolentle ba e khaletsa ka bana ba e thiba empa kiane go tlela ho yena Hakimi kiane o e kropita le se seta se matla ka re tla ba sia bolo hantle ka bana kiane e matla ka bana hala a ihli ya ba sia e tsola ka ntle tla ba goal kick e tla ba goal kick ya na ha ina ya Canada e sia jolo man nayo hal hai yane makina ka bolo ki moes bombito kiano on ka bolo o ne leta manabo ka baro ka mana ki luk khila ka mana ka bombito kiano dena ba ba pala ba bi di wale ke man nayo no luk kiano o khila ka bolo o it ka mana steven o bona luk kiano ba mana leta o ne leta steven ka mana empa kiano bolo ba khotre la kantle Morocco e tsora kantle bolo ba ya khela tajan buchenen kiana khala bolo ibi ba khutisa khuyena buchenen kiana on kabolo u isa kam raw u bana mandabo kamane harbone kim shaganane luku kiar wa fitisa bolo wa fitisa u bana kamana mois bombito kiana ay fa panya dena kanta mane bolo kamane murku ka babata dia sempa kiana u khuta tul kabolo ba de tastiba tibane maxime kripio ore yampe le banna maxim kiana ba ratla ka pele ka mane empa kiana tlo tshuruka so hantle ka mane Ahmed Ali kiana un kabolo ba ba khotla ma tonga hay kiana bolo khutisa ka so ho ka mane bolo bombito e romella ka pele stwetwane sa Morocco ka mane kiana ka borgana buno kiana ba romella pele mane ba har mbarbala e tlhaka ka soho e ka re tla tsora ka ntle ba thibe pele tsora ka ntle ka mana Hakimi kiana mme ke re ka bolo o sulwa nya motho mana tshwa phoso khatlana le yena Hakimi kiana bolo Morocco e ne le bona ba ne ba di le jwalo kiana ba ka ba rumela ka pele ka mana Ahmed Hali Ali kiana o korpetsa bolo e o a motho e bile e tsora ka ntle ba huku 1 Morocco noto Canada harretebi orna hotaita la jongona ibina naha ina ya Canada eliona tsirindi papalitina tsa mohope walfate ka kopanelo le naha ya Mexico le naha tse kopanetsa America ho rena isi le haleto la yona le fellamo intshwa ke naha ya Africa khishibili khatla ga ke dipitsi ha ga di bona ba etlo sa huku ka mane Canada ki Steven ikua to kiana wa tlosa ki bile tele le bana ba le ba le ka la jo ka so ba thula ka mane ha ki mi kiana mme wa tsura le na kiana a tsela ka ntle o e tsela ka ntle ha o feel huku ene ka mane ka borwa bo phirima e tla khelo ho kena ka ba le mbolo e ki mo tlhakana Nico ki ena ta ya khela empa o e tlela hore ya khelo ki mannane Johnston Alistair gare ke bona batla ya khela go kena ka lebaleng tshetshela morao ha holwanyana monna yena go tshetshela morao ha holwanyana Johnston ke ana wa ya khela khala ka ditine ka mana ke ra hlelo tele le mpa tsana mme tshilo jo ka soho mme hantle ka mana ke Steven ke ana ka mana mme nka bolo ka mana Johnston ke ana mme nka bolo Romella ka pele ka mana mpa ka mana Morocco ke ana ba sigrita bolo Romella ka pele ka mana mpa ai kona Canada ba khutla tsho ka bolo bala ka ho itse jalo bona empa in tsutsa ka ntle ka mane ke mhlangana ne Redouane alha kyane bro Canada bang ka bolo.

0: United e na monna yona pepa
1: boso jolo ka gela ka bontsha ona mme ke bontsha gona hena ya Morocco mohlomo le tla bona ka mara ga futso gona ebe plan B ya bona ke fe mme ga e bona e gitlwe na ke bana e bodiase kona o bona ba phamisa bo le ba pala papadi ya bona ke nako e ile gore ba bula papadi ha ba hlile ba etsa ka tsela yona e hlileng ba etsang ka teng
0: e hlile o fela ho le jwalo e ditaba ditsamaya ka sona se go peo sona seno e tlo sheba fela horna e re ke re bone diphetogo tsena tse entsweng re ke re bone diphetogo tse entsweng dilal le yena o tswile ka lehlakorong lena la e kgepeta ka karate e tshetlha e bo a e fuweng o se a tswile go abela ga tswala motlhakana la Ayub Buhadi le yena o tswileng ke diphetogo tseo ke di tlhokomelang ka lehlakorong lena e tlile di fela di le jalo a re bona gore na mogatong a bona Sofian Amrabat ke ena ya keneng ke amante ka mane Canada ba kena ka bolo empa kane othe le ka motsetseng banna ba Canada ehlile le sele le ka motsetseng e ntse le 1 Morocco e le noto Canada ba shebile horna ho tlahle ho itse ha le jwang nete sebile di taba di re fela re tle re bone horna ho tlahle ho itse ha le jwang Jane Canada ka mana ba hlasela ka mana mpa jere ba tsholam di meletsa phala e bile tsana o ntsha karete o hlaba hantle bana yona ya satswa kena wa Canada ka ho ba pala city ba tibane hampe mana yona lerin sile o fuwa karte e tshehla kiena ya molato o wa bete city ba tibane ka mana bono hampe ke motake fela le nna ka mona ke mo sabe di bukeng tsa rona re mo sabe di bukeng tsa rona monna yona ha mo letsa phala le yena ka mane a re ko tabola ka karate e tshehla monna ke nako ya kgefutso ya metsi ya honwa metsi metsotsong e mashemi a tsheletseng le metso e supileng karolong yena ya bobedi ya papadi pepa
1: boso ga ke nagane monenwa jersey number 9 wa nagena ya Canada leng yena Larin a na deserva ebe o fue karate eno e tshetla go lo jwang he motlhanganenwa ke fokoso mme o latlhile a lokela go ya Hakim o phasitse sethibathibane sa gabo mme ga phasa sethibathibane sa gabo pele sethibathibane se ka fitlha bolong monenwa Larin o ile gona mono le ena mo a na lebeletse go motlho mongwe gakanya loto o tla fitlha pele o sethibathibane bolong enno mme o be o tlhabelana ga gabo ya Canada ntlha empa o diile o fitlha monno le teng ga a thula sethibathibane empa o fitlile pela gae ganyenyane fela a mo kgesela ganyenyane sethibathibane sente se thusitse bolo kotsi ga ke nagane gore ebe motho ya phala o na lokela ebe o mo file karate eno e tshetlha empa he papadi ya bolo e papadi ya bolo ngwana mmese ka mo heta ba tetlile ntlama ka teng boso ga o sheba ga jwale o tla bona gore naga ya Morocco e tlile e butse papadi ka gore jwale e bapale ya le ka go bapala gona jwale tsena e le gore ke le ka go bontsha gore tlile ba e butse papadi ba bapala gobane ba bona gore e ka nna ba ba tla boetse ba tlhaba ntlhabobedi ka bone ntlhabobedi ya nkga kamono ka go bona ka tla sheba ena ya ne ya Canada ile ka re botsitse go mhlanganelwa Larin o sa tswa kena e dire ena ya Canada e le ka go bipa pa hape hape mola o bona o ka pele gore ba leke gore ba boele hape hape ba ise ntwa bathong ka mo heta wa ditling di leng ka teng dire ka go bontsitse go na ya Canada ke nngwe ya dinaga tse tling e leng bona the hosting country ana re bona Canada e sentse tle e le haetswa ha o itsala je kapa e tla tle e loke e ho loke ka po ho ba ketele ba hlebile ntla e ka ba fang hore ba equalize ba ye mane tsho futela tshonya me koko ka ba ba ka tle ho kwa ntla tse pedi tla ke dipitsi ha re di bone boso ka mo ntse tle re lebeletse papa di ka teng empa se ke montsitse mamidi wa Salma Salso to hore na hena ya Morocco is it clear ile ha ibutsi papa di gole ba le ka ho bapala wa bona lwana o di presente di a bontsha ho na ha Morocco e batla ele ka ho di munyana ha nyenyane fela e gatelo le na hena ya Canada ka di presente tse mmalwa le kholo
0: papa di e hlahlamanyena ke papa di e tla bapala ka hora ya lesebe le motho le mong ke naha ya France e tla bapala le naha ya ne ya Paraguay e le tse le shemele metse e tsheletseng kapa mogatlhelengwana o a shebele metse e tsheletseng letsatsing la sesane Brazil e tla beng kana le Norway ka hora ya leshome mme ho tloga moo he tsatsing la mantaha ka meso Mexico e tla beng kana jalo le England ka hora ya bobedi ebe mantsiboya ka hora ya borobong naha ya Portugal e nkana le ya Spain tsona tse e leshome le metso e tsheletseng kapa ehlile o tsena tse e leshome le metso e tsheletseng USA e tla nkana le Belgium le yona ka letsatsi la labobedi ka meso ebe e kgepeta ka labobedi e tla nkana jwale naga ya Argentina ka hora ya bosupa ka hora ya botshelela ehle e tlabe le ka hora ya botshelela e kgepeta e tla beng kana jwalo le Argentina go tlatle go be boima ge di shebile mme ke tsona he tse tla tse ka go fetela mane go di quarter final bolo ke yana gantle ka mane Canada banka bolo romelela kapere ka mona ke Steven Istokyo ke yane Morocco stibatibane onka bolo ka mana bono ke yane oer lokolla ke boditelele feta hare balabala ke yane tila jolo ka ditlhoka mana ke Johnstone ke yane ka mana khutisa lena kamane e khutela ho Johnstone impa kamane Masrowi u fitisa bolo o ene leta ha u fitena ke mannabo ar bona kamane Azadin kyane benda Masrowi kyane ban tsa bolo impa kamane ki Dias kyane ba su tmita impa lo ga kyane bolo ki inkwa ki hal ki mushangana hal hai kyane ne tsa tibatibane sa hai kamane Yassin bonus to tswane sa Morocco ke ba fitse bolo bene tsa Hakimi ka le pele le tona ka Morocco mane Hakimi ke ane tsa bolo empa ke ane Canada ba intse tsa kantle o thwe le intse tse bana o ho ha fela bolo itse e tla gelwa go kena ka laba leng bolo e le bolo ya Canada monna ya e koko sentse ke mhlakana John Buchana o te chachala morao monna chachala morao ke mareta pala ke arba ya gela a gela hantle ka mana Larin kyane empa ka maetse ka kamane Sofian Arbat kyane banka bolo bene tsa stwetwane sa Canada stwetwane kamane Maxim kyane onka bolo how filiana o bona manna bo kamane re mo bo mbito o ka bolo ya ne ba ntsa e tsola ka ntle re di tsimetsong e ma shime a supiling le metso e me raro ke Carlo ya bobedi ya papadi re ga bona naha ya e gepeta mabane ile a tsama ya pere ka ntla ya ba he e ba ketela ba ithaba jolo ka ntla mo ge ile ga bona jwale ho so ketela huwa taho nyame koko kgatlhano le naga yane ya Australia ka mantse ama naga ya Australia ga e ka ya tlhaba ntlha nakong ya papadi e kgepeta ke yona e ileng ya tlhaba dintlha tse pedi ka gore di a itlhabela ntlha ya ba tlhabela jalo Australia ntlha tsaya thaong ya mekoko ya ba he e kgepeta e fetela mogatlhelong wa tse leshomele metso e tsheletseng ka taho yame koko kiane si tibetipa na gamane bonu unkabola wine na gamane sofian arrabat kiane fabisi ya shoka mane arrabat urra hachirbo uriba na loka ya kiane

0: tjane ka re tlhulane le letona ba go phetsa e tswela ka ntle mo roko ba re re ntse ka ntle ke bophelo ha ba e mo ya hlobaitsa ha ma e mo hlobaitsa e ntshwa jwa ka mane ke talbi yena ya tla ya khelang borokana ka ba le ntse le 1 Morocco ile noto Canada ka metsotso ya mashime a se pile le metsotso ya mashana kana ba ya khala ke bo letile ka ntle ka mane mme wa tsula ntle ka mane Masrowi impatyana Canada mme ba nka ba e kropitse kana bo le kutse ka mane siko impatse ba tsone wa tsaka ka mane wa e phaile la gele tsere bo le kutse khatlana le Morocco mme kana ba e kropitse ba e tsula ka mane Morocco mme ba nka bolo a ba pala ka ba hlasa ka mane Sophie Arma ba modia ba modia ba modia mamedi ba modia haufi le mola ona wa di 18 ka pejana ho tsona e ka nna ya bakotsi bo dina kgahlanong le Canada pepper
1: wa tate ho fela le ho le jwalo wa hopola hore ha re kena metsotsong ena e ka ba mashome a supileng a metso mehlano karolong ena ya bobedi ya papadi ke nako yane e re reng ke the last 15 minutes e le hore ke yona ya full concentration ditlhopha ka bobedi mme wa bona hore ha o etsela tjena ke mane mo e le hore hape hape re apply rolyane e re e bitsang fela gore dibapadi kaofela di apply jwale individual brilliancy ba tshireletsa ebile ba thaka ebile ba deliver dipase ka tsela e nepahetseng mme diphoso di etsala gona mona nakong yone ena e masonoko ya last 15 minutes ke ka gona o bonang kgetlo lena phoso e etsaetse ka tlhakago lena la Morocco mme bo le nakotsi ya golo kgatlhanong le yona nagena ya Morocco gobane e batla e tlile e le gaufinyane gagolo le di-18 boso ka mohe motho e tlile o sheileng ka teng ana ebe Canada e tla tlhe e tlabe ntlha e bang e tla ba ntlha e tlhakile gore e tlabe le ntlha e le nngwe go e le nngwe bile se re shebile gore naga ebe go ya ketelong ya bapadimane go tlatlhe go e tsale jwang
0: ga re bone gorena ba e sebetsa jwang banna bana ba Canada tlabe le botlhoko kgatlhanong le naga ena ya egepeta kgatlhanong le naga ena ya Canada jalo ka naga ya egepeta maobane mo ileng ga lekangwa dintlha nako e se e tsamaile gagolo fela mme ga re bone ge rona ba etlhile e kotsi ka ga kgwedi le kekema ka pela di-18 tsa tlhopha sena sa Morocco ke yana ba e tlosa ba ore ntlae tlola mekwalelo godimo ka mane David Jonathan ke yana ya e tlosang mekwalelo godimo e ya bolokega Morocco ga go le tsena ge metsotsong e mashome a supileng le metso e supileng karolo ke ya bobedi ya papadi pepper
1: boso David o na bapetse bolentle golo le goja o na tle a itshipile o ne sa efa maatla e le gore motlhomo motho lo leletse go tla tlhaefe e panche nno empa e ne le bolentle golo gobane bana o na tle a ba isitse le gongwana godimo seka goja go tla tla a efe panche e nno e motho o ne o e lebeletse empa o bapetse bolentle golo gobane o itshipile mme go itshipa go nno go no tle go tlotla go beya naga ya gabo ya Canada ka botleng empa e le go fela o tlhokile tlono la gore ebe o latlhile a etsa chipi e tlolang mekwalelo ka godimo
0: Canada e ntse phetogo go tswile Richie Leria o tswile mo nankileng jersey number 22 wabela ga tswala motlhankana yane ga re bone ka bane Canada ba e leka ka bane mpa jana a e tshola setibe ka bane bono a e tshola ka bane o a sebetsa monna yane bono a sebetsa a maraitseng thobima ka bane buchanan a sebetsa a ijaka ditebeile a baka huku ka bane arbona urna ba e sebetsa jwang o sebetsa setsotsi mana ka mane bono e tla tlosa huku ka mane ka borwa bo tshabela e tlosa jwang ka mane ke Steven Eustaquio ke ana e tlosa go letle ka mane ba e tshola ka mane Morocco ba romela pele empa ra hlo jolo ga ba yo ka mane ka pele ka mane go tla ka mane ka morao wa Canada hantle ka lotlo mtlana sikho ke ana o korupita romela ka ditibeng ka a o thopho so menam phoso manna larin untu sutimita rich bone manna yuno rich bone manna yuno ya sutitang ki manna yana david promise kiena yakining manna yuno david

0: stretch, Bono. Oh, na hile a sututa le na wa sututa man na ke ma sututa ke ma sututa ho ke ne na man na David Promise ho abela ha ke na mohlanga dane Scheffelberg Jacob kapa Jacob Scheffelberg ke ena ya ke ne le na kalabaleng ka mana ha u itswa pituho ele pituho ya bararo ya Morocco tsagalo mamedi ke phetho ya boraro ya naha ena ya Canada ge metsotsong e mashome a robedi jwale e le wa Morocco e le noto Canada ba fumana set piece kamane Canada go ile la kamolengwane o iphapitang kamane ka bophirima ke yane ba e tlosa ba romela ka pele pele kamane kana bole kotsi kamane mne ba bapalla ka dietining kamane tsa badiring kamane Canada ba e koropita kamane ba e tshola kamane mne arabat kyan unka bolo king ita bharam prabalam em parajuro bana kyan kanada banka bolo em ku agalo kemanna yane kemetu tsetsinitsing ho yane e rubedi e keditsweng tu Morocco noto Canada ita to sa bolo arbone batae to sa kamane kyan bae to sa bae theta bae raha kamane wa tlamot kamane tsere holo kut kamane chef be ka korope tsa balen ita to sa el gol kit bolo rek bone yikile otoke huku ya Canada otoke huku ya Canada nail bana mama pete hampinyana che arbona orna batai sebesta joan kana batai tsa bolo hanta kamane tsagwa poso khatana le Canada o tsagwa poso kamane khatana le menena Scheffelberg Jacob Scheffelberg o ba pete Rahimi Hampe o mo ema ka pele wa mo sutisa o mo thiba hore a tsamae me ke phoso taba yeo re setse ka motsotso fela hore papadi e fihle pheletsong tu Morocco noto Canada ke ana Hakimi o tlosa bolo o e tlosetsa haufi le na ke monna bo ka mane ke mohlekanane Redouane kyana o rumela ka pele pele ka mane empa kyana bo re tsola ka ntle o e sirile tsa mane Alistair Jonathan kyana o ya khela ho kena ka baleng ya khala mona ba hantle ka mane Steven Istakuyo kyana fitsa boro o ba tla mona ba hantle ka mane harbor ka mane Larin empa kyana ba mo tsira bolo ka mane Morocco kyana ba tsena ka bolo kana ba le kotse hantle ka mane ka mane tlhabo raro ka mane ka mane tante free Morocco Noto Canada Sofiane Hari ke ha Rahimi o sabantha ya bararo ya Morocco
1: musala
0: khaitariaka
1: ke kopa ho ya ditabeng ha ile mona nthaile ya bararo
0: ke a le bo khaitariaka dina nabela
1: dango hantle ke hora ya borobong me ke na ko ya ditaba

0: mabapi le tshireletso ya bapapateng, taolo ya bojaki le ho fihlela tharollo ya moshwelella. Mmuso wa Lesotho o matlafaditse dikamano tsa ona tsa boemedi le naha ya Liechtenstein ka mora hore moemedi wa Lesotho naheng ya Switzerland, Mohlomphehi Tshiwohatibe, a hlahise mangolo a hae a boromuwa ho kgosana ya naha ya Liechtenstein. Monghadi Ratibe o re ketsahalo ena ke mohato wa bohlokwa o tla matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le Liechtenstein. O re Lesotho le na le monyetla o motle wa ho atolosa tshebedisano mafapheng a kgwebo le matsete, ntshetsopele ya moshwelella, thuto, boqapi le tshebedisano, le ho ntshetsa pele dithahasello tsa naha ka dikamano tse tla tswela dinaha ka bobedi molemo. A re mmuso wa Lesotho o lebeletse ho sebetsa le mmuso wa naha ya Liechtenstein ho tswela pele ho matlafatsa dikamano tse ntle tse seng di ntse di le teng dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi molemong wa baahi ba tsona. Lekala la dihlodilweng le ntse le tswela pele ka mosebetsi wa ho tjheka mekoti ya mehlodi ya metsi e reretsweng ho eketsa phepelo ya metsi ho khamphane ya phepelo ya metsi le dikgwerekgwere Wasco e le ho ntlafatsa phepelo ya metsi a hlwekileng seterekeng sa Mohale Soko. Ha bua ka morero ona, motlatsi wa mongodi e moholo wa lekala la dihlodilweng a Monghadi Disema Lekgwana o hlalositse hore setereke sa Mohale Soko se ntse se tobane le phepetso ya kgello ya metsi ka mohlodi wa sona o moholo wa metsi e le noka ya Makgaleng o angwa haholo ke komello le dikgohola. Monghadi Lekgwana o re mekoti ena ya metsi ha se tharollo ya nako e telele ya phepetso ena, empa ke mohato wa nakwana o rotsweng ho tla etela ho tla tseletsa phepelo ya metsi ya Wasco e le ho netefatsa hore baahi ba Mohale Soko le ditsi tsa bohlokwa tse itshetlehileng ka phepelo ya metsi ba tswela pele ho fumana tshebeletso tsena. Ha phethela Monghadi Lekgwana o boletse hore lekala le ntse le hatela pele ka morero wa moshwelella wa ho aha meaho ya phepelo ya metsi nokeng ya Makgaleng. Ha re phethela president ya mokgatlo wa batho ba nang le bokwa ba pono LNLVIP Monghadi Kopano Tshilonyane o re phihlelo ya ditaba ke tokelo ya mantlha ya botho e lokelang ho fumanwa ke ditho tsohle tsa setjhaba ho sa natswe bokowa. Puisanong le Monghadi Tshilonyane o itse jwalo ka ha lefatshe le itokisetsa maemo a motjheso o matla le komello isao El Nino, ho bohlokwa hore batho ba nang le bokwa ba pono ba fumane tlhahiso leseding ka nako hodima boitokiso le boipaballo. A ipiletsa ho mmuso ho netefatsa hore batho ba nang le bokwa le bona ba kenyeletswa lethathamong la batho ba tla fumana dithuso nakong ya El Nino e lebeletsweng ka kgwedi ya Tshitwe 2026 ho ya kgweding ya Hlakola 2027. Ditaba di fella mona, mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ya hora e le ya botshelela.
1: Iso ho ba mamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa ba mamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Iropa Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints at lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
2: Ya fetola mala na haya ba mo hlaba dimela tsa go ba dihlogo di bontsha hlompho ho morena. Ho go gwele mo phemedi tsa ka sebaka di hlabeng. Ha di le go ba ne di lapile le baka ke te bo ho tlatla matshono. Go ga le thabo ya gana ka jino. Le baka go hlaile mo futa o sile. Le tsiye ke la bogago ngwana mogana a hlaha ka nako di sile thobo di tlola po ho di lwana ga masimo. Ba nna ba tsana magapo di phakeng. E tlile go hlaile mo hale go ya lokela. Yena mo ikaele go tla pholosa setshaba. Ya apaga bo seuna ha ya ha bo mohato. Bo se bona bo le bo bona mbo pa ka khotso. Di phamola e. A ke le fase magaki le ba be botoka go lengwe. Le tola ke mo holo ka jeno. Ke bua ka khosi motlotle le tsiela bogago hantle le salla mmogana a yeta nna ke tsebe ka sala mogana a palama ba tla palama di tsiela le ba di hlabeng ke bua ka se direkeng se le bitswa le fane bo hlele a mengwa ditsi ha di khane wa di phamola ke rona ba o re tsileng
3: cha cha
2: ba nna ba tla pala ga la bukitsa tshwini mogana wa ngata o ngata fela ha ga palama ke nna ke mo supisa ka madibo ke tlonela ke ke gedile bogotlong di thabeng ha bo di phamola me gotlo e hlodi mapatlelo ha ke tsa tsena ke nyolwa mmoteng ke le ba ka go mogotlo di thabeng teng ke lo ke tika le tsatsila tsola mo tutleng ha ho le mo tutleng ya ho le ha ke tsa tsena ke a sa tsantela motho a di go di thwatseka ka fa ke a lepelela ha hura

0: kusala mwana mme go boela go fa sethala sena ke re o thale ha monate ho dimo sia le moya na go liona ya dimela
1: a ga tiri ya ka ha le jolo ka nete wa tseba ho so fedile ka kwano
0: papa di fedile ke sa duwa mme me thala ya
1: e fedile le 3 Morocco ile noto Canada
0: ah chika nete jwale ha o etsa tse o so hlile o di lahlela ka mo ka dipapusi tsa gaso ka pa o sanka ba babedi ba bararo ka mo
1: a ga tiri ka kanete ntumela ke fela ge sebeditse ka mona ka la hakwe ga sonyina e o tlhuluhileng ya papa di ne di dipakeng tsa Morocco le naga ena ya Canada ka tshehetso ya Maloti Mountain Brewery ke sebeditse ke le mphomosala le sepepe pepa mahao ga sebetsa jwalo le boka maganya ka mane ka machining tla le molawa le ena he ka latlhakong lane la dithekiso ke ena he ya boneng gore kanete ditaba di tsamaya gantle wa tseba kgathile ka ke ne ke re ko neletse tsona tlhele tatamale ka tsona ka mo re sebeditse ka jeno
0: a ke a leboa kgaitsadi yaka mosebetsi o motle ka nnete tsamayang le lophomola le sebeditse batlong ba batle
1: ko lebile kgathile yaka
0: ya wa utlwa ka mo ditaba di leng ka teng 3 Morocco yane ba tsamaya ba bina ga monate gore re tlile mona re sena letho re tla be re khutle re sena letho le ho ja ke ne ke na le nako ke ne ke tla o bulela mosotho wa eso je ka ha o ile wa hlawage wa re a tshika nnete ke bona ke lakatsa empa jwale ka lebaka la nako ke sitwa fela le hore nka o bulela ya ba jwale re bua ditaba tsena ho ba jwale ke lokela hore ke tle ke sie sethala sena ke si CLMT bon number 1 a tlo tsama le wena ho tloa mona hore nyena ya borobong a ba lo tsho hantle mane hore nya le shume le metso emedi sense ke re fela o tlo be le bomamedi bo monnate ba manane wa mangatlang ho latela a sena a sia le moya mo e ban hle ke le ka o hata torong sense ke re fela hle thupa sha pa fatse ngwana kwa hao e khoptwa ele maotomane ngwana mme empa mo e ban ri le ra sebetsa hantle teng thoriso pho tlo poko le tsohle ka ofela o a tseba di a molokela di libiswe ho ya mahodimong fihlela re kopana nakong e tlang morena a mpolokele wena.

0: Itubu number one
1: on Radio Mass.
2: Radio Mass.
1: Itubu number one.

0: le se tlo tlang ku ta re ho ka hanya ha mona til na mona a ka magetha ma ho
1: amparo
0: o tsama lo ngwana teng hlaisa tse ke re bona ku hetla ka letswela ma ke ratamela ka tsama jola mona le mana ho pisa di pshatlang mo ntwe di etsa la gore nge re shumela metsi medu jola ka tsho

emashwe mamararo metsotso kaofela mtibona bone ka boraro ka hlaka morora ya boropong ha ile mashwe mamararo tsena ka bile horeng ya leshome a o kitika tsatsi la ona sala ka jeno sentse re o kitike o hulo bone tsenga ta o be monate hle a o ntho ngwe lengwe ne pa le mana ke go le nako ya dumela le ditho di etsana ka mogwateng hle ke a dumela ga a ntho hle di ya watlela ba monate a kere ke lona ke dumela go tsatsi la hantle le hlono re fetse tse le monate tota majola hantle ba ka se ka tshulo wa horeng le shimo le metsine di re matha ka le pelo le tsabe hanga ke bona bana ba ngotso khuba hona jolo khuba ka ke re tlopo e se tla ka dikarabelo ha go tloetsa ntho tsa ngata ha go tlo phathana lo phathana ke se iphathanyetswa fela ke mino.

0: ke sena sa dipapadi di le o re hledi ntse di etsahala di le ngata bona ba haesane tsena tse le o jwalete ba haedi papadi letla tsa kwala ho shebile tsena tsa mohope ya lefatshe jwale dihlopha dibaka ntse di lokisa mona le mane ba sebe nnete ba ba le dipapadi jwalo ho nno ba palwe ke tse ngata ha re tsamaya le wena tsatsi la kajeno a ke tsebe gona wena o kae o na le bomang le jwang le jwa letsatsi la hao ga ke qala le wena o le kae o na le bomang jwalo o utlwa tsela wena O reng mona ke go kena ke o thola na mme kgotsa hola
1: dibo
0: yebo
1: bam dibo
0: ai khona ka nita ona mogang
1: na ke ba gele gele ke sire mo thang thotse ngata e ke tlala le tsha ra e ba me ke mo dibo
0: o khawana ntotse ngata tsene
1: ai ke nna la mo tshipe ke gele le tsha
0: ha monate
1: ke khapadiya wa ka mona ka wa le jang ja ka mona ka ha motho
0: ya nna khapadiya wa tsa le jang ja ha ke hore nge le shobele metsi medi
1: ya sala mo dibo go betse
0: eh
1: ka nnete ke lo bolela
0: mhm
1: wena o tsentse le jo bo hlanye mbaka ka mmeng
0: se ka tla e hlopha mohlomi ha o fitla mohla ba witse mohlomi ba tle ba mpitse
1: Ah, se mba nyaka mo tomi ke robo le.
0: Thank you basa ka ntwa.
1: Thank you dimo.
0: Mba nyaka be. Alu bana lunjena. Hayo shaya mapaka tsali. Di tweedi tsa injwa le mona, di tweedi tsa injwa le mona bana.

ana shema na bzebtano kwa fela mezo ngora ro bgaitla ka le bile hore nya le shume ke mokibelo tsa tsela ka tsena mokibelo a walanne enchanchancha go biena ai ke gore e tlo go tla ka saga message sa o qetela ka nna ba e tlo go tla ka saga message sa o qetela se tsa mbabai ye khwedi go la tlhene tsa le hore nya le shume hantle o di mahlo ho tsa tsa ka dipina.

dipina tse na konya tsona morao nyana kwana a latla tsa otla ho ba matla ho ba monate ho ba lovely ho ba he wa patahana re ke re shefela rona e bile dipina di feng tseo ke tse re tlang ho di sheba ka jeno wa tse mang ka jeno ska ba suta ka tsa mafela ka tsela ka jeno ka bona fela rona re nka re kopanya leng ha o kiteka tsa tsile ha o latola ka jeno o kiteke o ho letse ngata bona banna motswalle wa yo aus aisha

ntle ha ka lwa tsebe ha ke botle ha ntwe ntle etsa ha se tere modimo a mohlono lo fatse ba tlamelle ha monate ho bitlela nga o so ntse kana ska ba church ska ba ba church ha o ene te fatse hore ya lona sebeletse hore e sebetse ke bolele ho mathata hayo a ba teng empa wena le motho wa hao le ke o fumana thagollo ya hore ga o tsena tata ba tlhokela ho tshilana le bo thata ka lo mpela bo le bo ha bana hey a mesense re ka tla le mahlonono.

wena o tseba molemo wa yona o bile o tseba botle ba yona jolo jalo tiisetse nthong eno baba hangata batho ba o shebile um o ntse o etsa ntho wa tseba hangata o feta hanyane um ntho o etsang batho ba sa e tsebeng o ntse etsang ke botho bo jalo ntse etsang ha e kata o kene popere

Ntelang a bya le ho ne pa. Tswela yeno fitlo qale yong. O be le lebaka la ho phela. O be le lebaka la ho tswa ho sanu qale ha.

ele shume le motho le mongwa fela metso topile re fitla horeng a le shume le motho imedi ho bola hle horeng a le shume le motho imedi ke ya tswa ke ya pitse ya kwano re sebeditseng a ne de sala sala ge ntla lo wena hantle ho tloa mane horeng ya borobong o tla fitla mona mo gona teng mthibo number 1 ke bitola ka mehe jolo ka ke tsho ke khanile ya ka tema ke gathile ka magetha maholo ke tla yenka le nna ke be kwana mehe mo ifo moholo re le tatho jane e le twang ka le rato le ka magethe batla ba kena ba le ba hongke ba le ha monate ba tsamaya jolo ka ole le wena ho le ba mane mo pitsa di piatlang ke bua ba le hantle ka hore ntsa bo bohlano fitletse nako nyene mo di bampolokela wena hle ha re tsamaya fela hantle ka le rato leo.

Ho jwalo mmamedi, ha o sheba metsotso ya rona e leshome le nang le motso o le mong, ka morao hora ya leshome le metso e mmedi, ka morao hora ya leshome le metso e mmedi ka nnete. Letsatsi ke la Sontaha wena mmamedi, ha o sheba ka nnete, ke la hlano kgwedi ke ya bosupa, selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng. Mme ha o le jwalo mmamedi, o dumediswa jwalo ke rapelang ga diengwane, mme ka nnete ha nako e le ena, ke ntateng kananeleng maletatho jane. Ke ntateng kananeleng maletatho jane. Mamedi mme ka nnete letsatsi a le la Sontaha wa tseba mamedi ka nnete ke letsatsi leo re tlotlisa morena ka lona, re lebuang ka nnete diketsahala, re lebuang gore ae beke re gannile, re fihlile mona moo re leng gona teng, mme re fihlile mona moo re leng gona teng mamedi ka nnete. Ha se le ka bohlale ba rona, ke ka maatla le lerato la ntate morena Modimo. Mme ka nnete ditaba tse jalo ge ne o di lebue ka nnete re bontshe gore ae ge leboa gore ebe o re beile mona goba ka nnete go ganna beke go tloa letsatsi lenane la manta, ka tshebetso fela, ke taba e matla ka go fetisisa, ke taba e matla ka go fetisisa. Mme ka nnete re no leboe jalo ditaba tseno tsa gore ntate Modimo o ntse a re beile mona mo re leng gona teng. Mme ga o sheba ka nnete metsotso ya rona ga e le leshome le.

0: nang le metso e mmedi jwalo ka morao hora ya leshome le metso e mmedi e ka nnete re tle re qala ditaba tsa rona re qala lenaneo la rona ka thapelo mme re tle re re ae ditaba tsa rona jwale di tsamaile ka thello re tle re tsho re ae ditaba tsa rona ke ha di tsamaile ka thello wena mmamedi ha ile twe
1: hala ga tlo ga makhate
0: ka ofela
1: ya bana sa go
0: o jwalo ntati ntati
1: phela wa ntati
0: ha e ka nnete ke a phela ntati wa ka mohala wa hao ene ka wa gaua
1: ntati ra
0: e ya ntati
1: o ba wa pela
0: ha o be jwalo ntati wa ka
1: tata ona ya mahodimo ya mosa ya ra ke wa hau ona ba ne re bona ho tsaba le tatilela e be tsena bona me sa ya ka jeno hape ke boetse la o tlhokisa ga o leboa malebana le tsohle tse o etse di seng tsona ke le malaka thojana a hao wa le lerato le kgetheile mosebetsing ono go kgetetseng ona o go modimo a rarelang o kgafafatse mokuru wa rona wa kajeno o fa maatla o go tataisa tseleng e nepagetseng a thojana o go modimo ula wa gafa a motlhanmoga wa gago jesu kriste go sa feleng mme letsatsing ena ga ntse re kopa gore ena a re etelele pele mosebetsing ona wa rona o go modimo re sa o leboile mo mofitsong o leboa o ekeletse le modimo wa Aborahama le Jakobo le Isaka ena ga dikopa letse le legolo a jesu moloki ga o tse jalo amen
0: amen ke ntate mang
1: ke ntate ya o tse fonang ditinositse ka bore ka mogotlong dilotsing
0: ya
1: leboga ntate
0: ga o be jalo ntate wa ka
1: ntate
0: ntate mmamedi e ne e le ntate ga o tse fumanwang ditonositse ka nnete a re fa thapelo eno e monate ha e letwe
1: ka le ga tswa le ka magetle
0: ka ofela
1: ga tshabana sa kgomo
0: jalo ntate
1: le tsela ya rwanda teng kana le na le tsa tlojana
0: ke a phela ntate wa ka e ka ba wena o phela jwang
1: ke phetse hantle ntate
0: ntate
1: ke kopa ho le boa thapelo e ntseng ke ntate ha o tse fungwanwang ditunositse
0: jalo ntate wa ka
1: ke le ntate binela morena sefela se setšha tapa lesotso ga tebo ke a fidi mondia
0: ntate
1: tanki ntate
0: jalo ntate mme ao sheba metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mehlano mmamedi ntse re leboa thapelo eo ya ntate ga o tse fungwanwang ditonositse ha e letwe ka ofela
2: ke tshabana sa kgomo dumela ntate motebang
0: kgotsa nkgono
2: o phela hantle ngwane
0: ya phela e ka ba wena o phela jwang
2: ke phetse hantle ha ke le bue ntate ga o tse fumana ditsinositse ya re beidi go mokana ka thapelo ntate binele mokana se phela se setšha ga e le bo ya e le bong ga jwale ke nkgono phokolang go sa nna ka tsedi ke a okile seng ntate kgotso
0: kgotso nkgono
2: tanki ntate
0: ha letwe
1: kala ga tlo ga magatsa
0: ka ofela
1: ke tsa bana sa go mo
0: ta du
1: e pela wana ke ka nna mal ta rua
0: ya phela ka ba o phela hantle ntate wa ka
1: a ntse go tsuma tsa ga nye bo ta di
0: ta di
1: ke go pole ba thapelo mo na te tsere tse jeng ntate a tso fumana dilo si tse so
0: ntate wa ka
1: tate ne a mo tate ne a mo kana se fela se se tsare na ke na mo no a le go thapile go lo pogola mo sa na ke na le na ile bo wa
0: tate
1: na ga le jo ga le no ka tsa go dinuka na mo le so
0: no ka tsa tsa ke dinuka na
1: wa le so
0: ha o bijwa lo ntatwa ka
1: ya ngi na le
0: tate mme ka nnete ha re sebeditse mmamedi ha se re fumane jalo thapelo ya rona re fumane jalo ka ntate ha o tse fungwanwang ditonositse mme ka nnete ntate binela morena sefela se setšha a e wotla ka nnete a e leboa le nkgono phokolang ho sanna noka ka nnete a e lebowa mme le ntate a boela e lebowa mme mmamedi ae ka nnete ha re sebeditse jalo ae re sebeditse ka makgethe a maholo mme ka nnete re ka tsho kaema mona ra re ae ka nnete ha o le tjena lenaneo la rona wena mmamedi le qadile re ka tsho ka nnete ra tshoga ae lenaneo la rona le qadile la re leta thotjane re hlalositse ka nnete gore letsatsi ke la sontaga re mesong ke ha leqala ke la hlano kgwedi ke ya bosupa selemo ke sa diketetsepedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng mamedi ae ka nnete ke etsho ke re kgwedi ga se le mona mo re leng teng re qadile karolo ya bobedi ya selemo sena seo re leng go sona sehodimo sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng o tla gopola ka nnete gore ae se re tlile karolong yane re leng ke ya nnete ke ya dikgwedi tse tsheletseng e le gore ka nnete re ya mokekeng re a e qetela kgwedi ena kore selemo sena se re tlabe re ya go sona ka nnete re a se qetela jwale wena mmamedi mme ka nnete ae le teng re ntse re tsho gore ae ke ka morena modimo fela gore ebe re ganile ditaba tseno tsa rona mono mmamedi o tla gopola gore ae metsotsonyane ka nnete horenyane ya pele ke mo re tlabe re tsho gore ae re kena jalo tabenyane mo mmamedi o tlabe o ikgethela pina e batlwang ke wena tlabe re kena jale mane mo o tlabe gore ka nnete o ikgethela pina e batlwang ke wena ga re ntse re tswela pele re ntse re otla jalo re amogela ba ne ba kokotang le ba ipitikang ebana mmamedi mme horenyane ya bobedi ke mane mo re tlabe re tsho rere ae ge ke re kena jalo sehlohong sa rona re tle re tlo bua ditaba ka nnete tse monate tse re amang ge le basotho ka gare go naga ya lesotho go tloa tele go ya tswa metšhetšhane wena mmamedi mme ka nnete re ke re ditshotlhe re nne re bue gore na ebe ka nnete ditaba tse re amang re le basotho re ka thusanang jwang ka tsona ba ntlha ya botlhokwa ka nnete le ga ntse re sebeletsa taba ya boithabiso tswelopele le thuto ka nnete re nne re boemong bo o leng gore re thakelana ka malebela bophelong bona bo re ntseng re phela go bona bophelong bona bo re ntseng re phela go bona e re ko o fe jalo Winnie Mashaba a re go siame.

0: Letwe.
1: Ka ha le rato le ka magete.
0: Ka ofela.
1: Re tsamana sa go.
0: Ho jwalo ntate.
1: Ndo pete handle ntate.
0: Ah ka nete ke pitse ka ba wena o pitse handle ntate.
1: A mona re ntate mavinga sa.
0: Ee ho be ho ho be ntate wa ka.
1: Ee ntate. Le bitso la ka ke ga mino ntsa ntate.
0: Ntate.
1: Ke kopa ho botsa hore na e be ke nako ya ho kokota na.
0: Ho jwalo ntate wa ka.
1: Ntate wa ka ke ha ile ka mona ka thabateka mme se ntse ke kopa tshwarelo se ho maleta thojana. Ke ile ka kokota nakong ya pele mona. Ke a kgola e ka ba nako ya kgwedi kapo kgwedi le dibeke. Mme ho etsahetse taba hore kannete ke ile ka kopana le maleta thojana ka mora hore ke kokote. Ya ba ba mfa hore na ke tlameha ho tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng. Jwale ke ntse ke kopa ho kokota le ka shiko.
0: Ee ntate wa ka.
1: Ee ntate.
0: Ore se ka ba bonako ya kgwedi le dibeke mohlomong.
1: Ee ntate.
0: O la ka kokota, o kokotile ha kae ntate wa ka mohlomong tle hle hlake?
1: Ke kokotile ha nngwe ntate wa ka ya ba ke fuwa hore ke tle ke sale taba ho kopana le maleta thojana morao pele e ba mfe hore na ke tlameha ho tsamaya jwang ya ba e sale ke kokotile ha nngwe jwalo ke yona ke hlang kgatlho sa bobedi ka sheko tina
0: hana o lare hana o itse hae ke ho kae
1: ke taba tseka mona na mogalo
0: ntate wa ka dinomoro tsona gana o kare ke bokae ntate bonyane re tle re nne re tseba gore di sale taba tsa gago di nne di loke.
1: Nomoro ya ka ke 63
0: tshelela tharo
1: 60
0: tshelela 0
1: 83
0: robedi tharo
1: 54
0: 54 ntate wa ka ke utlwa taba tsa gago le ga e le mona o re o laka e sale o tlaga nngwe ke utlwa eka o ne o ntse o lokela ebe o ne o ntse o tlhaelela ntate wa ka
1: e jwalo ntate ka nnete esile ke tlameya bekile nna ka tlhaa jwalo ka maleta thojana a ile a mpha a thaba tseka mona gore ke tlameya nne ke tlhae gangata gore ke ketelele ke thola gore na ke ba lele thata jona ka mokgwa ofeng jwale ya ba ke annete mabaka a nsitisa ke ketelela ke sa bepela founu nako e telele.
0: Ntate wa ka ke nka eka boemong mona tlhile re nka e le ga o qala ga re tshepe gore o tla no tlo kokota jalo ka nepo.
1: Ntate
0: wa ka.

0: Hai ke a le bona ntate.
1: Hai ke a le bona ntate wa ka kgotswa e be le wena ha ile etwe.
0: Le wena e be le wena hle ntate wa ka ga le ka tole ka magete.
1: Hai ha o be jwalo.
0: Tangi ntate.
1: Ntate. Me o sheba ka nnete metsotso ya rona e mashumi a mabedi a nang le metso e meraro le sekoto. Ra re lebile jwalo horeng ya pele. Ra re lebile jwalo horeng ya pele wena mmamedi. Ha ile etwe.
2: Ala ga tlo ba makhate.
1: Ka ofela.
2: E tsaba na fa go munta.
1: Ho jwa lo tatwaka.
2: Ya ntate. Le go pa go tsama meno. Ya lo ka ha. Ai ka ke se se tsena. Ke mo tata i sen keng ya go re ai khontse.
1: Ho jwa lo ntatwaka.
2: O bane tsuka na i tsa ga meno. Ba lo fela ba le mona a ikompa o se re tata ja lo bala ne ga re le yana ka mkhotsana a santana a qala tsena a ikompa a futi a te ikompa ka le bua ke ntate a o tsho mona di tlo tsike a kwa nwa mkhotso ka mona
1: ho jwa lo ntate wa ka
2: tangi
1: ntate nka nete ho thwe a o tlo hlae jwalo o sebetse ditaba tsa hao ka nepo le ka tlhompho ntate wa ka o tlo itlhalose ka botlalo

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e robedi pele re fihla jwalo horeng ya pele metsotso ya rona ka nnete e robedi pele re fihla horeng ya pele ke joya celebration mamedi ke pina e le bitsonyana le thata ke nnete ke bone hore batho bana ba hlanka kwana ba hlanka kwa ha ba fihla Lesotho mona ba ukwa ba e bua potso puo ena e ntseng ba ya hona ka kwana jwale motho e mong o na bile a tshware re ukwa re ipotsa hore na ebe ha e le mona Afrika Borwa e ntse e bontsha ka mokgo e lele ka melata e leletang batho beo e seng ba Afrika Borwa na rona Basotho ha re rata go bua puo ena ya bona ba re tseba jwang gobane ha re fitlha Lesotho mona ba ukwa ka nnete re bua bo magwaitsi re bua bo magwaitsi e ka puo yane ya kamane ke ya rona na jwale gona ba ntse ba re lelekisa gobaneng ba re ntsha gobaneng empa re tseba puo eno ya bona na kapa jwale batho ba lefitlha le e bua le fitlha gae moo fela ka kwa ke mathata ga le le ka kwana ke mathata jwale ga ba fitlha gae mona kona ba kgonang go e bua jalo wa ipotsa o le motho rona ebe metlha yana ka nnete ga e le mona ba fitlha gae mona ga ba tlile dikeresemeseng dipasekeng mona utlwa gore ka nnete ae ba re ba kholoma ba thetha empa jwale ke mane ba bangwe ba bona o tholoa ka nnete ba ntse ba lelekiswa o sa tlelelekiwe motho o sa gae ka nnete ba thotse ke bua Sesotho re rena gao ga wena o tlwaetse o ga o fitlha gae moo re buise yona gona ge se ya gona ge sa e tsebele o e tseba bemo ba yona o tlotse o ba buisa jwang jwale motho wa modimo o tlotse jwang o ba buisa empa metlha e ka o fela go o tlwaetse ka gore ga o fitlha gae mona ka nnete o tla re buisa bo mare wa itse gona ge sa e tsebele go e tseba ge le Basotho jale kgetlong le ga mo o lokelang o e bue e o tlotse mo o lokelang o e bue e ile ya o tlola ka mabaka fe mamedi metsotso ya rona ka nnete e fitlha o eno e re kareng ka nnete e tsheletse fela pele re fitlha gora ya pele mme wa tseba gore gora yane ya pele ga e otla e tlabe le mane mo re tlabe re re ka nnete re tle re nke jwalo mogatlhelo wane wa mo o tlang go ikgethela dipina tse e ratwang ko wena go tloa goreng eno ya pele o fitlhela jalo goreng ya botshelela wena mamedi.

0: ah ma medical net ha ni tla jwalo ine re be ya jwalo ho renyane ya pele ine re be ya jwalo ho renya pele wena ma medi me ka net ine re ha ile jwalo na kwa ke yana ya rona ya hore ka net re tle re ikgethele jwalo dipina tse batlwang ke rona me ka net ma medi ke sebetse ka hore nke mogahlelo wa tse hlano fela jwale re tle re tswele re boele re tle go tswela pele ha tseno di fela ge nke mogahlelo wa tseding hape re ne re jwalo ho fitlhela mo re tlabeng re tshoka nete ga a hora yane ya bobedi e otlile mo re tlabeng re tshoro ha hora ya bobedi e otlile wena mamedi ne ka nete re ikgethele dipina tseo ke re e nngwe ya bohlokwa ke hore bonyane re tsebetsebe hore na pina ke mang lebitso ke mang mohlomong re se ke ga qetella re tlo e fosa ga e fosa boemong bo e leng hore ha re ithole hobane mohlomong re fositse lebitso re ile rona re ile ka taba gore fela nagana re ukwe kae reng re ile ka gore nagana re ukwe kae reng obane jwale ga maemo a sa le jalo ehlile e tla re hlola maemo ga le jalo ka nnete wena mamedi e tla re hlola ga re sa tsebe gore na lebitso ke mang ga re sa tsebe maemo a lebitso maemo a lebitso la pina oba ka nnete ehlile e na le gore qaka gangata taba eno e jwalo e na le gore qaka gangata taba eno e jwalo ke bua ka taba ena ya melata haholo gobane jwale ke shebile taba e nngwe mona mo e mongwe wa baeta pele bano ba ba mohlomo ba mogwanto o ne o reng ka nnete basotho Botswana naga tsang tse ding ka nnete ba senang ditokomane ba ba batle ka gara naga eno ya bona ke shebile taba yane ya maemo e leng gore o le motho o ithutile ka nnete gore wa tsaya tse ding tsa dintho batho bano ba Aforika Borwa o tla bona gore ga se le obane ba lwana kapa ba eng bona ka bo bona ke batho ba o tla ithuta gore ba na le mathata ke ne ke mametse e mongwe a bontshitseng ka nnete gore ena o batla gore batho ba senang ditokomane ba tswe ka gare Aforika Borwa lebaka la gae ke gore ka nnete toro ya gae ke gore ba tle tšhelete ya Aforika Borwa e tshietse bona ba le bang fela jale o le motho wa ipotsa gona gana ba ba kae gore tšhelete eno ya bona e ka ya phedisa bona ba le bang ya bobedi le gore na ke maemong a feng a no a tla etsa gore tšhelete e jalo e qetele e phedisitse bona gobane nnete yona ge ke be ka iphapanyetsa yona tšhelete e teng Aforika Borwa ka baka la batsetedi mme batsetedi ka nako nngwe ga se le batho ba e leng maAforika Borwa fela e ka nna ba ba bangwe ba bona ke ba ntseng ba itlhaela kwano Lesotho mme gore batle ba qetelele tšhelete e ntse e le teng ke gore e be go na le melata e mengata e ntseng e le teng mme e tsetetse ka gara naga enono o tla gopola gore re na le bo machina a e ntseng difeme tse ngata gagolo re na le baagi ba naga yane ya china ba e ntseng difeme tse ngata gagolo mme ga ba se ba itswetse gore ga ra ikhula le rona ka gara naga eno ya Aforika Borwa wa tlhokomela gore tšhelete eo ba dumelang gore e ngata Aforika Borwa e na le yona e monyetleng wa gore ka nnete e tle qetelele se le seo kore tse dingwe tsa dintho re di shebe ka mekgwa e mengata e fapaneng mamedi metsotso ya rona e mmedi metsotso ya rona e mmedi ka morago gora ya pele ke itse re shebe taba yane ya gore ka nnete ke nako yane ya gore ge nke jwalo dipina tseo e leng gore mo mamedi o tla batla o ko di mamele mamedi fana ka dipina tseo wena o batlang gore ka nnete o ke o di mamele tse e leng tsa gago haletwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela
1: ge se sa bana sa kgomo
0: o jalo
1: nna ke nkgono tatai ngwana bo nkgono bophelo ke semphego
0: o jalo nkgono
1: o phela jwang morena waka
0: ke a phela e ka ba wena o ntse o ikela jwang nkgono
1: ke a phela ga e se sefuba ke kopa pina ena ya lesosa e reng e nngwe ya lesotlha fela ntate waka
0: pina fela ya letshotlha
1: e ya ntate waka
0: nkgono ga gona mathata e tla tlaelela
1: Nake.
0: Ke a leboa.
1: Na ke.
0: Nka nete. Nkgono o batla jalo pini a letshohla. Gore difuba di bapatetse ka nnete, difuba di bapatetse. Mme difuba di bapatetse ntse ke tshwere. Ga e bonkgono ha nne ba inwelele dikofshwana mono. Ba be hantle. Ha e letwe.
1: Nka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela.
1: Re tshabana fa gomo.
0: A o be jwalo.
1: O phela hantle ntate e kana le maloko prison.
0: Ke a phela, e ka ba wena o phela jwang Mesebu. Mesebu e sa maleta thojane.
1: Eya, di tike tsan.
0: Jwalo.
1: Ha ke re batla nna ya moho o khopiwa ka dikhopi mempusi.
0: Mempusi.
1: Akareng. Lerato la pitiki.
0: Oh, lerato la pitiki.
1: Eh.
0: Ha ka nnete. E ga tla ga mo shothole go go.
1: Ka nnete. Ho tla ke mo itla nnete.
0: Ha be jwalo. Ga le bo. Ga ke mme se buen sa maleta thojano re itlokela fela ka nnete mempusi are le rato la pitiki mempusi are le rato la pitiki ha ile twe
1: o ga tlo ba magete
0: ka ofela
1: ke ya bona sa khomo
0: ha o bijwalo
1: ke kopa pina ya boga manyetle.
0: E yanta.
1: Re ke ka puya bo rona. Empa ba ne ba puya bo rona.
0: E ho jwana ho jwana.
1: Ah. Ah. E reng ya reke.
0: E yanta. E
1: reng. Nobody can stop breaking. O ha ba ka ho pula ntate.
0: E ne.
1: Se tlo ga fa tlo ya tlo ha o manga bo mang ga mang di le o no a bona teng
0: e ho jwa ho jwa
1: ga ga u kwa nanta
0: e ke pina ya ntate o thweng ntate la kidube
1: a ke da ke da ja o tsho mona ke tlo si ke ga kwa no ga mogotlong
0: ke a lebo ntate ke mo tlo ke di tuno si tse ga mogotlong ga mo no se ga mese jwang
1: tanga
0: da di ha sa u kwa e se duma medumo. C'est ma médoumo. Allez, toi.
1: Allez, toi, les gamins, c'est les malades. Tu as
0: fait là.
1: Je vais en sortir mon année, je m'en mets à faire.
0: Ah, il y a un état à faire.
1: Oui, je la gagne. Je vais aller à la lave, je vais aller à la lave.
0: Oh, non.
1: Je vais aller à la lave, je vais aller à la lave. Et je vais aller à la Jesu nampona ha ke le la jalo.
0: Ka matsatsi ohle Jesu nampona ha ke le.
1: E ta utla ba ka matsatsi. Ka matsatsi le matsatsi ya ke tsebe bi nang ka mwanesh.
0: Oh
1: ha.
0: Ha ya re tle re tsume ngono.
1: Eh impa hai ba hai ha ona taba. Bina fela. O mo haule re ko. O mothusi bophelong baka.
0: Ha o be jwalo.
1: Yo ke a leboha ntate.
0: Ke a leboha.
1: Ke utlwile mme ke a bea ka lengetla. A bua ka mempuse. Mempuse tholane mona ke mme dikhube o tlele tsona batlodihlaba. E leng tatulang.
0: Ha o be jwalo.
1: Ke a leboha hle ngwaneso ke sitlhela bana beso ba bana.
0: Ke a leboha nkgono.
1: Thank you, Anish.
0: Hi, Letwe. Hi, Letwe.
2: Hello, Gadola Gamakhet.
0: Kao fela.
2: Nsa wana sa ku.
0: How will you alone that work?
2: Wantela wana me.
0: Kia pila, e kaba wana opila yuan tat.
2: Nda tiba nana ba ipatili kare jito.
0: Nda tiba nana ba ipatili.
2: A bo go ntla masupha mo wa ka tsala bo ne di fumane le ngolo
0: ke e re mang
2: go ntla masupha
0: gutla
2: go ntla masupha le ga ke dire phakane e re ka la bone ke fone lengolo
0: gutla masopa
2: yo go kana
0: e ntse go ikwana ke le ka o fumana gona gutla masopa ke fumane lengolo
2: yo gutla e ke gutla masopa ere he ka la bone ke fumane lengolo
0: oh ere ke le ke o e sheba ntato wa ka
2: wa bona
0: ini yo ke ke bona gona e ya hlaya na gutla masopa wa hlaya mpa ke bona ye nunu e sa hlaye oh wa ke bona e sa hlaye
2: ya fumane
0: ya
2: ha sa go re go kuke mo he
0: oh wa e ka re ya hlaya ntato wa ka
2: okay da e ya le bo
0: ya le bo ntate Me a shaba mamedi a ka nete e re fikirengile tseno tse hlano e ke tla thola ka nete mona yang kgono le yona ke bona ke sa bone na e e hla ka tsela e jwang go gwa e sa hla ka nete mamedi mpa he e re re tlegele ke re bona gona e bi ge thola e thing me re ngile mo gahlelo wa tseno tse hlano wena mamedi re tla boela ga totla ga nka mo gahlelo wa tseding hape re tle go go rona ka nete di rebe ya kae kgono itse o kopa yalo le tshohla

0: Hai mmamedi, ha o sheba metsotso ya rona ya 30 ka morao hore ya pele ene e le lengolo ke pinyane neng e batlile ka nnete ya rutla masopa, mme pele o mo o nonong ke ne ke o ile ka o fa yane e ileng ya batlwa ke nkgono ka nnete, le ha ke bone gore e kare e hlile ene e na le moferefere, empa he mohlomong ha re tshepe gore e ka nna ba e ne le yona eba e ne le yona, empa taba eno ya o se tsebe hantle lebitso ke yone e ka nnang ya ba e re ferekantse. Mme ka nnete Lucky Dube ka Nobody Can Stop Reggae le yona ile a tswela pele ka nnete, le mme Puseletso Seema ka lerato la pitiki le letshohla. Mme mmamedi ke nako ya gore ka nnete re nke mokgatlhelo o mongwe gape wa tsona o fitlhela di re beya jalo gorenyane ya bobedi. Ga e letwe
1: kao
0: fela
1: ejabana tsa go
0: go jalo ntate
1: ya ngwana mme ana go ya go ntsha masopa a se ne ke ba tsile ngwana mme ka po e le tsa kenda di phakane no batla ke go re dilo tsa kenda di phakane ena taba ena taba mo se o go go dupe mo nge ka o tsela ka wi ngwana mme
0: oh
1: e ya ngwana e se ke ntate bana ba ipati
0: ah ntate wa ka re tla tla gotlela go wena fela he wena se re tla qetella ka wena go ba yela hakere
1: oh ha hona mtaka
0: e ya ntate
1: ona bda dam guina
0: ah ha hona ditaba me mmamedi a eletwe
2: ra ka le ka maget
0: ka o fela
2: Itshwana sa
0: ho. Ao be jwalo.
2: A re lokise ya.
0: Ee ya m.
2: O itse ka matsatsi ohle ke.
0: Ka matsatsi ohle.
2: O ye kae?
0: O itse wa.
2: O ne ke na o ile kae?
0: Oh, a ntse ke le teng.
2: Ka matsatsi ohle. Ke a mo die ile tsela ya sefapa.
0: Oh, empa ha o etla tla morao ha tseding se batlile ya ke go hopola le wena.

0: ntate.
1: Eh ya ha o ha ke re tlata ha ba bang se ba tlile ha ke re le wena.
0: Ha ke tsala ditaba tsa ka kitse ha re lokise yane yang kgolo. E leng hore ha ke so buika ya.
1: Oh oh o bua ka yang kgolo.
0: Eh.
1: Oh ke murie.
0: Yane ya kgolo. Ka matsatsi ohle e binwa ke modie ke tsela ya sefapano.
1: Oh.
0: Ee.
1: Wa tsewa ebile ha o tshwa jwalo ke hona e hlayang.
0: Ka nnete. Ke bue e tsamaile bro.
1: Taba tse monate wa bona o
0: bohlokwa. A re le bona.
1: O bohlokwa. A letwe.
2: Ka lerato le ka makgethe.
1: Kaofela.
2: Setšhabana sa kgomo.
1: Ga o be jalo.
2: Ntate nkanane le moruta Thulane.
1: Kgotso mme.
2: O phela ntse ke re ngwaneso.
1: Ke a phela e ka ba wena o ntse o ya hantle.
2: Mogana go bolokile ka mohao.
1: Ga o be jalo.
2: Ke le nkgone kgotso ke le la pholo ke kopa e nngwe e binwang ke spokes. E nngwe ya tse binwang ke spokes.
1: Spokesy e le spokes H.
2: Ntate.
1: Spokesy le spokes H.
2: E nngwe ya tsona.
1: E kore ke ne ke re spokesy eo e be spokes H kapa spokesy fela.
2: E o tla mo fumana haufi.
1: Oh.
2: Ke a leboha.
1: Ah, ke a leboha, ke a leboha nkgono. Nkannete. A letwe.
3: Ka lerato le ka makgethe.
1: Kaofela. Ho jwalo. Ntate.
3: Lebitso la ka ke ntate kwena fitso ko mo wa ka o tentala.
1: E ya ntate.
3: Ne ke kopa o kombapalle. La mpike le sonono a ba ka lelapa le senang la gato le tshwana le sekapa se senang dipalesa.
1: La mpile le sonono
3: ntse ke na le wena.
1: Ee, ho jwalo ntate wa ka.
3: Ke lebohile.
1: Ke a leboha, ha e letwe. Ha e letwe.
4: Ka lerato le ka makgethe.
1: Kaofela.
4: Re tšhabana sa kgomo.
1: Ho jwalo ntate.
4: O phetse hantle abuti wa ka.
1: Ae ka nnete. Ke kgotso fela ntate wa ka.
4: Ka leboha ka nnete le go nya mohausa re apere ka mona.
1: Ha o be jwalo.
4: Ke ntate Phomolo e teng go mo ka yena ka mona ka tsolomatebeleng.
1: Ka tsolomatebeleng.
4: Ka ntseng a tshelpie thabeni a kwading ka mahetla e wela.
1: Ka nnete ntate.
4: Eya ntate ke kopa le nna o ko re hlabolle ka pina ke ena.
1: Eya ntate.
4: Go te tlhatlha matsholo modimo wa ka a ko ntshireletse wa e bona.
1: Ke ya mang hana jwale ntate wa ka.
4: Nna ke tsebe mongana o fela go te tlhatlha matsholo modimo wa ka a ko ntshireletse ditsietsing tsa ka a ko ntshireletse mathateng a ka tlhatlha matsholo modimo wa ka a ko ntshireletse ga ke tsebe na e binwa ke mang a ke mo tsebe motho eng.
1: Ke pina ya ya sedumedi kapa ke pina ya.
4: Batsoa ga ke na go bolelela gona e sedumedi e sedumeding gobane jale ka gae gapela. E sedumeding fela ga se pina tseno tsa badumedi ga ka bokalo. E binwa ke motho e mongwe ka ge ba tla nthusa ba tsebang gantle gona mongana ke ma motlhomong ga o ka gatlhamo sa maria a molemo moo. Ke a iteoela ntate wa.
1: Ntate wa ka ya re shebe e tla tshwa jalo re tle re e thole.
4: Kapa le wena o ka sheba leboteng mono gantle motlhomong e tla tlha le goja ge ke nagana go jalo ka o bua. E ne ka tlhaa ka bobebe ga ne ke tseba mongayana na ke mang.
1: Ee, ho jwalo.
4: Empa ga o molato ke a leboa.
1: O
4: tswa e atela maletatho jane ka moka.
1: Ntate wa ka go tla ba jwalo.
4: Kgotso ke o mo e tlale teng.

was good.

modimo rutla ra rapela.